0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong

0: hearing sa impeachment karong adlawa. The Senate Impeachment Court will have a whole day trial. Sa to pa magsugod ni alas 10 karong taon-taon hangtod sa alas 6 imedya unya. Siguro ang putol ani nini ang paniud tora. So in other words, kanang sukwahi sa mga nanglabay nga gikas alas 10 hangtod ra sa alas 12:30, so di pa mag-alas 3 kadi di pahigayon ang regular session sa mga senador, karong adlaw will be a whole day affair. Unya gibutyag man to ni Prosecution Counsel Attorney Terry Redon, ni Congressman Terry Redon, nga ready na sila nga ang kananaang ilang patistiguhon si kanhi Senador Antonio Sanitralianes. Atong gi double check ni mga kabibes, tentative pa ang pagtistigo karon ni kananaang former Senator Antonio Sanitralianes. And kibaw mo kung siya ni Santop sa kung una-una. Ang prosecution, mga kabibes, is playing mind games with the defense. And I hope maklaro ni sa presiding officer. Kaya di mo siya ni pwede ipatriling-triling ng mga impeachment trial, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: I understand magunyad to before the former trial started. During the pre-trial, I think usa sa mga, if my memory serves me right, usa sa mga nauyunan nito nga at least 5 days before ipresentar ang testigo, both parties should be informed o kinsa ang ilang ipresentar. Unya, wa magudi sa original lineup si kani Senador Antonio Sanitralianes. Although gig paklaro ni kanang Congressman Terry Redon nga sa maong ilang isumiter nga listahan na magirito daan si former Senator Antonio Sanitralianes. Unya, kinumdong galimo nga niingon man si kanang presiding officer Senator Chase Escudero nga ba si premature ba? Nga maguna ang karetila o tartanilya kaysa kabayo o kabaw, mga kabibes. Kaya because wa mang pangyod mabutyag sa mga kung sasakop sa kining opisyal sa kanang anti-money laundering council ang mga bank records ni Vice President Sara Duterte nga mautong akong pangagpas nga basig dunay mga non-bank pieces of evidence si kani Senador Antonio Sanitralianes pananglit mga real estate property baka ha ngayang nauting kayan. Posible kay na. O uban pa nga mga impormasyon nga importante kayo nga maglakip sa mga ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.

0: iya ni ha? Attorney Manasi Scarpio. Ha? Nga nahimutang dito sa Matina, Davao City, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, gawas ni Ana, ha? Gipatawag sad si City of Samal Deputy Register of Deeds, ha? Marco Pineda. Nga may kalabutan sa di sa propriedad dito sa Samal, mga kabibes, nga naagihapon na rehistro obo sa pangalan ni Attorney Carpio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So tanaw na to, kinsagyod. Until mutunga, ato ging mahibawaan karong adlaw. Ha? Kay kuto pa man ni sa Oktubre 2 ang supuina aning Baldonado og ni Pineda, mga kabab. September 30, kay tumunta tong adlong Miyerkules, pero wa man sila nag-trial pagka Miyerkules, so karong adlaw. Ha? Unya, hangtod man ni Oktubre 2 sa ato pa ugma. Ha? Unya, gawas niya na, ha? Kanana ang duna siya ay, ha? Kanang lain nga supoy na ngadto sa labaw sa Anti-Money Laundering Council, gasi Attorney Ronel Buenaventura, nga para nako material kay ni kay money mabutiang kung unsa gyud ang mga bank transactions, bank transaction reports kanda dangat ngadto nila, ha, nga mga bank transactions alang ni Vice President Sara Duterte og ni Attorney Manasi Scarpio, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Subali ko, the prosecution is engaged in mind games. So ilabang gibasa ang body language sa naas depensa ba? Kay they really have a leeway kay matod pa ko di sa Netrelanes, bisag din ako tagaag si Pina. I will volunteer myself as a witness. So, kinsagid ka, ang kaning duha ka mga register of deeds, si Attorney Ronel Buenaventura o si kani Senador Antonio Sani Trillanes, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Whoever will ultimately testify today, tanaw ko, mga kabibes, it will be a very explosive testimony. Kay maprobahan kita hining duna di ay propiedad dito sa Attorney Manasi Scarpio niya wa nila gideklarar sa SALN aw sus samot og kaipit tapos si Vice President Sara Duterte. Kay remember everything basta minyo mo conjugal property na, so obligado si Vice President Sara Duterte ga ideklarar ni siyang SALN. Ka pwede magangkwarta ni Sara mao gigamit pagpalit aning maong propiedad. And pila pong kay kantidad sa propiedad. Ha? Og ato kas igakos kaning Island Garden City of Samal, mga kababs. Inani, sa mga suwito dito, kaning Samal City, matabok ni dagat, mura ba og diripanis ato, ang Samal, mao ang kanana ang kanang Ulanggo Group of Islands. Ha? Mao ning Ulanggo. Ha? Gikan ka diri sa mainland sa Cebu. Ha? So pananglit ang Davao City mao ang Lapu-Lapu City. Pero halapad gyud biya ang Davao City, mga kabis. Umutabo ka, mao na ni ang Island Garden City of Samal, matod pa nila igakos. So sayon nagikaay makapalit og propiedad dito si Attorney Manasi Scarpio kung tinuod bang galing. Unya kasagaran ra baniha kay murag mga mansyon nga mga propiedad. Kay nindot pangikaay dito sa igakos, mga kabayan, kay puting baybayon, duolog, duol baybayon, mga kabayan. So nindot humugaway imong pabuyo dito og ato ka mapalit og propiedad sa Samal, mga kabayan. Matod di ka vibe sa 4664, may butag si Ton, basta si Trialis na gani. Murag andam nag-objection mga lawyer ni BP Sara. So expected gina kabayes 4664. Ilagi nang i-question ang admissibility sa kung unsa may ibutyag ni kanana ang former Senator Sonny Trillanes. So ilagi nang i-question ang kanana ang asa siya nagikan. Doon na ba siya personal knowledge kung sa niya pagkuha na kay og wagay kanabang dili opisyal nga dokumento gikas gobyerno, ha? Klaro og tataw mga kabayabs ka mahog nga maguang nga nagbarites na po sa ni Trillanes. So dapat gyud pulido kung unsa manggaling ang ipangbutyag ni Sonny Trillanes dito, ha? Kinahanglan ang iyang mga dokumento, mga verified documents. Ah? So tanaw na to og finally ipresentar bagayon siya karong adlaw kay the way I read his body language niadtong adlong Martes, mga kabayes, confident pa kay siya diha pagod siya sa gallery samtang nagtestify si kanang si Basti Duterte diha mismo nakapostura na si kanang former Senator Sonny Trillanes. Well, knowing Sonny Trillanes nga usanis mga number one critic yun sa Duterte family. So, unsa sa kahayang ibutyag? Kaya, on hindsight mga kababs, ako sang tanaw, kung ang iyang informasyon na anadaan dito sa Anti-Money Laundering Council, it will just be redundant. So, I might as well kanang patistiguhon siya sa kantong wa pa maabot dito sa Anti-Money Laundering Council. Kay maura man na ang kanang gibutyag sa Anti-Money Laundering Council ug maura man inahipos ni Sonny Trillanes, puparehas naman sila og kanang information, the nature of information that will be revealed to the public. So somehow para nako redundant na, murag igo lang confirmation ba. So mao sa toy kanang mga panglantaw ni Senator Judge o Presiding Officer Senator Chase Escudero. Kay ang kang Sonny Trillanes kuno, di man siya taga-bangko. Pangutan nunog din, magkana? Gipirmahan na sa mga taga-bangko ang imong mga dokumento. Mauti barugana ni Presiding Officer Chase Escudero, mga kabayos. But knowing Sonny Trillanes, nisaler mga iyang gibuhat ito sa kuwan. Kinumdum mo sa Senate Impeachment Court nga tuwagi tao noon. Na-deliver yun si former President Rodrigo Roa Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning ito ni kabibes 9433. Good morning sir, always listening to your station. Sa mga panghitabo karon, I hope makamata ang tanan and be responsible in choosing the leaders. And true, my friends, professional friends, believe kaayo sa mga Duterte. Bisan on saon og balintong. Mauna, nga ako po miingon ko kabayabs nga demokrasya man yung ato. And para nako, ang kanal laging culprit nga na, usasgis culprit nga na kabayabs ka na laging akong giingon niyo algorithm. Kaya balikon magunang mga kanabitong mga baruganan nga sila-sila rapo yung nag-uyon sa ilang kagalingon. They are entitled to their own to their own kind of information. Kabayabs Jel, palihog ko no Jel, naanak ka tong Jel, kabayabs Virgil. Kanana ang kabayabs Marlon, ingna lang palihog ang guard nga mo saka ka diri sa second floor. Asa man ka, I haven't seen you. Saka lang diri kabayabs Marlon sa second floor. Kay it will be up to kabayabs Virgil po entertain mo kay di apa mong kus programa. But tanaw na to ha, Jel. Okay. Nga si Kabibes Virgil ay bahala ni mo Kabibes sa 5598 Kabibes Marlon Archibald. So gikan pa gid in town ni sa dito skuan. Gikan pa sa Barangay Adlawon, layo-layo pag drabato. Salamat kayo sa imong presensya Kabibes sa Marlon.
1: Arangkada sa kabutan.

0: Pero salamat kayo ato giningi special si Kabibes Marlon kay Saad Town siya. So salamat kay Kabibes Marlon ha. Ipasugat ta kag banda ni Kabibes Virgil. Ay kuaon gi ka dias imong nimutangan ros gawas. So padayon ta mga Kabibes ning kung unsa gyoy mamahimong resulta sa kananaabang impeachment trial rong adlawa. Akong usbon nga posible nag-mind games ni ang prosecution panel, mga Kabibes. Kay lagi ang akong premise kaganiha, bisan pag maingon si kananaang presiding officer Senator Chase Escudero nga unsa may basihanan lagi kananaang unsay basihana ni former Senator Sonny Trillanes, mga Kabibes, kanang og maura gihapon ang records ganaa dito sa Anti-Money Laundering Council, igor ang ikonpirma ang iyang informasyon. But if and when mga non-banking information ang iyang gibutyag, ibang usapan yun. Ibang usapan yun. And knowing Sonny Trillanes, mga Kabibes, grabe ni kay di basta-basta. Nagkudita, magani panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Numdo mo, katong iyang grupo sa Magdalo, mga Kabibes. Ikaw ni anak na kabagtik si former Senator Antonio Sonny Trillanes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So, mag-discotag mga informasyon, mga Kabibes. Doon agad na siya mga network nga pwedeng kaduulan kay gawas nga kanang kanin senador ni iba o biyata nga kanin ni sakop sa militar kanang sakop sa militar, mga Kabibes, si former senator Antonio Sonny Trillanes. Gika ni Kabibes 9279 tagam jud nang bayhana makonvict na gara-gara man siya good mauna diha mga para lagi nako basta lagi wagi asong makumkum. Muna'y nadangatan ro ni Vice President Sara Duterte niya, klaro mo kay itong mga palusot ni Baste. Ha? O niya tanawa ron, ningon ng Supreme Court nga, wala'y babag, nagpadayo na. O niya palang let og makonvicto siya Supreme Court. Ha? Unsa man, ligid sa pagpaghilak ang mga DDS, mga Kabibes.
2: Ayaw!
0: So anyway, para lagi na ako, ang importante, it should be evidence-based. Ha? Ipasikad yun sa mga ebidensya. Ha? It will also be unfair, mga Kabibes, nga kananaabang ikonbikto si Vice President Sara Duterte gaway basihanan ang prosecution, mga Kabibes. So, karuan daw, so, salamat kayo, Kabibes Marlon. Kuan pa manday ni? Kana na ang anagon pamudan is Kabibes Marlon day. Ha? Diri Kabibes, sus believe na ko. Ato dito. May butag. Kabibes Marlon. Sige, atong ato ni siyang i-feature kay grabe ni very loyal listener. Dito ka. Dito ka Kabibes. Ay, okay, makita nang imong aron makita ang imong kaambungan. Ha? Sus og mag side view. Murag si Piolo Pascual. Ha? Og mag-front view, murag si singan ana. Ha? Kinsa may atong ipanag-ing nimo? Bitaw Kabibes. Sige kay mag gelasa ning kadiot lang gel ha. Kay ro mag-storya ta nga katong imong concern ana to. Asa man ato siya pag ano gel?
3: Ang istasyonan sa
0: kadi.
3: Kabibes, asa
0: dapita? Onsa to? Dia luyo. So, may butag, Kabibes Marlon. Kumusta man ka?
4: Kumusta, unas tanan. Kumusta, Kabibes Tonton? Salamat sa higayon nga imong gihatag ka nako.
0: Oh, of course. Welcome tanan. Makita ka dito rin sa live. At naaw na to kay plaster pa ni Kabibes Virgil. Salamat kayo ha. Kanang adlawon, asa ginaagyon, Kabibes Marlon?
4: Kanang adlawon, silo na sa agsungot. Kaya ka na si John Alcover, taga barangay agsungot mo na. Tao ko ni John Alcover.
0: Ato ng amigo.
4: Guardian.
0: Okay. Oh. Okay. Bilib ko ni mo ha, kanang kadaadlaw gi ka manguma.
4: Naagi ko sa uma. Daw kay gidani mong pinubro.
0: Kaso na. Kananang salamat kayo ha. Salamat kayo niya. Kanang imong pares na mas mandaw eh.
4: nagtrabaho naglundri.
0: Ah, sus believe na ko. So,
4: na operahan, na sa umapad, may beer Chris.
0: Na may, na may liwat, na may mga anak.
4: Na operahan ng mayoma ka, vibes.
0: Ah, so, kamaragi doha po yun.
4: Unya ako tokos bukid narigkos uma.
0: Ah.
4: Kay tawag pa sayro
0: mas. Unsa may sekreto nimo nga murag kanana ang pabilin ka bang batan-on kayo?
4: Ha? Ah. Tiguwang na ko ni dili dili lang ko ang bisyo ka vibe.
0: Ah.
4: Ana dili ko ana.
0: Ah.
4: Magla di mo ko katoliko ka vibe.
0: Ah, okay.
4: Kanana ang Biblia may akong gitunan.
0: Mm.
4: Yeah. Karang kabitang murag gikuan man na si diri sa DIY kana bitong aldok alternative.
0: Anyway. Ay nani, akong pangutana ni mo kawaib sa Marlon ba. Nganong kanana ang hugot kaayo ang imong baruganan gawa ka kauyon sa mga Duterte.
4: Abi ni mo ka vibes.
0: Mm.
4: Sana ako lang gabahin. Naay mo nadunggan. Ako ron ang opinion, bro.
0: Sige, kuno, sige. Ay paminaw ta ka.
4: Kuan mo sa gusto mga Duterte kay propaganda ram guna giyon nilang drugas niya. Uga di tang Kristo ang makakuan anak si Kristo ram gid makasulbad anak.
0: Mm.
4: Ang lakter pag istorya para lang gid nako. Ako lang gid muli kay ang sa drugas.
0: Mm.
4: Ewa mong kay barkada ron.
0: Mm.
4: Kay sagad karon kana bitong diwa magid makakaplag anang gitawag og heavenly wisdom.
0: Mm-hmm.
4: Kan langit nung kinaadman kun kaalam.
0: Mm.
4: Kung naagay mangay ka sa langit nung kaalam, wala ka nang bisyo. Dili na ka ng pundok-pundok.
0: Mm-hmm.
4: Kani agya mong ganaan ako kabayabs nga sa wap ako aning magtunan ng Biblia.
0: Mm.
4: Kaya kita ganyan akong nabawag skumo.
0: Mm.
4: Sao na? Moto nakakaplag, nagtaon ako aning balang kasulatan. Dili na ko ng pundok-pundok. Ultimo mga egsoon, dili na kayo musik barkada.
0: Hala kabayabs, naigisulti din ay gwapo lagi na kabayabs tuntun. Minyo na na siya, pila edad anak niya. Hihihi! Mo'y pangunta na sa itong kabayabsan. Ah, gwapo kuno ka. Nyapila ko nung imong pangidaron. Matod ni Kabibes 9279. Mahimo ni mong isugid? Mahimo ni mong itugan sa itong mga Kabibes at ganaminaw ron?
4: Ako na ako'y kalibin.
0: Ah, di ba? Ang imong pangidaron?
4: Ay, nataw ko sa November 7, 1982.
0: Oh, so pila na magkaroon?
4: 44.
0: Ah, sus, puro buyag. Ah, sus. So, Kabibes, amping ha? Nya, salamat sa imong... kanang personal nga pagbisita diri niya. Katong imong gipamarayag nako nga katong sticker na ara dito. Unya hinaot nga magamit nimo sa imong motorsiklo.
4: Pwede
0: nimo ipapilit sa dito ha. Tindahan ba mo imong gipuyan. Salamat kay ka vibes ha.
4: Oh, nya ni ari sa gig ko diri. Kay sa una mo prangka ko rimong istorya. Sa wala pa na mamatay si Bobby Nalsaro, edor kira nako. Kanunay gig ko muminaw na niya. Pagkamatay anang ay Bobby Nalsaro, nahugno ko. Wanag, di na ko ganahan kaysa ka ng DIY Bulis.
0: Oo.
4: Uh-huh. Di rin sa kong naminaw sa 93 point. Maminaw ta ko dito. Pika sa, kwan, dito sa Birama. Pero lahat yun di rin.
0: Ah, vital.
4: Malingaw mo ko sa imong sinultian.
0: Ah, salamat kay ka, vibes, ha? Ah, salamat kay.
4: Eh, ganahan sa ko, may tungkol sa politics. Masigot anang politics.
0: Uh-huh.
4: Makahatag, nagpagtulunan doon ba niya. Di rin sa ko makigbarkada o kalibil na ko. Gusto na kong paminaon kanang maguwang nako or kali kanang ubos dili ko ana dili man kahatag og pagtulunan nako so mo na akong prinsipyo og baruganan nya karon biblical ang akong mao akong matun-an yun
0: nya salamat kan pasalamat kan mga kabayabs kay sukad sa pagsugod sa akong programa. I entered here December last year hatod karon di ang gihapon ka. Salamat kay kabayabs Marlon. Ha,
4: daghan man naminaw nimo taga adlaw tagay tap adlaw dili ang imong gilitok nga tagaytay. Murag sa imo siguro nang mabasa di Tagaytap.
0: Ah, Tagaytap. Unsa man na?
4: Sitio sa adlaw.
0: Ah, Tagaytap.
4: Tagaytay Silo ang pikas Tagaytap kay kanang ginganlan siya og Tagaytap kay tunga-tunga sa Tagaytay ug Taptap.
0: Ah,
4: barangay nang Taptap sa.
0: Ah, okay. Sige,
4: so,
0: sige.
4: So nibisita gyud ko nimo linawas.
0: Oh. Kay
4: nakasabot mong ko ka vibes unsa ni mga radio broadcaster. Di ka mohatag sa akong number kasabot mong ko ana.
0: Dili kasabot ko kay protehian na pud nako inyong privacy. Naman tayo gitawag og data privacy
4: act. Ni musad.
0: Ha? Of course, kanana ang importante protehian ta mo nga mga listeners ka vibe. So salamat kayo ha. Okay ba obya ka nga di basta-basta ni mga Duterte karong panahon.
4: Di na basta-basta.
0: Ha.
4: Sa ako lang sad nga Pwede siyang mag sunod sa malinga sa tabang mag-ilis sa sunod panahon.
0: Pangindahay Kabibes Marlon. Salamat kay Kabibes ha. Imo na lang maingon na to sa in English pa parting words sa atong mga Kabibes ug uban pag masuking tigpaminaw.
4: Karon manangpit sa gamay dia sa akong mga silingan sa adlawon or sa guba. Di ako diri manangpit ko nga. Sa kutob sa mga naminaw, padayon mo sa pagpaminaw sa 93.1 FM kay idol nako si Kabibes Tonton. Kada adlaw ko minaw, ang akong kuantiri ng cellphone giakor man giipit diri sa kong liog. Nako uma. Kanara nagsiktingog.
0: Salamat kay Kabibes ha. Amping-amping kanunay ha.
4: Ang imong gasa tuas akong motor.
0: Sige, sige.
4: Maghuwat lang ko nimo inigawas.
0: Ay di kanaog lang to. Isa ka na lang to.
4: Isa ka na lang.
0: Inalang ko diyan kay naamos Kabibes Virgil mo take care nimo ha. Salamat kay Kabibes. Kay taon-taon pa biya ko.
4: Ang isa ka lang ihatag lang to na ko sa gwardiya.
0: Yatuan na to yung sticker nga to. Ha? Salamat kay Kabibes.
4: Nganto lang sa ko sa umapad.
0: Sige. Okay, salamat kay Kabibes. Amping ha, amping. Amping. Sige. Salamat kayo ha. Kabibes Marlon ha. Archibald. So salamat kay Kabibes sa amping. So mga Kabibes, dako kay natong kalipay nga giduaw kita personalmente sa atong usas mga Kabibes, si Kabibes sa Marlon Archibald diha sa Adlawon sa kanang dakbayan sa Sugbo. So Kabibes, pre ka makakuhag ni trato. So salamat kayo. Unya di aman si kinini ang Kabibes sa Marvin Ladera. Kabibes Marvin, kanang naguna ka pero at least di si kanang Kabibes sa Marlon Archibald. Mga Kabibes, alas 8:34 mo post lang ko baka diot alang sa mga mahingganon kayo niya. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mga

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sa sound trip.
1: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa buntag.
4: Bueno, Kabibes, alas 8:38 na. Salamat kayo sa presensya ni Kabibes sa Marlon Archibald, gikan gyud sa Barangay Adlaon sa siyudad sa Sugbo. Unya sa atong ubang mga Kabibes nga nagmonitor nato ron si Kabibes Mamang Mili Sohayon. Sa man iinom og kalapo. Matut pa unsa man daghan naman mo tunga ayaw iapil ang Biblia. Unya Kabibes sa Almera Hinares, shout out. Maayong buntag Kabibes Tonton, listening always. Matut pa ni Mamang Meli Sohayon, mga ba tinuod na unya ni Kabibes Marvin Ladera. Bata-bata pa di ay si Kabibes Marlon, kanang Kabibes Marvin. Maguwang lang siya og 4 years. December 7 man guro ko nga nag-start diha sa FMR Cebu. So, salamat kayo kayo kanunay Kabibes Marvin. So kanang ambiyas lamugan Marvin og Marlon. Mga letter M, mga maswerte nga mga tao.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Salamat kayo kananaang sa inyong pagsalmot o pagsunod sa atong mga programa din. Gikan ni Kabibes Ryan Articulo, maayong buntag Kabibes Tonton. Sige lang ko paminaw nimo sa radyo. Karon pa ko post diri sa imong FB Live. Salamat sad Kabibes Kabibes Ryan Articulo. Nya Kabibes Paulo mas nindot paminawon ang komentaryo diri sa FMR kay naay tukma og tarong baruganan ikumpara nimo sa ubang komentaryo sa laing. Okay, ibalin yun dayon nako usik-usik sa oras, murag mga patang unsay nga na walay buot, basura. Salamat kayo for your good words Kabibes Paulo. Ang ako din ni mga Kabibes ba, kanang it's high time nga ato bitawang iisa ang gitawag og bar o public opinion nga ilabi na ni ining para nako. Importante kayo nga panghitabo karon sa atong nasod. Ako na ning gisulti makadaghan dinhi, but I'd like to repeat this once and for all. Kining nahitabo karon nga Senate impeachment trial mga Kabibes, this will determine on what will happen sa atong pinalangga nga republika sa Pilipinas sa musunod nga mga katuigan. Kay pananglit og ma convicto sa iyang impeachment si Vice President Sara Duterte mga Kabibes. Buot pasabot, it's goodbye politics for her. Nga sa ako nang galing ingon din sa makadaghan, ultimo pagkabarangay konsyal dito silang siyudad sa Davao, disqualified na si Vice President Sara Duterte. Because ang usa ka impeachable official, kung makonvicto siya sa impeachment, that official will be perpetually disqualified from joining public service. O ni klaro, gawas kang pataktak siya sa pagpanerbisyo. Unya ang basihanan ni Ana, usas basihanan ni Ana, basihanan ni Ana mga Kabibes, betrayal of public trust. Nagtrair ka sa pagsalig sa katawhan diha nimo. Unya culpable violation of the constitution paglapas nimo. Grabing paglapas sa atong batakang balaod sa atong konstitusyon. Nga og ba establishar ni unya makonbinser ang mga senator judges mga Kabibes, then it will be goodbye politics for Vice President Sara Duterte mga Kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Unya kining artikulo ron nga gisgutan di Article 2 nga kalabot sa unexplained wealth, para nako mao ni crucial kayo. Mao ni Although, mingon ko, tanan nga mga articles of impeachment, importante kayo, pero kini manggod mga ka-vibes, may kalabutan ni sa kung galing mamatud-an katigayunan. Kaya kung imo laging ipakang sa ihang sweldo, sa bilabay nga mga katuigan, sukad siya na imong vice mayor sa siyudad sa Davao, in 2007 mga ka-vibes, o hangtod karon nga vice presidente siya, mudaga dragi ka sa 30 milyon na sangtod sa 40 milyon na sang iyang sweldo. Ha? Karon mga ka-vibes, hinumdumi ninyo ang iyang gideklara sa iyang sal-en was 98 million. Ha? Ibutang tatungod kay nakita ning iyang negosyo sa GenCorp, ha? Through the years. Mo nang naghinubra ilang kwarta, ha? Mo na nga didaghan ilang kwarta gawa sa ilang sweldo, pero ang pagkutana, di dahil sila magasto mga ka-vibes.
1: Pinawa!
4: si ka-vibes 4541. Wow, kanindot ni ka-vibes Sir Marlon, nakabisita yun sa station. Ako po ka-vibes Sir Tonton, mabisita po ko diha Puhon. O Puhon, welcome yun ka-vibes 4541. Puhon, just let me know. Unya, ni ka-vibes 9279, magpalit yun ko ka-vibes Tonton, basta ma-convict na na sa si Sarah, agi ka ni kabab sa Richard Alibio. Kanindot anang imong buhato na kabab. So yun niya, agi ka ni kabab 0792, kaning uban nga mga Bisaya sir kusog kayo mo reklamo sa korupsyon. Idealistic kunuhay pero kinsay ilang gilabanan. Usa ka kawatan nga pamilya gikas Davao na pabakaha mo sa saktong unahuna. Ayaw na ninyo pa iskulahan inyong mga anak kung mahimo ra silang ugub sama ninyo. Nag-usik-usik ra mag kwarta pag tuition. Bitaw, di ko kamahay sa imong baruganan o opinion ka ba 0792. Pero ang ako ba, kung unsay tinuod, ato lang ta. Why puno, di datong punan kay para na ko mga ka-vibes. We only have this kind of government. Usara mo niya itong gobyerno. Unya, para galing na ko, uyon kay kunyaan ng anti-dynasty bill. Nga di pwede o nga halos sa kadapit sila na lang tanan. Tanawa, ang konkreto nga example na ko nga dinastiya kanong siyudad sa Davao. Pila nakakatuigan, gunitan sa mga Duterte. Laliman ka ha? Kani, ang Mayor Sebastián Duterte, congressman sa 1st District, ang iyang maguwang nga si Congressman Paulo Duterte ang na wa diha malakip sa ilang pamilya ang 3rd district ra nga ang kasamtangan congressman si Isidro Ungab sa 3rd district but tinunoa ang 2nd district mga ka-vibes sa Congressman Omar Duterte anak ni Pulong. So imagine ka sa pagkontrolar nila sa Davao City mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Doon naman ganun yung mga mga istoryang ni Lakaw nga kon kananaang ang vice-presidente o ganyang mga igsuon nagdegosyo ni anang fast food chain stores ang anak ni Pulong mga ka-vibes lain po kaning 24-hour convenience store nga daghan sa tiyag branches dili lamang sa Davao, Davao City o Davao Region apan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Ngayon sa may ilang sa may ilang ikapital pila ra may sweldo itao na nanila o hindi kay Sub Omar Duterte mga ka-vibes. Kabata pa ng Omar Duterte usas mga anak ni Congressman Paulo Duterte, din man siyang kwarta. Nga ng kapital siya nga matukod ng daghan kayo nga mga 24 hours convenience stores mga ka-vibes. Ha? O, kanadyan, lato ng bahino nito. So, mo ni ka-vibes ba ang para na ko, klaro og tataw nga sa likwaod kayo na hunaon? Because how can you have a check and balance mga ka-vibes kung kontrolado ni mo ang sa kadapit? Usaragod ka distrito ang wa nila gihatag sa ang ilang nahatag ito slain niya, ila pag yun, ila pag yung hinanib. Loyal pag yun anilas. Sid, attorney Sid Ungab. Ha? Kita na mukha na niya personalmente. O sahay, doon ay punto. Pero, late hilom na Sid Ungab. Kay ba ka, mga kabibes? Sa tinuod lang ba? Dagha naman ni nga mga DDS ang nakaamgo, pero garbo manggod. Garbo ba? Sa kibaw ko na sila nga. Spoko ko na nimo. Labi na rugmang gawas, lagi ning mga bank accounts, lagi yung saon na nila pagdepensa na pohon. Ha? Muna nga, karong adlaw at anaw na to. O niya, pananglit karon ha? O di manggaling isa lang si ha? Former Senator Antonio Sani Trillanes, kaning duha ka mga register of deeds. Muingon nga, uy, doon ay propiedad di ring dapita si Atty. Manasseh Scarpio. Huwag madeklara dito sa LN. Piti, piti na sad, ipit na sad si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Dili lang na, ha? Dili lang na kay unexplained wealth, hidden wealth na gitaguan nga katigayunan nga huwag gideklara. Igo lang gihapon. So, dialatan niya ini karong aspito, ha? Unya, bidag ano, klaro man nga ang depensa muhimo gistanan aron dili mabutyag kini sa publiko. Kanila yung una-una, 1,800 ka mga dokumento, 1,800 documents kalabot sa iyang mga bank records, mga bank transaction reports. Apil na ang mga tax documents nga naas BIR. Kaya yung dumo kanya ito, gibabagan to nila nga, ha? Nga, wagan ini abulihi dito sa kananaang House Committee on Justice. Ha? Kaya basig makalapa sila sa balaon, kaya yung dumo nga doon ay kahon dito, gisilyuhan to. Katuma, tribukar naman to, unsay na dito. Kaya ingon ini mga kabibes, ang mahitabo niya ng mga tax documents, pananglit ngayong negosyo ni Vice President Sara Duterte ug siyang pana, ha? Nga daan ramang sabod na sila daan diha. Kung gamay ra gani ang gibayran dito, mabuot pasabot, dili maayong negosyo. Unya, sa laing bahin mga kabibes, bisan pag maayong lakaw ug ilang git nanika sila sa gobyerno, pitik na sa slain, but although it is not a part of the kininiang naandam nga mga articles of impeachment, mutumaw diha ang posibilidad nga ako raning pangagpas mga kabibes, tax evasion sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte o Atty. Manasseh Scarpio, mga kabibes. And remember, kung ma-establisher na, bisan pag pananglit makonvicto si Vice President Sara Duterte under our Philippine laws, kung unsa ang matuki dito, it can be addressed later on outside of the impeachment court. Sa mga dunay nag-ungong plunder si Vice President Sara Duterte, kay numdo mo niya na Disyembre pa nag-file. Nganaana na ron sa ombudsman, but according to the ombudsman nga, di lang siya natutugawon ang nagpadayon karon nga Senate impeachment trial. Matod pa ni Kabaib sa 0792, kanang pangdigosyo nila anang fast food o convenience store, sir. Mao na'y reason nga nung daghang taga-Davao nga nakatrabaho diri sa Cebu, kay alangan naman patrabaho o ni mag-fast food ang mga college graduates. Daghan silang negosyo, pero sila ray nabulahan. Ang pangutana, kamong mga Duterte, unsay inyong mahatag nga kaugmaon aning mga college students? Balidog yung kay kanunay ang imong observation o komentaryo, kabibes, sa 0792. So, karungan lawa mga kabibes, atong tanahon og kinsagay ipresentar. O niya, matod pa ni kabibes Ryan Articulo, mamang milis, wahayon, hadlok na ikaw og Biblia, boss. Gika na kabibes Fred Gelmurdi, good morning kabibes, tonton, shout out lang ko sa mga Tagaloon, Bohol, na late ko, maupay pagmata na ko. Wa nagparamdam si Kak for sale ron, wa man kabayos, wa tingali to kamata, kaya gitug na ito, sa nga 101 man karon diri sa Dakbayan, sa Sugbo, kabayos spread. Ah, ma payroll deduction gito ron. anyway, mga ka-vibes, hapit na mag-alas 9. O niya, alas 10 magsugod. So, karong adlaw atong mapaabot kung kinsa gyud finally ang isalang sa kanang prosecution panel. Kanibang duha ka mga register of deeds? O baka ha, si former Senator Antonio Sani Trillanes? But may kanang may gut feel, may inkling is kaning duha ka mga register of deeds. Kaya nga no, nagpliti pag-untaon sila, mag-hotel pa dito, kagasto taon eh. Ah, mga empleyado or manis gobyerno, tarong kita sila. Ah, nakugasto. So, usanas mga consideration. So, in all likelihood, basi kini silang mauna. O niya, akong tanaw lagi, nag-mind game si Congressman Terry Redon. Ah, iya bang gisaywar ang defense panel ba? Aro ba nga mag... Dili sa bitaw magkadibao ang ilang lakang nga pagabuhaton. And remember mga ka-vibes, ang unang reaksyon ni kanang Defense Counsel, Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season nga anong di sila sugot nga ipresentar na yun si Sani Trillanes kaya wak kung sila pangandam nakapangandam pero later on yung dibakwa ito sige okay ra kay ni Lead Manila si Presiding Officer Presiding Officer Senator Judge Chase Escudero. Nga sa mato nga nganong paunahon man imong kariton kaysa kabayo usab kanang kabaw. At sa unsa may basihanan si ibutyang niya ni Sani Trillanes. Wa pa man ni sulti ang taga Anti-Money Laundering Council but then again para kay nako it will be redundant. Kung ang isulti ni Sani Trillanes nasulti na sa kananaang Anti-Money Laundering Council kay tuwa man ang recorded mga tanan dito kaysa nagdeposito kaysa nagwithdraw so mabutyag na natanan ni Atty. Ronel Buenaventura so my gut feel would tell me nga dunay mga non-banking pieces of evidence. Si former Senator Sani Trillanes kay di ba na malimod? Isip sakop kaniadto sa Philippine Navy mga ka-vibes niya akong na hibawan Navy intelligence pod na si Sani Trillanes. Posible nga doon na dagang impormasyon. Nga mudugang sa mga ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: So ato nang ultimately mahibawan ron kay wa naman gani isuhay apidabi apidabit naman supuin na si Sani Trillanes mga ka-vibes kay matod pa niya he can always be present without the need of a supina. So ato nang mahibawan karong adlaw and karong adlaw istilan nindot ning itabu kay holiday ni alas 10 santo sa alas 6 si Bidya. So kananaang og mahiligon mo kape daghantag kape nga mainom man ni ron. Maminaw ta og butan-aw ni ining nagpadayon nga Senate impeachment trial and this will go on in the next few days karong buwan sa Oktubre. Kay lagi do na sila pag hunong sa mosunod nga mga adlaw sad kay ilang i-prioritize ang pagtuki sa 2027 national budget mga ka-vibes. So tanawon ta ni pila na lang yun ka kapinalas oras at unang ma-siren kung kinsa ang ipresentar ng ebidensya sa prosecution sa day 32 sa Senate impeachment trial ng Vice President Sara Duterte.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Bueno nga ka-vibes ba kaning lakang karon sa mga abogado nga nagpetisyon normal man eh pero akong tanaw it's a futile exercise. Kaya giklaro naman sa Korte Suprema nga wa sila'y legal standing, no locus standing, unya premature kayo kay dili pa mangi justiciable ang issue. Ha? Naay ni intriga bitaw gani na ko gabi nga dili baka nga tanim DDS na si Attorney Vic Rodriguez ha. Kung mangintriga ta, posible pero tanaw na ko that's far-fetched but we don't know. Usar gaya kung ingon ninyo. na underestimated nila si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kabibes. Tatanawa ron, kinsa gayong magdahom nga doon ay mutumaw nga, ha? Nigawas nga ang original Malita Queen di ay si Vice President Sara Duterte. Ha? Og maprubahan na, doon ay mga corroborating evidence nga magawas. Lain na po ng labad sa oo ni Sara Duterte. So sa nga ako ba, di ba kanima miyahok kay no Sara, no? Kay tumang kagul. Ha? Grabe ni. Ha? Mas, para na ako ha, mas, ka ng... Kanimong kung ugmamatod aning gibutyag ni ining former policeman nga si Corporal Rudy Gracioso Jr. mga kabibes, it will be criminal in nature. Unya, kaning impeachment trial ron, di man siya ma-prisoan eh. Pero ugmamatod aning katong plunder o kaning gibutyag ni Gracioso, asus. Labi ng plunder mga kabibes kay non-bailable offense. Diretso pusa sa gudayon. Si Vice President Sara Duterte mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: So mo na yung sitwasyon ron nga mo na ilan ang gikonsiderar kitahay nga Plan B. Si Basti Duterte sa may Plan B. Plan Basti ko no. O niya doon na si Oban nagsuog Plan Basti. O niya Plan Hehe. Di dalaw ko sumpay kay daghan na po kayong matriggered.
1: Ayaw!
4: Muna mga kabayes ba nga atoning nungtadron atong subayon ang day 32 sa nagpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ah, undat tungod mga kabayes sa ngalan sa among station manager nga si Langga Nida Abinantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Sa kanunay, ako gihapon ninyong kabayes, si Tonton Alcos ang tugup nga magaingon, hinaol paunta nga ang Diyos Galabaw nga magkagagahom sa tanan, magagiya o magabulig ka nato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes. Hangtod ugma. Kabibes, mao na ni.
3: Arang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes.
5: Ka vibes.
3: Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
6: Mga init ka pang hitabo! Mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni!
7: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, bukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Isa-kunsa, yeskutan, lalisan. Isa-kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
8: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka ug kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
9: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
10: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
11: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
10: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
12: O kini ang inyong arangkada man, si Ka-vibes

0: Daghang pangutana? Daghang kabalaka? Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: sa buong Pilipinas. It is now exactly 9:31, alas 9:31 na mga ka-vibes, and you're listening to your favorite radio station in Cebu. 93.1 FMR, mga ka-vibes, mauna ni! My morning sa tanan, adlaw karon nga Webes. Labing unang adlaw sa buwan sa Oktubre. Aba, Oktubre na mga ka-vibes! Sa pagaw gihapon si Kimya, taon sa naman yun. Sa October na noon, lapas-pasas panahon mga ka-vibes, ang September daw nilabay paspas kaayo, no? Igurang ni hapit, morang ni Taiho Prof. Ano ang manada yun? October 1, 2026 mga ka-vibes, adlaw karon nga Webes. Welcome to the show, welcome sa programang Way Claro, ang programang bisagun sa nagisgutan. Usahay chismis, usahay na ipulos, usahay wagyod. No? Ang programang Kalandrakas mga ka-vibes. Tungod kay ang DJ na Kalandrakas sa Sadang Agi. Welcome, welcome to the show mga ka-vibes. Good morning sa tanan, labi na sa mga ka-vibes na toron nga bago rong ikasabaan, na sa opisina, gahinuktok. Kaya mo pa'y pagpanso, kasaba dahil ang niabot, namahaw o kasaba kay, kilo ninyo. Hi ni Rootsy, ganyan, good morning ni mo diha Rootsy. Salamat sa pag-heart. And to everyone, good morning. Oh, sige, asa di pa tayo magpadayon mga ka-vibes, no? Again, we are live in different social media platforms. Live ta mga ka-vibes, syempre, atong sugda, no? Sa dial sa inyong mga radyo, 93.1 FMR Cebu, ha? I-search lang sa inyong mga radyo, 93.1. Okay? And then, syempre, live po ta on Facebook, 93.1 FMR Cebu. Sa YouTube, 93.1 FMR Cebu. And sa akong TikTok, nag-live ko karon, kigimingaw na kuno sila nako. I-search lang ang FMR Kimyat on TikTok. Yan, no? Yan, good morning. Yan, may buntag din yung tanan. O, sa mga ganahang magpa-greet niya, magpa-shoutout, text silang ko ninyo mga ka-vibes, 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. Manatong official text line. Good morning, Estela Cabansay, ni Gino. Good morning, ni Jen. And happy, happy birthday to Nilfa Tutora Bruniola nga naka-on leave karon para maka-focus ko no sa iyang birthday. Kinahanglan din ang focusan. Kung focus man ka, ay basing magluto, no? Maghikay na maka-focus yung unana, no? Muna yung nakapait, no? Ikaw, di ba? Unsa pa niyo dapat basta mag-birthday? Ikaw ang palitan or ikaw, palitan, sama na, ikaw ang palitan or ikaw ang mupalit? Di ba? Maglibog ka, no? No, di ba? Dapat, if it's your birthday, dapat dili ka mahasol. Pero mahasol noon ka, no? Ah, si Nilfa di ay nag-leave sa work para dili makalibre sa mga workmates. Very good. Very good, no? Para dili makalibre sa mga workmates. Good idea. O karon kahibaw na sila, as if naman di ka paninglon ugma. O matod pa ni Saibil, ikaw dapat ang palitan. Tinood yun na. Diba dapat, diba? Pero I think lahi na, no? Basta bata pa ka, basta birthday ni mo, syempre, wajud kay, kung diba dapat magpaabot ka nga na kay madawat nga gifts, no? Pero if ever man sad mga ka-vibes, nga tigulang na ka, wag yun, no? Palibrihon pa ka, ang kanadyong pait ka na yung maghikay sa balay, no? No? Lingaw kay ka, birthday ni mo, pakaon ka, ana, gasto pa ka. Kunya na pa yung reklamo nga, kuan, tabang ang bukosalad, kalaming duklon, nakikaon na lang ganit ka, reklamador pa ka. No? Ma lang. Diba? Nabadyo yung mingon nga, sa matuloy lang spaghetti, loose pad man, muro man, gianimik, matuloy lang spaghetti, magbuot ka! Carbonara man, good na! Diba? So, ang problema pa yun, okay kung kwartahan ka, diba? Kung kwartahan ka, syempre, magpa-catering ka, diba? Ang problema lang kung ato ka sa balay ninyo, tapos daghang bisita, manglimpyo pa ka sa balay, manghugas pa ka. Eh kung walay catering, manggawas nyo yung mga tinaguan yung mga plato. Ito mga plato nga, na yung mga buwak-buwak. Hindi ko man manghugas pag yun ka, no? At karo, naka-imagine na, pananitan, birthday ni mo, naka-dress ka, nindate kayo, pag-human, ikaw pa yung hugaso, nakaking may paywa ta mag-birthday. Oh, matupan ni Sebelo, iguman, manghugas pa, untaw, no? So, mauna, ang uban, like me, no, I would really opt na, you know, rather than sa balay, magpakaoning unana, sa gawas na lang mga un, di ba? I know, it's a bit more expensive, pero less hassle na ba? After the celebration, mauli na lang ka o matulog, no? Ang problema pa, dyan na ka nang nandampas sa balay, paninitan, magpainom ka, tapos na pa yung mga alauna, alas dusos kadlawon, di pa manguli. kay ganahan pang magtiwas og inom. Te, ano na sa amin, te? Oo, may humante, di, may humog. Di ba? Lain si kayong papahaw. Oy, humana akong birthday. Sunod adlaw na. Oh, nilapas na akong birthday. Hawa na mo din. Ang pwede, di ba? So, ang importante, you know, you celebrate. No, pero di man kinahanglan siguro nga mahasol nga, no, no? So, happy birthday, no? O nga nung nahiskot na ito na yung birthday. Kay birthday magudin, Nilfa Caron Bruñola. O bisag bam ilang Nilfa. Baka naman. Bam-i, ganahan ko katong bam-i nga daghang kuan, daghang sagol, no? Katong naitenga ng daga, no? May chorizo nga mahalon, no? Chinese mandarin sausage. Ah, yummy yarn, yummy. No? Naidaghan diri sa naday kag urmok, eh, pastilan kalayo, apo dai ni mo eh. Ala sige, amping dia sa urmok ha, Nilfa tutor Bruñola. Kuan klaro kayo ang imong hikay onya na kay Tita Tata. Ano? No, napa ba Tita Tata karon sa urmok? So una mo yun ipalito na mo sa una, basta mo atomig or kanang kuan, kan atomig urmok before mo sakay og barko pa uli, mo hapit ni og Tita Tata. Napa ba na karon? Dapit sa may Coliseum yata na sila sa una eh, or mo Coliseum nga. Kana oh, same location no, Tita Tata, lamina Tita Tata. Kung sa, kaya mo siya na Tita Tata? Basta. Muna yung murag doon binitos. Ay naka, oh, sa Armok Superdome gihapon, oo. Oh. Hi ni Janice, can you... Excuse me. Oh, di ba sorry naman mga ka-vibes, kinilagi inyong DJ. Gilantan man gihapon ta, pero muki at raman yung gihapon ta sa radyo. Bak naman mga ka-vibes. Lain siya, maghilom-hilom ta din eh. Tingo grabe yun itong puhunan. Oh, hi ni 4 inches. Ang kumubo sa ni mo eh, 4 inches. Radyo mo ta malingawan. Hi ni Janice Canizares. Good morning. Murag mo ulam DJ Kimiat. Hi ni SG Marcelo. Oh, amping diha SG Marcelo ha. Oh, sa mga ganahan nga mo text na mi text line diri mga ka-vibes. 0995-472-0802. Ako malikon, 0995-472-0802. Yan. Burger ko na sa Mayongs. Oh, nakaka-unsad ko na. Burger sa Mayongs. Lamisad na. Pero usually, basta mo hanad yung kukurmok. Ang kuhan yun na ako sa una ka na, Tita Tata. And then, kining... Di ba sila man sad nang naipizza, di ba? Lamisad na ilang pizza. Tapos, katong kuhan. Siyempre, ang pinya, no? I really like the Queen Pineapple di sa Ormoc. Queen ba na? Tama, sakto ba ko? Queen Pineapple ba na? Kanang mga kanang pinya nga gamay kaayo nga. Kanang kuhan, gumani mong panit, baliduhan na lang kahungit ang nabilin. Ano? Well, oo, wala may baliging ana diri. I mean, I'm not sure if tay baliga ana diri sa Cebu, no? Pero muna sa Ormoc, no? Kanang ilang Queen Pineapple, gamay cute nga pineapple, no? Tamis yun na siya nga pinya mga ka-vibes. Kana sa Ormoc, daga kay nagbaligya dapit sa pier sa Ormoc. Inig mo kaon ka na mga ka-vibes, gumani mo panit, baligduhan na lang ka ingkit. Ay nako. 9:39 na atong oras mga ka-vibes. Oo, naaman plante. Ah, okay, naaday plantation di sa pinya. Mao di ay. Anyway, panayin sa unahan mga ka-vibes, 9:40 na, alas 9:40 atong oras. Okay? And sa mga wala na sayod karong adlaw mga ka-vibes, October 1, no, is, syempre, we have what we call the Filipino-American History Month. Mga importanteng adlaw rin karong adlaw, ha? And syempre, pinaka-importante mga ka-vibes, karong adlaw, para sa tanang mga parehas na ko, who loves this. Muni siya ang gadagan sa atong sistema. Actually, dili dugo ang gadagan sa atong mga kaunoran. Kundili kape. International Coffee Day! Happy International Coffee Day to each and everyone. Shout out sa mga hilig og kape diha. Na dili na ganina dugo ang gadagan sa inyong lawas kape na. Ako na. Oh. Oh, hi ni Itod. Nisurang pangalan ba? Pahala ka diha, yung pangalan ni mo. Kimiat, makaminga mo sa MR kamong isyod mo tato eh. Tang Twister sa umaga with DJ Ace. Oh. Ako ang mangunto. Tuki-tuki mangunto kang DJ Ace. Ako itong Tang Twister. Oo. Bitaw ko eh. Happy International Coffee Day. Yan no? Unsay paborito ni mong timpla sa kape? DJ Kimiat. Uy, naagyo to eh. Hi ni... Kinsa ko ito yun eh. Saan na ako nga mang libreng kape? Basta, unyan ako maningil. Oh. Unsa yung may paborito ni mong tim, kanang timpla sa kape ni Jay Kimyat? Akong tubaga na kanang barato. Isura na mo kanang mo order ka nang kuan, basta mo order ka og mo order kag kape sa coffee shop. Kanang hanag choices, oy. Eh ba? Para mocha with sprinkles, with pumpkin spice, with 2 pumps of whipped cream and soy milk. Unsa man kay mo inom kag kape o nagbake ka diha og cake? Kanang hanag man imong sagol. No? Di ba? Coffee with baking powder, with 2 sula ba niyo? Muna ako mga ka-vibes, malipay na ko sa, malipay na kong 3-in-1. Pero na ako specific yun na 3-in-1 nga gusto, di ba Tiyo? Oo, na ako specific na 3-in-1 nga gusto. Siyempre, di na ako i-mention ang brand. Pero kung sponsoran ko sa maong brand puhon mga ka-vibes, ay, di ba? Oh, so, why not? Di ba? So, na ako specific nga brand sa kape nga gusto. Nga 3-in-1. Kanara yun akong gustong imnon pirmi. Pero syempre, kung why lain, so, let's go magpili-pili pag yun ka, di ba? Pero kung ari na po sa mga mahalon nga kape, malipay na kog kuan, malipay na kog kanang kuan, kanang karamel, o, oh, katong tig-tritain, maybe nga kape ba? Di ba? Oh, yan, dalawin simple lang good, no? Pero syempre, kung natay budget, mo try po tag mga mahal-mahalon, no? Katong mga naisagol-sagol. Pero mo lagi na, inom na to, naglibog taon sa manik, kape ni o dessert. At ang isa man ano, eh. Oh, hi ni J. Masibuko, may morning ni mo diha sa mga naasa tong Facebook fanpage. Good morning. O, kamumanduha, silingan, raming ace diri sa pusok. O, regards ko niya. Hi ni Mar, o, gayan. O, matod pa ni Cybill, true, kape is life. Yan. DJ, ganahan kape niya. DJ from SG Marcelo sa Bacolod City. Maubal, aming basa ng pinya sa Bacolod. I haven't tasted. Hi ni Ate Bangs, good morning. Ate Bangs, kasura marajaw na adlaw sa imo diha sa Surigao. Hi man kau kuman, Surigao nun. Ha man kau kuman, sa lungsod sa syudad sa Kalingaw. Hi Joyce Narion Casas. Good morning. Ate Bangs, kuman pa kau? Singer ganyan kita. Pagaw pa gani kung ano, Cherry. Ay, nako. Ate Bangs, tagay kong trabaho di sa Surigao, be. Muli na lang ko diha, be. Kuhan ko diha, be. Tigkuhan ko ni mo. Parking boy lang ko ni mo, Ate Bangs. Bitaw ay 9:44 na itong oras, mga ka-vibes. Again, happy International Coffee Day to all of the coffee lovers out there. Okay? May you have many more cups of coffees to come. And may your coffee always taste good. Di ba? Ano yun na mga ka-vibes? May your coffee always taste good. May your coffee have the perfect sweetness and bitter ratio. So mo na. Basta perfect ang timpla. Ano ba? Ano, ano? Oh. Da, bagay ka diha. Wanay gwapo diha. Ayaw na ati bangis. Yung nalang gwapa. Ikaw. Oh, kung ano'y gwapo din, saan na lang si DJ Sprocket, oh. Daway, mga ka-vibes, 9:45 na, nagkatabian na dyan ko, but pasabutin ni hapit na kong maulian. Hapit nang ma-okay akong tutunlan. Eh, tabian naman sa kugbalik. We'll take a very quick break, mga ka-vibes. Commercial break sa taha, kaya basig makalimutan natin, take commercial ginagmay. Oy, we'll be right back, don't go away. Mabalik pa ang Kalandrakas.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite. Music Radio
2: 93.1. Maana ni
3: ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Oras mga ka-vibes, alas 9.46 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Nagkagugut ba ang una-una? Daghang pangutana? Daghang kabalaka? Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: Mga ka-vibes, kinigyapan si DJ Kimiyato gumanaminaw sa inyong favorite radio station dito sa Cebu, 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Ayan na, nakalagsik na gid ko mga ka-vibes. Gamay na lang kulang mga ka-vibes. Anyway, it is now exactly 9:47 na sa itong oras. Hi ni JM, daghan na tani DJ Kimet na mahaw nga sa garat ang tutunlan. Lagi no? Oo, ayan. Oh, laban Kim, amping. Oh, salamat ate Bangs. Amping sa kadiha. Okay. Anyway, mga ka-vibes, once again, text line na to 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. And then, syempre, if you're online right now, interact lang mo rin sa itong Facebook fanpage, 93.1 FMR Cebu, or TikTok na to at FMR Kimyat. Anyway, mga ka-vibes, na-realize na ako mga ka-vibes ba? Dali niyo ko'y na-realize. Kini mag-ano itong programa, kabahin na ginisa ako mga realizations in life. Na-realize yun ako mga ka-vibes nung ako nang wajud kay madaw-daw ba kung imo bitawong patulan ang mga naa sa internet, no? Na even if you're acting in good faith, ang mga laing tao na adyo'y laing interpretasyon. O niya, kung imong basahon sa puton kanya, imong patulan, wajud kay padulungan. No? Example, no? Example lang ani, very concrete example is this morning narako diha sayo man yung kumaabot diri ng mga around 8:20 8:30 na anako bisag 9 pa kong programa no. So na ako diri sa kuan naglingkod-lingkod ko nagtanaw ko og video and I saw the video of Alex Iyala nga nakigstorya sa usa ka fan nga iyang gibadlong kay giit sa angkaw sa iyaha no. Siya nga giit sa angkaw sa iyaha. Siyang gipunit siya nga, kuya, don't throw stuff to athletes, no? You just ask them nicely, they will sign it for you. Pero, syempre, ang tingog ni Alex Ayala was not kind, no? Mura siya, iyang ipahimang noan ba, kuya, ayaw pang labay, no? Oo. So, syempre, so may ginabuhat sa mga Pinoy usually, di ba? Like, sorry, ana. Then, gipirmahan gihapon ni Alex Ayala. Wala siya nasuko, wala siya naghinilas, no? Iyang ipahimang noan. Sakto ba? Nga ilabay ni mo ng mga butang sa atleta para lang mapirmahan? Diba? Sakto ba na? Sakto o dili? Tubag mo! Sorry. Of course, dili sakto, no? No, so, and then, syempre, ako, I went directly to the comment section. Noon sa'yo nasa comment section, sus, kahilason. Di pa gani sikat. Hambugiro. Kinsa man na siya. Diba? Mula gina, no matter how much pride you bring to the country, no? Naalay isa katawo niya nga magbinaliw-liw ang utok. Sakyan dayon sa uban. Lalis dayon. That's why we are always divided, mga ka-vibes. Naamadyo yung mga tao nga naadyo ikasulti. Mauna, para sa ako, ano ba? Social media is not helping the Filipino people, yun lang. Okay, waman, ang mga tao, opinionado man kayo. O niya, ang mga, oh, manggilalis man noon. Ay, ambot na lang yun, no? But you know what? Alex Ayala did it very gracefully. Sa lain pa to nga mga atleta, giitsahan nimo, itsag balik sa imuha, dili pirmahan. Pero iyang gisturyaan, and iya gihapong gipirmahan, di ba? Ni ana siya, kuya, ayaw lang pang itsa, no? Kuya, don't throw stuff at athletes. Just ask them nicely and they will sign it. Di ba? Ni ana siya. Kay giitsahan man siya. Di ba? Sakto ba gudain na? Ikaw kuno itsahan, be. Ichahan gani mo dihag kwarta, bisag kwarta gani, masuko mo gani mo, ichahan kag piso, bukol ka. Diba? Pero na yung mga tao dyan, ingon nga, ah, kahilas na. Mga saba mo noon kag fan, kinsa man na ika. Bisan pag sayop ang fan, diba? So, I realize mga ka-vibes, nga if you will dwell too much in the comment section, maingon nyo ka na, unsa naman yung tao ni sila. Lami kayong mupatol, no? That's why ako, para sa inyo ha, ako advice sa inyo ha, mga ka-vibes, ako advice sa inyo ha, bisan pa mag-unsa pa na, unsa na naka-intense diha nga nasa comment section niya. For example, gilabanan ni mo na nga tao, di ba? For example, even kining issue karon sa DDS o BBM, di ba? Kung gilabanan yun ni mo na, no? Might as well, ayaw na lang yung comment. Kaya nga, no, mag-comment ka diha, tubagon yun naglain. Nya, ma-invested na ka sa away, kalas kay effort. Nya, unsa may makuha ni mo, wala. May tatong makig-away ka, humakadaog ka na, premier, bag yun. No? Kalas kay effort, kalas kaayog brain cells. No? Ayun na lang. Just keep your opinion to yourself. Muna ako, every time I look at, you know, so, for example, another issue karon mga ka-vibes, so, di ba? Ang Supreme Court ni tawagan ni anunsyo nga ilang gi-dismiss ang katong petition questioning, no, it's a certiorari actually, a rule 65, no, questioning the validity of the Senate's act of lowering the threshold as grave abuse of discretion amounting to lack of excessive jurisdiction. That's rule 65, no, so gi-dismiss nila. O syempre, wala pa yun dito ang whole case nga gihatag. Gibutan na siya, gidismiss sa Supreme Court. That's it. O syempre, makita sa ordinary yung tao, naghanap po yung mga opinion dito. Lalis na po sila. Syempre, ako, especially for other law students or those who have knowledge of the law, know nga ang pag-dismiss ato is not on the merits. It was dismissed procedurally because of lack of legal standing, no? O sa mga lack of legal standing, kapoy nag-explain. Pero sa yanong individual, wa na, galali sa sila dito. Mura na sila ito gabratatat, no? Mga keyboard warriors, yun yung mga Pinoy. Di ba? So if ever ikaw, you know, you have the knowledge, mo type ka nitong appeal, ma-invested na noon ka, sus, kalas-kalas lang kag-effort. May pa ikatulog ni mo na, no? No, analgod na, no? Again, being apolitical, sa mga panahon karon, di na siya sakto. Pero dili pud sakto nga ilaban jud mo na social media, kay ngano man sigag post-post ya, sigag debate na social media, way maimo. Just be apolitical to yourself. You know your stand, kay bawo na ka, kung kinsa jud imong ginapigan, kung kinsa jud imong gustong butaran, kung kinsa jud ang imong suportahan hangtod sa hangtod ini ka 2028. Keep it to yourself na lang, no? Tapos umabot ang ng panahon, halabot tari. Wa jud ni problema, ato ang katuhod. Pero nga kuha sa inyo, ay na magdugang-dugang aning mga sige gladislani sa social media, mga ka-vibes. Sige gladislani sa social media, murabiyog na ima inyo. Okay, not unless troll mo, di ba? O binayaran mo sa either party. I'm not saying isa ra ha. O pwede mo na troll pikas, troll pod pikas. Di ba? Kahibaw. Di ba? So wala man, no? Might as well, kuha na lang. Keep it to yourself. Keep your opinion to yourself, no? Sige ang post-post sa social media. Kung gladislalis mo di ha, mahay blood pa ka. Ang ending anak, i-report imong account, maban pa. Namirisi na noon. Hay nako. Anyway mga ka-vibes, siya isa, salamat Rootsy sa Rose, salamat Nilfa sa Rose, and matupan ni Codex, mga hilason man po ng Ubango DJ. Diba? Ana biya jud na, isog biya itong tanan pagkabot sa internet. Isog kayo tanan sa internet mga ka-vibes. Ana jud na, no? Hay nako. Anyway, it is now exactly 9:54, alas 9:54 na mga ka-vibes ang ato ang oras. Pareto sa unahan, it is time for us mga ka-vibes to syempre play our Christmas song. Yan. Yeah, happy na jud ang Pasko. Happy jud ang Pasko mga ka-vibes. Well, nakatimaho naman sa Christmas bonus. Or wala pa. Ay, mamani sila. Kinamani sila yung mga 13th month pay. Sana all. Tiyo, sana all. Pito, oy. Anyway, mga ka-vibes. By the way, ha, aside sa International Coffee Day today, today is also International Day of Older Persons. So, happy International Day of Older Persons, Tiyo. Gamay na lang ang pag-antos DJ. Makadawat na sa puhon-puhon. Mau ba? Sana all Nilfa na imadawat. kami as DJs, no, we are not the companies that obliged to kuan man may contractual man may talent, no. So pursuant to the labor law, the company is not required to give 13th month pay. Oh. Pero baka naman, no? Company discretion, di ba? Ano gid na mga ka-vibes? Naibuno DJ. Sila, ako, duha-duhaan pa. Ito, oy. 9:56 na itong oras, mga ka-vibes. Ang uba, no, kay early ang ilang Christmas bonus. Ang nakabutang magod sa balaod, ang 13th month pay, ang nakabutang magod sa balaod, it should be given not later than December 24. Subot pa subot ni ini, mga ka-vibes, pwede nga karon pa lang ihatag na inyong 13th month pay. O, para inigabot sa Pasko, one ay kwarta, hurot na. Diba? 9:56 na itong oras. Ito na ito, mga ka-vibes. Uy, tabi, anak ka, eko. Maghigop tag manok. Sabaw sa manok, Bisaya, DJ Kim. Hala, ikalami, ano, eh. Sabaw sa manok, Bisaya. Sana, all. Labinag ka ng ikapayasan niya. Tamis ka yung kapayas, no? Ako, ganahan ko. Magsabaw sa manok, Bisaya. Ako yun ang kuhaon ang kanon ang batikon. Oh. Batikon, yan. So, syempre, batikon niya. Humo ka yung manok, Bisaya. Mga kanami itong iniglap note ni mo sa tiil kay... Buk, malangkap din ang bukog, no? Ay, sarap. Manifest asad nga makanaog sa raffle o flat screen or washing machine na lang unta. Hoy, Nilfa, ayaw pag manifest nga makanaog kag washing machine. Kaya ang problema, ana, unsaon mo na pagbitbit pa uli. Imagine, tagaming Lanilya ka. Example lang, tagaming Lanilya ka. Tapos ang inyong Christmas party na sa Lapu-Lapu, nakadaog ka og ref. Pero ikay ma problema unsaon nimo pagdala pa uli. 'Di ba? Unsaon man nimo na ron? Oh. 'Di ba? From Lapu-Lapu tuming Lanilya. Asa ni? Ah, mato pa ni Nilfa, way problema, ang importante na imabitbit. Pasubagay no. Ano man yung dako kay nga ref. Lol, hey, congratulations. Unsaon ako ni pagdala pa uli? Di ba? Kuan mo na yung usa sa mga concerns. May natong ingi mong madaog kay kanang mabulsa ra. Eh, cellphone ba ron? Laptop, no? DJ Kimet, unsa pinakadako ni mga nadaog sa raffle? Kuan, the biggest prize nga nadaog na ko sa raffle. Uy, swertihon ba akong raffle before? Oo, swertihon kong raffle. Na ako'y... I think ang pinakadako na ko nga nadaog sa raffle, no? Kay, kuan... trip to Macau. Ano na trip to Macau? Trip to Macau, good for two. Oh, back and forth. Yes. Sa Osaka Hotel diha sa may Marriott to sa una, Seda na man ron. Oh. Nakadaog kog trip to Macau. Oh, round trip to Macau for two. No? Kanang airline na color yellow. Oh, muna yung pinakadako, I think nga ta na ko nga nadaog sa Osaka raffle. Yes. Kana, no? Kasi ang feel ako, swerte on ko raffle. Oo. 50-inch TV ako nakuha sa una ni JK Mia. Tagbaw taon og dala niya. Nag-commute ra. No, mauna, no? Oh, hi ni Brow. Yan. Shout out from Bantayan Island. Yan. Kana, no? 50-inch TV. Imagine niya. Asa mo ni mo na isakay. Pwede ba ka mo sakay kag angkas? Raffle dust DJ. Maubawin siya ng raffle dust. Ako na ako yung raffle dust. So, shushung, ana. May taswerte una pod ko pohon sa line na pong raffle, no? Oh, sige. 9:59 na atong oras. Oh, di ba? Yung mga raffle karon lahi na biya, no? Oh, di ba? Oh, nakadaog ka og PC set. Oh, sa mga PC set, pansit canton. Di ba? Mga bastos. Ay, nako. Anyway, mga ka-vibes, alas 6 impunto na. Wala igong oras para sa programang Kalandraka. Salamat, no? Ugma na sa mag-uban. Magkabalang ka. Naan ako, ugma. Naapod ko ni Kasabado, Domingo. Di na ta magbuwag. Magkuyog-kuyog ta hangtod sa kahangtura. Salamat sa pag-uban, mga ka-vibes. Till tomorrow. Yun lang gihapon sa inyong favorite radio station in Cebu. 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. 85 days to go. Pasko na. Here's the Voice Kids with thank you, ang babait ninyo. Advance Merry Christmas, mga ka-vibes.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, itong oras alas G-size na. O gani itong mga nagunang balita aro mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. At ang sayra ng dagan sa panahon rong adlaw nga Webes mga ka-vibes. Dating unang adlaw sa buwan sa Oktubre. Ikan mismo sa buhatan sa pag-asa magtahan DOST itong mahinabi si Sir Mark Gales. Sir Mark, mayong buntag.
2: May buntag, disikin niya, sumasugin kami na kung ito sa darabay para karong adlaw. Padayon lang gamanong talaning usa ka bagyo gawa sa doon Philippine Area Responsibility. At o ginanong stress sa kadlawon ng sentro ninyo ni Mutang around almost 3,000 kilometers kilangan sa may Central Luzon. Kiningaw mag-iusaranik ka tropical storm adunay international name na Choy Wan. Tula ako nakita nga musulod ni sa doon Philippine Area of Responsibility. Pero kiniyang traffic or hinungaw nag-apekto sa may Eastern Visayas o sa silangang bahin sa Mindanao.

0: But you're just a boy.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: 93.1. Maana ni.
4: Kabay! Kabay!
5: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad. Na, mao na ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes itong oras, alas 11:03 na, ganyan na itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. Prioridad karon mga ka-vibes sa Senado ang seguridad sa mga bata online na pinasad niini ang pag-umol o mga developmental programs alang sa tanang mga kabatanunan. Kini ang gi-prioridad sa Senado atol sa ilang session or plenary session kagahapong adlawa. Pakita sa Senado ang kining balaod nun nga Batang Ligtas Bill na nagtumong sa pagpaligon sa mga proteksyon sa mga kabatanunan batok sa online sexual abuse apil na sa niining exploitation ug man pang mga materyales sa makaabuso sa mga kabatanunan. Iaprobahan usab si kaduhang pagbasa ang Senate Bill number 2424 o ang Proposed Child Online Safety and Protection Act. Kinimong balaod nun nagtumong aron mahatagan og dugang proteksyon ang mga kabatanunan batok sa mga peligrong dala sa social media apil na sad niini mga ka-vibes ang peligrong dala sa AI kon artificial intelligence. Lain pang tulo ka balaod noon nga giprobahan mga ka-vibes alang sa ikaduhang pagbasa mao mga balaod noon alang sa mga kabus nga pamilya nga naapektuhan sa maong mga kalamidad. Mo kini naglangkob sa itong mga nagunang balita arong mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. Katangin ninyo ang live pang FMR Newsbreak kanyang hapon kauban si Rico Mambo. Arang kada balita sa hapon inyong manatong hook up sa TV Patrol. Musunod na ang programang ka-vibes sad-sad sa unto kauban si DJ Sparaket. Kini si DJ Kimiat ng alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong unto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11 sa isna.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lami on DJ's Bracket!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

tumain pag panito, may pagandam sa panito mga kababs. Kamu na minaw sa inyo ha, paborito nga sasunan sa radio. Sa dial sino mga radio 93.1 FMR, a favorite music, Radio Cebu Ka Vibes.

para nakalaros na kalatos na kabunal. Programa ka pa, sad to. With yours truly, oh. Solo mo, DJ's Bracket live on the mix. And live on the microphone. Oo, kay wapa mo man ang pista sa Danau, oh. Nabusy sila si DJ M. James o DJ Jasper, ha? Alright, mga kabayas, mag-uman-uman tanto na launa, ha? Siyempre, kung namoy mga greetings o mga pa-shoutout niya, live na takaroon sa itong mga social media. Sa itong Facebook page, DJ's Bracket Remix. At ang TikTok account, DJ's Bracket Gunato. Pwede po ninyo ipadangat ang mga greetings sa 0995-472-0802. Akong host boy na 0995-472-0802. Diyan ninyo i-text sa inyo mga greetings o mga pa-shout out.

ka-vibes, alas 11.28 na, gamon namin na lang yapon sa programa ka-vibes. Sad, sad, sa uto. Sa 93.1 FMR, favorite music radio, Cebu ka-vibes, mauna ni. DJ's Bracket live on the mix. And live on the microphone, mga ka-vibes. O, attendance check, sabi. Attendance check sa tanan mga giping ot o mga medyo kagaskas ang tutunlan. Iisang kamot sa mga kagaskas o tutunlan, sabi, o giping ot gamay. Maayong ot o ka-vibe sa tao sa mga taga Schimberg, Mandawi. Labi na diyan sa purchasing office, Team Marites. Oh, salamat kay ka-vibe. Maayong pagpaminaw sa Team Marites diyan. Ha, may pagpaminaw nito ng mga Team Marites, ha? And mayong auto DJ pa shout out sa akong mama nga si Mercy from Bahay, si Bunga. Alright, mayong auto nito na, mayong auto, mayong auto.

0: Mayong auto niyo tanan mga ka-vibes ha. Again ha, kung namin mag-greeting sa mga pa-shoutout live na takaroon sa tuwang TikTok account o katuwang Facebook page mga ka-vibes. Oo. Isigaw mo sa hangin. Atong lili-on be, lili-on na to be. Pa-shout out sa akong mama nga naglaba. Okay, sa may nga si mong mama Rayray. O taga-asa man mo Rayray. O shout out sa mga taga may pagpaminaw. Pirmi gini maminaw no, mga taga Saya o Sibunga. Mga Inicio family. Mga Lumbra family. O syempre dili magpalupig gikan panis buntag sa Zoo. Gikan papuntag sa iyo si John John Mesias, grabe ha. O nakon siya sa may merkado sa Mandawi, grabe naglanog-lanog tadi ha. May pagpaminaw yung tanahin. O gaya mga kaubanan si Marjon Lagaylay, John Michael Kuna. Alright, Latos Bunal. O mama. O tagahinguog. O tagahinguog ha, mayong uton yung tanahin. Alright, oras na to, alas 11.30 na. O syempre, mag-break sa ta. Dagan pa kayo mga manindot o mga lagubong ng mga sunata sa atong pagbalik. Muna station na mo diyan mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, sound trip.
2: Mo na ni.
3: Goodbye. Goodbye.
4: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo.
2: Mo na ni.
4: Kay matabunan ang ako. Mo na ni.

Oras nato mga kababs, alas 11:53 na. May pagpaminaw o naglanog-lanog tayo sa may BRC. Tungkop Ming Glanilia, may pagpaminaw sa mga Abinoha family niya. Hello! May ngonto niyo to na niya. Oh, hello ni Paring Jack. May ngonto niyo na, may ngonto. O niya, may ngonto DJ. DJ, sarot ko sa akong magwang na si Jennifer Rolon. Birthday celebration niya karon from Naga, Pangdan. Alright. O niya, mamirthday me. Kung maumang ganun na, mamirthday me. Or mamirthday ko diha. Alas 11:50.

0: 12 on top na gyud sa kauntuhon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
0: Maayong pagbuna sa radio ni Stephen. Diya sa may sitio Tuburan, Mabini, Cebu City. O niya si Mark Ninio Duran po. Sarot sa may Shell Craft. Mayong oto nito na may pag-volume sa inyong radio. Hello ni, mayong oto ni Ronelo Pintor. O gani Michael. Michael Baketa, mayong oto.

0: Di siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
3: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on! DJ's Bracket!
3: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
3: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

Oras na ito mga kababs, alas 12:05 na sa Kautohon. At syempre, welcome sa itong programa. Welcome sa itong ikaduang oras, ikaduang hugna sa programang Ka-Vibe Sad sa Oto. With yours truly, DJ Sprocket lang gihapon. Live on the mix and live on the microphone. May pagpaminaw, naglanog-lanog tadi sa may Talisay, Biasong Talisay. O gihapon sa may Luca Balamban, Cebu. May ngodto ninyo ito na diyan mga ka-vibes. Pasada sa ako mga kaubahan nga na duty duty free sa clinic sa Adila. Sila Angeline Basarte og Elena. Oy! Masong ngodto ninyo yung tanan dira ha, mga taga-barangay Adila. Puro kamotes ha, mga Claros family na hello! O mga Montesilio family, hello! Siyempre, dili pa magpalupig ang mga taga Elegant City. Hello ni Paul, the artist. Hello, may ngod to. Sa mga nitana sa itong live sa Facebook page, sa TikTok, ayaw makalimot sa pag-like, pag-share sa itong live. Sa mga wala pa ka-follow, i-follow ko ninyo mga ka-vibes. Let's go, follow, follow me. O gayo po ninyo kalimti pag-follow ang atong official Facebook page sa atong FM radio. Oo, i-search lang ninyo diha 93.1 FMR Cebu.

Mestre, Kamay Mestre, mayong auto ka ni Moog ni Andot, dahil sa may barangay Adela, mga Otadoy family, hello! Watching from Oriental Mindoro, Mestre, hi Mestre, hello, what's up? And hi DJ Pagrit ni Raniel Alboro of Jeremy, Og Dodong, Og Ma'am Joy, Og Ma'am Ivy from SG Marcelo. Mayong auto niyo, tara, mayong auto. Igawas ang stepping, igawas. Una mo yung mga greetings sa mga pasyarot mga ka-vibes. E-text lang sa 0995 472 0802. Let's go.

12:20 now, mayong pagpaminaw. May ishot. O shoutout ko na sa iyong asawa nga si Jomelyn Ramos Tortuga. O sa iyong anak nga si Kiza Tortuga diyan sa may Binalo, Binaliw, Lower, Danao City. Mayong odto. O syempre sa Matagalog in Sanilao ni Gino Bueno. Maayong pagsayaw-sayaw diyan ni Ma'am Almira Ginares sa may CCF Housing, Florida Street o Mapadman daw eh. Maayong odto ni Maria Ma'am Almira. The vibes Almira. Oo ah! Dalira ko na naman iyang panglaba kay grabe ni gawas mo diyang mga stepping. Okay kayo. Hala sige, bunal!

Ang otong may pagpaminaw ni Ken. DJ Ken diyan sa may Ubay Buhol. O siyempre naminaw diyan mga Tuyor family. Hello ni Arajin Tuyor, Mama Helen Tuyor, Papa Panfilo Tuyor. Mayong otong yung tanahin sa may Tuburan, Ubay Buhol.

Oras na ito mga kabayam, sa alas 12.24 na. Maayong, maayong, maayong. Pagpaminaw, great me dire sa Barangay Masulog, Canlaon City. Na naminaw me dire kuyog ang mga panday na sila si Homer. Homer Basa, Michael Basa. Na fighter kayo motira og tiles. Og sa mga crew sa Homer. Audio system, bunal kayo from DJ Jules. Shoutout ni Maria Pre, shoutout Pre. DJ Jules, shoutout. Hello ni Joyce from Karkar. Hi, Joyce. May ngod ka ni mag-Joyce from Karkar. May ngod to. Let's go!

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Wow, nani.
2: Goodbye.
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

Aga paminaw sa nakaroon diya sa may Raymond Works Bike Shop diya sa may Basak Mandawi. May ngunto ninyo tanan. Aga si Cebuanong Marino. Shoutout DJ Sprocket from Light Shipping. Ang shoutout ko nila ni Kuya Bombet Oga Idol Kambangan. Mayungo to po ni Gary Abundiente. Mayungo to ni Alvin, ni JJ, ni

Las automakababs alas 12:53 na. Mayong pagpaminaw. Og shoutout sa Trago family. Diya sa may Trinidad og Talibon Bohol. Gikan sa Adela Puro. Oo, Adela Puro kamotes. Efren Trago. Og may pagpaminaw kuno kusog kayo, kusog kuno kayo ang radio diya sa may Naay Bakery diya. Na maligya og pan sa may Esperanza Puro kamotes. Walang mahibaway kung si pangalan sa bakery diya, ha? May pagpaminaw ninyo yung tanan diya. Dool ko na niya sa may gasolinahan, ha? May pagpaminaw. Salamat, salamat, salamat. O sa tanan mga naminaw diya, karoon na maayong odto ka na itong tanan. Masong odto ninsong tanan.

pagpaminaw po sa mga Piloren family. Diyan sa may Esperanza Poro Camotes. O gold, may pagpaminaw po sa Ablayan Women's Association. Alright, may good to. And shoutout sa mga taga-Tabuelan. Ika ni Chels. Alright.

0: Salto.
1: Alright mga kabab, sa itong oras, alas 12.57 na. Og syempre, mag-play na po tayo Christmas song. Kaya nga naman, kinama tayo Christmas countdown. So, 85 na lang. Or 85 days na lang. O sa dili pa magpasko mga ka-vibes, no? O niapit sa 1 karon sa buwan sa Oktubre. Tuig 2026. So, happy birthday sa tanan mga nag-birthday karon. Happy, happy birthday! Oo, happy happy birthday. Oga, naglanog-lanog punta ako no diya sa may Upper Dubdub, Argao. Alright.

0: ni-follow nato sa itong mga social media, sa itong TikTok, sa itong Facebook page. O sa mga ni-follow po sa kanang official Facebook page sa 93.1 FMR Cebu. Salamat, salamat din yung mga ka-vibes. Huwag magpatiguhulog na ko, ha? Musunod ang programa ang request 931 ni DJ Rick Mambo. Okay na din yung ubos ng lagat sa kahanginan. Huwag nagilaing lami on. Kena, may lain pa? DJ Sprocket Goon na ito mga ka-vibes. Huwag padayon lagi mo sa pagpaminaw. Dire lang sa inyo ang paborito. Nasasunan sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Ka-vibes mo na ni. Adto na ko mga ka-vibes, amping-amping mong tanan diha, ha? Kay love-love ko ka mong tanan. My wish coming
1: true. This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alauna untop na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1.

0: Mayong hapon, nagkabayabs ho ibis na Oktubre 1, tuig 2026. O ganiya na ang FMR News Break. Don Sergio Osmeña Senior Memorial National High School sa Labangon, nakadawat og hulga. Gipapauli na ang mga estudyante sa Don Sergio Osmeña Senior Memorial National High School sa Barangay Labangon ning dakaning siyudad sa Sugbo karong buntag Oktubre 1 tuig 2026 human dunay nagpost og hulga batok sa mga sa maong tunghaan. Ang school principal sa maong tunghaan nga si Marlon Toyko Kunikundi dali nga ni report sa Labangon Police Station alas 11:40 sa gabi September 30 bahin sa maong hulga nga gialigar nga usa ka bomb threat. Padayon ang investigasyon sa mga otoridad og pagsusi sa mga sakop sa Explosive Ordnance Disposal Unit kun EOD-7 sa tibuok premise sa maong tunghaan. Base sa initial nilang pagkisusi, walay nakita ang mga otoridad nga kadudahan nga o explosive device sud sa maong gampos. Usa ka Carlos Maggregor ang nagpost sa social media bahin sa maong hulga nga gikonsidera sa mga otoridad isip dummy account. At ang iyang laing FMR News Break karong alas 2:10, musunod na ang programa kundiin mahimong magpapabuhagay sa inyong kasinatian sa kinabuhi. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu, maayong hapon, kabay!
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: 93.1. Maana ni.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ Sprocket!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat!
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad lang ganeda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
6: O kini ang inyong arangkada man,

93.1 Moaning Knee.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: oras mga kabayan sa launa 29 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan at Mindanao 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Hello, may hapon sa itong mga kabayan sa itong minaw. Mayong pag-sikay-sikay, mayong pag-paminaw sa dala na itong mga kabayan. Kumusta man ang inyohang adlaw nga Huwebes mga kabayan? Uy! Adlaw man meron nga Huwebes mga kabayan, no? Paskang pandali, araman o ma-Biyernes na. O di, unsa man, atong tanaon karon o kung saan na po yung mga kalaki na to sa adlaw nga Huwebes mga kabayan. Katay ko ano si Ivan, atay tigmo karon o katuwa lang sa askuan. Ato lang sa ito sa horoscope, no? Kung hindi lang tamagkuan ka na ang patigmo mga kabayan. Okay, sa ito mga kabayabs, karong naminaw, uman-uman na punta sa adlaw nga Huwebes. O niya, o ka na ang pizza uno na mga kabayabs, no? O nang adlaw karon, o nang adlaw sa ka na ang bulan sa Oktubre. Di anagintas buwan sa Oktubre mga kabayabs. O niya, syempre, magkadool lang yun ang adlaw sa Pasko. O na siya din ha. O niya, sa mga nag-birthday karon, adlaw nga kani ang pizza uno. Sa mga magsaulog, silang adlaw karong natawhan mga kabayab sa pizza uno nining bulan sa Oktubre. Happy birthday ninyong tanan! Oh, gana, happy birthday! O niya, syempre, sa itong mga kabayab, karong namina usab, no? Saan niya, nagtukar pa niya? Oh, awan na di ay. O niya, sa itong mga kabayab, sa karong naminaw, nga kana ang magsaulog, advance na lang. O karong buwana, magsaulog mo sinihang adlaw nga natawhan nining bulan sa Oktubre. Advance happy birthday ninyo mga kabayab. O niya, sa mga humana ni atong September ng labay nga buwan na nahala, belated happy birthday na lang usab ninyong tanan, no? O niya, sa mga kabayab sa tokarong naminaw, adlaw nga Huwebes, lahi na po din nga kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagi sa kinabuhi atong hatagan o pagtagan. O niya, siyempre, ako ni makaoban ang Digiri Kumambo mga kabayab. O niya, dyan na po si Uncle Boy atong pasunlon, Uncle Boy Pasok. Okay, hello, mayong hapon sa ito mga kabayabs o kumusta ang tanan? Mayong nga pagsikay-sikay, mayong nga pagpaminaw, mayong nga kanaang hapon na itong tanan. O niya, ilabi na sa ito mga kabayabs karon ng mga nagtikaw-tikaw sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Si Nanay, si Tatay, si Dudong, Inday, o sa ito mga trabahanti nga nag-di-off sa adlaw nga Huwebes. O sa mga way trabaho sa adlaw nga Huwebes, kumusta man ang tanan? O niya, siyempre ako na usab si Uncle Boy, magaingon nga manghinaota nga naamo karon sa maayo nga kapiskay kalagsik panglawas. Manghinaota ta nga sa adlaw nga Huwebes mamahimong malambuon o malamposon alang kanatong tanan nga mga kabaibs. O, muna siya. O niya, diyan naman si Miss Iba, DJ Pamela. Miss Iba, DJ Pamela, pasok.
1: Digiri Kumambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
0: Kumusta mo mo, Miss Iba, ang DJ Pamela? Hoy, may hapon.
1: Oh, kinang kuain. Okay na sa ayo, medyo init.
2: Mainito yung adlaw nga, Huwebes, Miss Iba.
1: Hasta pong bulsa init, kay hurot na.
2: Ay, nahurot na di, Miss Iba. Bitaw,
1: oh, hurot na, what I sold.
2: Anak magyun ang life, mga kabibes, nga diin. Muy na, nay mo abot, gamay. Labay na po sa ato. Ay, naagid na siguro. Pero sige lang, maningkamot lang yung hapon na mga kabayabs. Aron man lang ha, kita, kanaang makasweldo-sweldo, o niya, makakaon po ta, Miss Eva. So, may na lang nakatulos. Oh, so, sakay, kaduharap mo ta mga
1: ang okay. Importante, kay nalingaw ka sa imuhang kanaan. Sweldo.
2: Asa man mo karon, o sa man, napaba din hay na habilin.
1: Napabay madaw-daw?
2: Napabay, napabay. Kuan na lang, alas lang, Miss Eva, pitaka na lang.
1: Oh, ay, gikuan nga.
2: Mga resibo na lang ang nagbaga as pitaka, Miss Eva.
1: Ibilin na lang ni karong yung Sabado.
2: Kaya na, resibo na lang ang nagbaga, resibo sa kanaang kuan, ilang ipatdain.
1: Kanus akit ang kuan na nino? Siguro, iniga December pa.
2: Ay, unta.
1: Okay, basig, anayong pabonos.
2: Dito, nasa sa mga kabayabs karon ang numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. O niya, ang atong app nga pwedeng i-download FMR Philippines, ang FB page 93.1 FMR Cebu, mga kabayabs. Kano, and syempre, Uncle Boy, kumusta man? O,
0: kira tao dai di Jipamila. Onya, ay, sa to mga ka-vibes karon naghuwat-huwat na po sa inyuhang paswerte o pamalas dahil ko, no? Oh, dagan-dagan na rabang naghuwat, Miss Iba, kay ganahan po sila nga masayod o karong adlawang huybes na aba sila sa swerte o sa malas. So muna, di na tamaglangan ni Jipamila, larga ta sa inyong horoscope, okay?
2: Para, ano na lang, ania ang mga paswerte o mga pangmalas sa adlaw nga.

0: napaswerte. Mga pang mailas nga mga buta. Ihatod! Saboy lang hiyos. Saba. Pero nga po yun ha? Kinsa naman pong kaagis sa mga... Kaagis sa tao nga makaingon nga swerte Miss Eva. Unsay nakita sa bulang hiyos ni mo Miss Eva?
1: Okay, DJ Pamela. Naarag hapon ta sa zodiac nga Libra.
0: Libra?
1: Oo, sa October 1, 2026.
0: Aha?
1: Mm-hmm.
0: O niya?
1: Mga Libra, karong adlawa, murag panahon kini sa pagbalansi sa imong kinabuhi.
0: Balansi na sa?
1: Ilabi na sa trabaho, mm-hmm. kwarta, pamilya o gugma.
0: Wa na'y balansi yung hurot nagbayad sa utang.
1: Basin, adunay mga butang, dugay na nimong gihuna-huna.
0: Oh.
1: Nga karon, mas klaro na ang direksyon.
0: Ah, di ah.
1: Ayaw pagdali sa desisyon. Paminawa una ang imong kaugalingon o timbangon, ang maayo o dili maayo.
0: Kay na, o pila ka kilo.
1: Og sa trabaho, DJ Pamela,
0: trabaho
1: o negosyo.
0: Okay na, nindot na,
1: Miss Eva. Posible nga adunay bagong oportunidad o usa ka tawo nga makahatag og maayong tambag.
0: Hala?
1: Kung naa kay plano nga dugay na nimong gustong sugdan.
0: Ah.
1: Karon maayo nga adlaw para himuon ang unang lakang.
0: Kay na.
1: Dili kinahanglan nga dako dayon.
0: Gamyasa.
1: Basta padayon o consistent.
0: Ah, bas importante permanente, Miss Eva.
1: Unya, DJ Pamela,
0: mm-hmm.
1: Uncle Boy, sa financial.
2: Financial.
1: Bantayi ang gamay nga ang gagmay nga gasto.
2: Oh.
1: Basin tungod sa kalipay o tentasyon, makapalit ka og butang nga wala gyud nimo giplano.
0: Nakuyawa ko.
1: Kung makapugong ka karong adlawa, mas maayo para sa imong budget.
0: Ah, muna, magtipid yun di ay.
1: Unya sa gugma?
0: Mm-hmm.
1: Kung anaa kay partner, ayaw tuguti nga ang gamay nga misunderstanding mahimong dako nga away.
0: Kay na!
1: Kay ang Libra, usahay ganahan
0: o
1: nga
0: away.
1: Hilom lang aron malikayan ang gubot. Pero mas maayo gihapon ang malinawon og honest nga panag-istoryahay.
0: Kaya na,
1: kung single, posible nga adunay tao nga hinahinay nga nagpakita og interes nimo. Ayaw lang pagdali.
0: Og minyo, Miss Eva. Apel niya?
1: Wako ka iba.
0: Ako niya? Pilain,
1: kung ikaw naman adunay gihulat nga mensahe o tubagi kan sa usa ka tawo, posible nga kinahanglan pa o gamay nga pasensya.
0: Kinaglod! Ano?
1: Dili tanan tubag mo abot sa oras nga atong
0: kana
1: gusto, pero dili pa sabot nga walay mahitabo.
0: Kana, labi nagway signal.
1: Oo. Swerte nga numero
0: alang
1: sa mga Libra karong adlawa.
0: Paminaw si Red Guns?
1: Numero 6.
0: 6?
1: 15.
0: 15?
1: 24.
0: 24?
1: O 33.
0: 33.
1: Swerte nga ngalan?
0: Berelio.
1: Lisa. Daniel o Andrea.
0: Ah, oh, sila di ay.
1: Oo. Unya swerte nga kolor, pink o light blue.
0: Ah, blue ya, pag pink, Miss
1: Eva. Oo. Unya, malas nga angay likayan?
0: Unsa man?
1: Sobra nga pagselos.
0: Ah, kay na.
1: Oo. Oh.
0: Hindi na parang big silos
1: diyan. Sobra nga pag-overthink.
0: Kay na, usap po
1: na. Unya, dali-dali nga desisyon.
0: Oo, oh, dugay-dugayon, gidi ay.
1: Pagsugod og lalis.
0: Sugod og lalis, Miss Eva?
1: Oo. Oh. Ang pagpakahilom bisan na sakitan. Di, maunay likayan, dapat imo yung i-share.
0: Ah, di ay?
1: Oo. Oh,
0: mag-isulti di ay?
1: Oo. Oh. Unya, malas nga kulor. Kay dark gray.
0: Ay!
1: Unya, numero so nga likayan? 4 o 14.
0: Kay na, kay taas kay na.
1: Oo, oh, niya sa gugma, likayi ang pag-testing sa
0: testing
1: imong partner o pag-expect na makabasa sa iyang huna-huna.
0: Aw, oh, kanang mura pong mananambal, basa guna-huna.
1: Oo, oh, unya, lucky message para sa Libra, sa mga Libra.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw pugsa ang mga butang na dili papanahon.
0: Muna,
1: ang
0: ayaw.
1: Para nimo, muabot sa hustong oras.
0: Abot
1: og samtang
0: na
1: naghulat, padayon lang sa pagtrabaho para sa imong kaugalingong, kalipay o kalingaw.
0: Akin na, minarbaho di ay, hindi magpadagtambay, Miss Eva.
1: Dili. Mauna na, DJ Pamela, ang ato nakita sa buslot nga hiyos.
0: Na, sayop, ginay mong hatanan, Miss Eva.
2: Mao na ang imong nakita sa imong bulang hiyos, Miss Eva.
1: Oo, DJ Pamela. Maurag yun na.
2: Nahala, kisa man tong mga makaingon mo nga murag swerte mo sinyo mga gipang sulob. Karon, ang sa to'y pagswerte nga color, Miss Eva?
1: Pink og sky blue.
2: Sky blue.
1: Malas ta.
2: Nahalay, bahala. Pero mo'y na, ang ato ang
1: yeah,
2: swerte.
1: Si Ma'am Junette kay zebra na iya ha?
2: Zebra? O sa mana, apil na. Apilas malas?
1: Di ang iyang color.
2: Swerte na.
1: Ang zebra.
2: Bitaw.
1: Taas og panglantaw, kay taas magliog ang zebra.
2: Kaya na. Di man na taas og liog, Miss Eva.
1: Taas, uy.
2: Mubo man itong liog zebra. Katong taas ko an man to, Miss Eva. Katong tumurag pabo. Murag pabo o katong usa to usa nga. Kaya na ang... Katong...
1: Giraffe?
2: Giraffe. Nakalas, Miss Eva. Nahayla, oy, mao na tong nakitaan sa bulang hiyos ni Miss Eva. Pero ang atong swerte na aragyo na sa tong aog, ampo aragyo ang atong saligan, mga kabayos. Nahayla, humanaman o basa sa bulang hiyos ni Miss Eva ang mga paswerte o pangmalas. Ari na putas ka agis gugma kinabuhi sa tong sindir. Karo nga po na, Uncle Boy.
3: Okay. Napakalag ba si Miss Eva? Takalag pangaan sa mga hayop. Zebra ko no. Sana, zebra ba din na nga kuan man to. Kanang giraffe man to taas ang liog. Bitaw na hala. Karo nga po na napod, arin na puntas laing kinabuhi atong atong maning maritis man ta. Lain na pong kinabuhi ni nga to ang istoryahan rin. Kinsa na po ning kinabuhi ron magpahabuhagay din he. Kinsa may sindi ron, Miss Eva. Di jari kumambo.
4: Again, sa ito ang kuan, Miss Eva, ito ang programang Request ni 3-1. Kisa may gusto nga mo kuan ka ron mo, kisa may magpabuhagay.
1: Kuan na, di Jerry ko mambo. O sa kini ka, solid listener ko, no?
4: Unya?
1: Oo, unya. Tawga lang siya sa pangalan nga Bami.
4: Bami? O di Bami? Bami lang, Bami. Bami.
1: Bami, Bantinoy, be, taga Karkar.
4: Karkar, okay, unya. Ang sama pagkaitabo,
1: ah. Naproblema siya sa iyang sitwasyon ko, no, karon.
4: Nga naman.
1: Sa iyahan ka live-in nga mag 3 years na.
4: Okay, naano siya ka live-in di ayon niya?
1: Oo. Unya, kabahin nilagi nga nabuntis siya. Unya, dito na nausab ang iyahan ka ipon.
4: Ano man, hilig na kayong si Charon.
1: Pagbuntis.
4: Basig hilig na kayong si Charon, mas iba. Kuan na kanang giingon na ng panga. Panga. Amo na siya, Bantinoy, bi anyo si Bami. Sige, kaya Bami. Na. Karong taon-taon, Bami, ato nang himay-himayon imong kaagis o gugmag-agis kinabuhi. O nga nung unsa may pagkaunsa, nga nung kaingon siya, Miss Eva, nga nausab ang iyahang partner, no? Ang diin na siya nagbuntis na noon, nakamatikod na siya nga medyo nausab ang iyahang partner. Sumuna, karong taon-taon, mga kabahibs, atong hatagan o igong pagtagad ang istorya sa atong sender nga si Bami. Si Bami na siya. Okay na, sa ito mga kabayans, karong namina, pagkosgin ng mga radio, ilabi na sa mga white trabaho, karong adlaw nga huibis, sa day off mo karon, nang laba mo din ha, nagkusokoso mo din ha, nagkalinga mo glantaw karon sa inyo mga cellphone, Facebook mga kabayans, diin, sige, pagkosgin ng mga radio, aron makahatag mo, o dugang advice, dugang mga greetings, o request, sa inyo ha karon nga kadaang gusto nga mga ipatukar nga sunata, o magkahaunsa din ha, no? Atong hatagan o pagtagan sa ito ang pagbalik mga kabayab sa itong oras, alauna, 43 na sa kahaponon. Unya, syempre, okay na ka, Miss Eva?
1: Yes!
4: Uncle Boy! Okay, unya muna. Sige, kusgin niyo mga radyo. Labi na sa mga taxi driver karon, habal-habal driver, bus driver, jeepney driver. Aron nga inyuhang mahatagan o advice, tambag ang atong sinder nga maokineng si Bami. O nganong nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay, sa pag-share siya kaagis gugma kinabuhi, karong taon-taon mga kabayes. Okay, nakadigir ko mambo. Again, come on, aminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR. Mga kabibes, welcome magdanan ha sa itong programang Request 931 sa 93.1 FMR. Kabibes sa Sound Trip. Mauna ni.
5: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

FM Radio Favorite Music Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayb, so ganyan ang laing FMR News Break. Cebu, gobernur ni pasidaan batok sa pagpayuhot o baboy taliwa sa aktibong kaso sa ESF.

ね。

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, sound trip.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
3: 93.1. Maana ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O romantiko.
5: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
6: Request 931.

At oras mga kabayan sa las dos, 19 binas kahamponon. O kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisay, anong Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ka-vibes sa soundtrack. Nas mga ka-vibes ganun, mayong hapon sa pag-usap, ilabinas to mga ka-vibes, nga naminaw sila mga tagsa-tagsa ka mga sakyanan. Nagsakay sila mga kaugalingong sakyanan, hayain no. Ani ha, sa mga ka-vibes ganun na sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, labinas mga nag-day off ining adlaw nga huwebes, mayong hapon sa pag-usap ninyong tanan. Ani ha, ako balik ko no sa mga ka-vibes, pizza ono na sa bulan sa Oktubre, tuig 2026. Karong hapon na ha, lahi na po nga kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad mga kabay. O niya karon sa mga naminaw, ilam na sa mga karinderyahan di ay no. O sa mga karinderyahan karon nga nag samtang naglingkod-lingkod na. Kay di na kaingon anak kabisi nga mga tindirag-tindero karon din ha. Kayo na humanhuman nagpangaon nila mga suki ang uban din ha. Naminaw nagradio. Nanhala pagkusgi ni mga radio mga kabayan sa karon din na magdugay atong sugdan sa pagkadgad sa kahanginan, atong sugdan sa paghimay-himay, ang kaagi sa gugma kinabuhi din ng atong sinder nga si Bami. O kung sa pagkaunsaan nga naabot sa punto higayong na diin siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay iniyang kaagi sa gugma kaagis kinabuhi, mauni ang iyang istorya mga kabayan. Maayong hapon mga ka-vibes. Maayong hapon mga DJ. DJ Rico Mambo, Miss Eva, DJ Pamela og Uncle Boy. Tigpaminawan gud ko ini nga programa matag adlaw. Kay gusto ko nga napo koy makuha nga mga pagtulunan mga ka-vibes. Ay bitaw mga DJ mga ka-vibes. Tawaga lang ko sa ako ang alias nga Bami. 29 anyos og taga-Karkar ako. Ang ako problema, kabahin kini sa ako ang sitwasyon karon. Mga ka-vibes, mga DJ, na ako'y kalibin nga magtulo na may katuig o mag 3 years na may mga ka-vibes. Diin, sa uyab Bami, buutan kaayos siya. Kugihan, loving og grabe kakiring diri sa kuwa. Makaingon ko ba nga naaniya tanan ang akong gipangita sa usa ka lalaki mga ka-vibes, mga DJ. Mauto nga ni propose siya nga mag-live in me before me magpakasal mga ka-vibes, mga DJ. Og mauto nga nisugot na yun ko. Paghimugso sa among anak, grabe iyahang kalipay. Kalipay nga walay kabutangan, mga DJ. Og usapod, na sa rason nga iya kong gipaundang sa trabaho nako. Maayaw man po ang iyahang income mga ka-vibes, mga DJ. Kaya minya nga buhion. Pilar may istorya, mag-usa ka tuig dami. Mag 1 year na gyud ang amo ang anak mga ka-vibes. Kadlawon og buntag mga DJ. Sige gud mi kumbati. Sige mi kumbati sa kama. Before siya mo trabaho. Og garon na mabdos ko. Og 4 ka buwan og dinhi na siya na usab og galit diri sa kuwa. Ngano ba? Nasuko siya kay ngano kuno nga nabuntis ko. Nasuko siya kay ngano kunong namabdos ko mga ka-vibes. Nga dili pa man unta ko no maayo nga magbuntis ko kay gamay pang amo ang anak nga kinamagulangan. Mauto na kaanak ko nga hala. Pwede di na nga dili ko mabuntis. Pwede di na nga dili ko mabdos nga ligid-ligiron manggani ko niya og ismiringhoy sa katri mga ka-vibes kung ganahan kaayo siya. Mahimo din na nga wa man may proteksyon aron di ko mamabdos. Karon mga ka-vibes, mga DJ, sige na lang may ug-away. Nasuko lagi siya. Suko kayo siya nga nabuntis ko. Usahay, ihap akong dapatan mga ka-vibes. Unsa kahay akong angay buhaton ini, mga DJ.
Ang akong pamilya gusto na nga muuli ko sa amua. Bati ko ganahan nga magdako ang akong anak nga walay papa. Unsaon na lang ning akong gimabdos karon? Mga DJ, mga kabibes, please tambagi ko ninyo. Huwag manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan ang akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Kanang Robert.
1: Oday.
0: Oy, kanang magsige lagi kag anhi sa amo ano?
1: Bitaw, wa ba di ka kabantay day? Ni mo nabantayan, magsige kog anhi sa inyo pero kay bawog ka no? Bawog ka?
0: Oh, ngano man.
1: Uyab di ata. Uyab niya gusto ko bang ganahan ko nga naa ka permis ako ang pananaw. Mao na kung gusto
0: inday mami. Unya, kan ngano man nga di ko nimo paduon sa inyo ha. Sige ra kag ikaw mo anis amo ah.
1: Di ko ganahan nga ikaw mo imulakaw dinis sa inyo. Kay ngano man? Basinuroy maun sa may tabo ni mo. Basinuroy og subako ba, di sedan. Mao na bika karon panahon na. Bawa na ba karon daghan kay mga badlungon ron? Daghan na kay nagkalat na ba ang mga badlungon din sa kalibutan? So muna, mas ganahan ko, mas gusto na ko nga ako gyud ang mo bisita ni mo kay mampunay trabaho, mampunay angay sa usa ka lalaki.
0: Maupod diba? Lagi kay nang protective kay kanako.
1: Yes.
0: Loving pa gyud kaayo.
1: Ana gyud na. Ingon ana tika ka mahal. Bami.
0: Maubito na nga gisugot dayon tika kay wa jud ako gidug dugay kay bawo ko nga buutan kay ka nga pagkauyab
1: kana mo na sakto gyud
0: unya unya
1: kana ang anyways na dagko da pagkaon
0: dagko ko gida diri nga
1: kuan magkaon man kag kuan no kaon man kag kanang panga
0: magkaon ko ana panga na ni kuan sa tuna di ay na
1: panga sa tuna
0: abi ni panga sa silingan we
1: abi taw kana ang di ana oh sinugba ning panga lamay kay ni pagkasugba
0: paborito kay na ko Robert
1: kana noon sige kaon sa dinha
0: sige mabusog ka.
1: Ari usa ko dere sa likod kay naman tay mga amigo po dinhi dapat sa inyo
0: okay.
1: Kung susihon dere.
0: Sige, ako sa ning kanon ha.
1: Sige, pagbusog din ha, ma'am.
0: Ay, buutan jud kay ni akong uyab oy. Unta makauna-una na siya no nga ako na lang jud oy ganahan ko nga mag-propose na siya pero lain masad kaayo kung ako'y mag-una-una. Bahala na siya oy, magpaabot na lang ko ganos ana siya ganahin.
1: Mga ka-vibes, mga DJ, ingon ana ka buutan, ingon ana ka caring, loving ang ako ang kalibin karon. Pero kani adto na sa uyab bami. Kani adto na sa wala bami magkaanak mga ka-vibes. Di impirmero pa lang nakaingon gyud ko nga siya nagyud. Naana niya tanan ang gipangitan ako sa usa ka lalaki. Kay grabe magyud niya kabuutan, kakiring loving dere

0: Nga, unsa man?
1: Og gusto sab ko nga mananghid sa imong hapon nga ginikanan. Og nimo mismo.
0: Makuyawan man sa tao eh. Ngano man di ay?
1: Kana ang, di ba? Taod-taod na magkita nag-uyab, pila naman kabuan. Og naabot sa kong
0: gusto. Og kanang amutuin na.
1: Nakaingon ko nga. Hilas biog, mag-live-in partner na ta.
0: Mag-live-in? Mag-ipon sa usa ka bubo?
1: Kana, mauna akong ganahan nga may tabo. Kahit sa di pa ta magpakasal, ganahan ko nga mag-live-in usa ta. Okay ra nimo? Ha? Bami? Okay ra nimo?
0: Okay ra kaayo na ko, Robert.
1: Tinood ka?
0: Apan kanang sila ni mama o ni papa. Pananghit ba ya, ha?
1: Ayaw ka bala ka. Don't worry. Kaya ako rin bahala nga musulti nila. Ako rin ang mananghit nila.
0: Sige, Robert. Lipay kaayo ko. Ganahan nasab ko nga ikaw na Jude ang ako makauban hangtod sa hangtod, Robert.
1: Tinood ka? Sa ato pa, musugot ka, muuyod ka. So kung ang desisyon nga mag-live-in, diba?
0: Nga dahil, pamay diri sa mua.
1: Nahala. Sige, muli ko kay magdako diri glitson.
0: Sige, Robert.
1: Mga kabayans, mga DJ, niuyon dayon ko. Niuyon dayon ko sa sugyot ni Robert nga kami mag-ipon lang usa o mag-live-in partner sa di pa may magpakasal. Og mao to nga wa magdugay, mga kabayans. Nanak ko sa ilaha, naminito po yung sa ila og pilar may istorya na buntis ko, mga kabayans. Buntis ko sa amo ang unang anak ni Robert. Og wa magdugay, nanganak ko, mga kabayans. Mao ni mga panghitabo. Uy!
0: Indong, ikaw na po'y kugos aning bata, o.
1: Sus, sige dito lang ka, day. Higda lang ka dito, day. Ay, kabala ka. Ako rin bahala aning ato ang anak. Ako rin bahalang dodong.
0: Grabe kayo mo ang kalipay, dong, no?
1: Way kabutangan. Ako kalipay, day. Kay karon, ang ako rin yung ipangandoy nga makaanak ko. Makaano ko o sa kalalaki, unya, diha pag yun imo. Sa babae pag yun nga ako ang gimahal.
0: Maulagi dong, nakita yun ako nga malipayon yun kaayo ka.
1: Tinood yun na day.
0: Sa pagbuntis pa lang na ako, tanan, imuhan ang gibuhat.
1: Kana, sige na babae, ato na dito.
0: Kanang
1: mahilo
0: dong,
1: na dito.
0: Magtulog ka buwan yung atong anak ba, kay mo balik kong trabaho, ha?
1: Uy, ayaw eh, nga naman trabaho pa man ka. Ganahan na ako, naman. Gusto na ko day nga relaxing ra ka. Anhira ka sa balay?
0: Anhira ko sa balay?
1: Unya, sige lang, magpatao di atin ng internet. Tanaw niya. Gawman, aron di na ka mo lakaw-lakaw pa. Malingaw ka din sa balay. Magtanaw na lang ka kung sa din ha. Mga salida ba, YouTube ba?
0: Sige doon.
1: Basta kaya nga kung gusto nga anhira ka sa balay, kauban sa tong anak. Di ko ganahan nga magtrabaho pa ka.
0: Sige doon. Kung maunin mo ang gusto, wala may sada nagkalisod. Kaya sa katong buntis pa ko, makaprovide man jud ka sa ako ang mga kinahanglan nun.
1: Kaluyan.
0: Sa private pa jud nga hospital ko ni mo gipapanganak.
1: Sumuna, ayaw lang kabala ka, ana. Ayaw lang kabala ka kay kaya ra kay na akong gastuhan din eh. Kaya ra kay na akong mga balay runo din eh sa tuang balay day. Ako na yung mahala sa tanan.
0: Sige dong.
1: Sige, ato sa ganito kay ako sining uyog-uyogon si Dodong bay aron makatuog ni.
0: Kundi
1: ikaw, makapahuway usab ka.
0: Sige dong, Robert. Salamat. Ay, kabuutan yung tintawon sa ako ang bana. Unya, okay ra siguro ni niya, oy nga. Kanang wala ra sa may tapad-tapad kay i-priority yun ako ang bata. So, unya na lang kung ma-okay-okay na po, makahuwat ra siguro ning akong bana. Nay, tuwa ay lipay yun kaayo siya. Dako yun kaayo siya gnisi.
1: Mga kabayans, mga DJ, ang labay ang mga adlaw, ang adlaw na himong simana, ang simana na himong buwan, wag ang buwan na himong tuig. Pila na may istorya, ang among anak, mga kabayabs, nag 1 year na, nag-usag at tuig na, o gunya, balik na punmi sa among naandan nga buluhaton sa panag-asawa, o gunya, mga kabayabs, mauni mga panghitabo. Day.
0: Ay, dong. Tanaw na ko? Namukaw man ka nga

0: alas tres pamanis ka diyan.
1: Di manggod kayo mo sa'yo magkuglakaw, niya.
0: Oo, niya.
1: Di ba, 1 year na biyatong anak, kay ba ako tinaw na kain ng ihi mo. Ano ba, kadaang, wala na yun ay mga lubog-lubog. Oh, sa kuan ba na, baha ba na, kuan na ka na ang mineral water na.
0: Sweet ha, hindi mo dong.
1: Oo, ano magin na. Kanyan to, wapakaiti ka sa muka, kay kasabot man ko nga, kuan pag yun to siya ba, murag tabhog pa. So baha pa, murag, napay mga gapnod-gapnod. Apan karon day, magtuig naman yun ang atong anak.
0: Oo, tuig na yun.
1: Kay baw ko nga, kuan na yun kay na, pero tinag na katinaw.
0: So wala, bebe,
1: imingaw ko ni mo dayo eh.
0: Ngayon, na imingaw ni mga nga, pero may mga magtapad.
1: Di ba, imingaw na ko ba sa kanang, kanang gitawag nila kuan ba?
0: Pansa man.
1: Ismering hoy ba? Ismering hoy ba? Sa mataong kay?
0: Oo, mao ba ni Idol? Oo nga, kanang, nanimaho pa biya kong gatas kay bago nagtutoy si Dudong.
1: To, baga na eh, biya, ako'y tiwas mo. Bebe, alin na.
0: Oo, sa manadong, uy, kagilok ba na?
1: Basta kay, mao na ni Day. Bingaw na kay ko ni mo, Day. Bingaw na kay ko. Bingaw na kay ko sa pag, bingaw na kay ko, Day.
0: Bingaw na Day kaan?
1: Ligid-ligiro, di ka ba iba?
0: Ay, sa dumigahi ka, ayaw ang katri. Mga ligid dito ang duha ron.
1: Magkana dahil, madara rin.
0: Sus, uy, kakulit man ni mo. Ayaw ko isagbay, di hadapin ta ha, kay matagat na sa bintana. Mamanglusot, tamanglusot dito ay ni Ron. Hinahiya ko no ko.
1: Dito tinay, burag salida ba?
0: Hinahiya ko doon.

0: Mga kabayes, mga DJ, narutin na gito na mo. Kadakadlaon, kadagikan sa ako ang bana, asa kong kalibin. Kadagikan niya pa doon sa trabaho, yagi kong pukaon. O dito, yahagi kong ligid-ligiron pag ayo mga kabayes, Katrina mag-ismiring ho. O mga tong, wala ko damha mga kabayes nga nabuntis ko, namabdos ko. O dito, nagsugod ang tanan. Mga kabayebs, ingon ani na manggod. Nasuko siya nga nabuntis ko mga kabayebs. Kay buong pa niya, di pa kuno angay nga mabuntis ko o mamabdos ko. Tungon kay bago pa kuno o sa pagkatuig ang among anak. O gunya, mo ni mga panghitabo mga kabayebs.
1: Dong Robert! Maayo kay naabot na ka.
0: Gano man.
1: Nakoy isultin ni mo. Nakoy isultin ni mo, Dong.
0: Ang samaya?
1: Kuan, tanawa ni.
0: Uy, ang sama na. Nagdamag ang sana piti man na.
1: Oo, kaya na. Tanawa na. O, diba, duha ka badlis?
0: Unsa?
1: Oo, buntis na sad ko, Dong.
0: Buntis ka?
1: Oo, buntis.
0: Uy.
1: Unsay, uy.
0: Ngano na buntis mag-aoy?
1: Ngano di mo ko mabuntis? Nga imuha mo kong ismiring hoy.
0: Dili pa man untaangay day. Di pa man taangay ba may nga magbuntis ka kay usa pa bini katuig ang atong anak.
1: Hoy Robert!
0: Ibao ka?
1: Ayaw di ko istoryahig ingon ana. Ikaw biyay sigig pamugos ha? Sigig pamukaw? Unya karon nga nabuntis na ko. Mayo kong na ako igiinom nga pang protection diha nga wala man or na kay gitaod ang imuha kay para ma di ko mabuntis.
0: Unsa? Uy! Di ko musugot ini, uy!
1: Unya, ipaunsa manini mo nga naa naman eh!
0: Da, bahala ka niya, ay. Mga kabayes, mga DJ, halos nalanggit kada adlaw, magsigi maglalis, magsigi mag-away sa kuang pagkalipin nga si Robert. Kaya lagi, pratingin niyang suko ah. Suko gin siya mga kabayes, gano ko na nabuntis ko. Ngaunta, mabuntis gin ko kaya wak mamigigamit niya mga panguntra. Nga di may mabuntis, mga di ko mabuntis mga kabayebs. O niya, sige biya siya. Sige biya may kismiringhoy yung kada buntag na kadlaon. O niya, napag ganyan mga adlaw nga, di lang kay lalis. Naabot sa dinapatay mga kabayebs. O niya, mo ni mga panghitabo. Unsa ba taong kay?
1: Unsa
0: taong ka ba may ay? Nagpabuntis, nagburos-buros maninoong ka din na nga kaibaw ka man unta nga. O sa pagkatuin ng atong anak, kung saan malang ini.
1: Ayun na, sige, bigramo di, Robert. Upat na ni kabuan ang akong tiyan. Karun pa kasigig, permi na lang, Jod. Maglalis na lang, Jod, permi. Sukad nga, nabuntis ko, no? Kaning ikaduha. Ingon anak na ka. Murag, wala na ko nakakita nga. Malipayon ka na ako.
0: Aga ako, Mangod. Saan man na ito, pagbuhi na ini. Daghan na kitang anak. Ang ako ang tagkato lang sang usa. Dada, bebe.
1: Unya.
0: Nagsamok na ka na.
1: Agay, oy. Nanong manapog, manoon ka.
0: Naglagot ko ni mo. Mas maipay mo. Lakaw ka ay. Well, muna ako ganito sa balay. Lakaw sa din tumi kay.
1: Kuyawan ni mo, no?
0: Human. Sabag na magagsagparon.
1: Human ko ni mo ismiring huyon. Unya na buntis. Unya, yun aniyon ako ni mo. Kuyawan ko ni mo.
0: Mauna din ha. Naunsa man pong ka ay. Nga nagpabuntis. Mapong ka. Di man pong ka kamaomo lihay-lihay.
1: Unya, wat ako ni mo gikuan para di ko mabuntis. Naunsa, good town ka.
0: Ja, hala ganin na eh.
1: Oh, bahala si kanya, oy.
0: Mas may ako'y mo lakaw, be.
1: Oh, sige, lakaw dito.
0: Hasoling po yung, oy.

Mga ka-vibes, mga DJ. Mao na gyud ni nakahatag og kahasol ako karon. Mao na gyud ni nakahatag og kasamok sa kong unahon na karon mga ka-vibes. Kay magsige na man lang gimig-away. Tungod lang gyud ini nga nabuntis ko karon sa ikaduha namong anak. Og niya mga ka-vibes, ang akong ginikanan, ganahan na kayo sila, ang akong pamilya. Gusto na sila nga muuli ko sa mua. Pero di ko ganahan nga muuli mga ka-vibes sa mua. Tungod kay di ko ganahan nga magdako nga mong anak. Di ko ganahan nga magdako nga mong anak nga walay papa mga ka-vibes. Unsaon na malang ninako mga ka-vibes, mga DJ. Unsaon na malang ninako nga ako ang gimabdos. Tambagi daw ko ninyo be. Hatagi daw ko sini mga bulawano pangunahona. Og daghang salamat. Sinupagtaga din ng akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Nining nabantog na kay nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM RC Cebu. Bami.

0: At oras mga kabayan, salas 2:40 kahaponon o kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio sa Cebu. Mga kabayans, mauna ni. Ay, nagkaroon nga po na. Mauna itong istorya, Miss Eva.
1: Mm-hmm.
0: Mauna itong kaagi sa gugma sa itong sender karon nga si Bami. No?
1: Mm-hmm.
0: Minaw si Bami Ros, taga-karkarbe din si Bami. No? Hay ni mo ba, maing hapon, unya, mauna ito, ang kaagi sa gugma kinabuhi sa itong sender karon nga maukineng si Bami, mga kabahibs, nga pong palagi niya, Miss Eva. Aga na ang na-problema siya sa una, makaingon ko na siya siyang bana nga, o siyang kalipin, nga murag mauna yun yung dawan. Ano siya, dawan na kuno.
1: Oo, kaya nindot man kaayo o gipakita.
0: Sa una, nga diin sila kanaang ulitaw o daga pa sila, Miss Eva. Pero tingin nila kakuan, kanabitang nag-uyab pa sila. Ingon anak yun nila, habitang gugma nga. Sweet kaayo, caring kaayo, o ni loving kay Miss Eva. So, mauto nga, ni okay siya. Nga kanaang ni propose nga mag-live-in partner sila. O niya, silang pag-live-in partner sa permero, okay mag-yod gihapon. Hantod nga nakaanak sila, Miss Eva. Gibuligan sila anak nga usa ka buok. Og dito nga, kuan, pagsunod na, na ang labay ang mga katuigan, mura bag nausab tungod kay nabuntis ang akong pagsabot ani Miss Eva, nabuntis tungod ra gyud kuno sa iyang pagburos karon.
1: Oo.
0: Oh, nga dito
1: maong
0: na mura
1: maong nausab.
0: Nausab nga nausab kasi ano, nausab man taw hana.
1: Oo. Pero basin, ba? Basin
0: nga nausab man pugka nga kana ang gawas ana nga
1: blessing man pud na. Oo.
0: Hindi mo nagbinuhatan. Kamo may nagbuhat ana.
1: Maayo ang tago wala niya gi kuan ang iyang nga partner
0: liman
1: kay para di mamabdos.
0: Liman ka na pugkaw niya makadlawon gid Miss Eva kay
1: kanabiyang kadlawon maubyan ay tingkuan gyud. Oh, nga kanang mabuntisan dayon.
0: Ay kung tinggahi.
1: Pwede po siguro.
0: Ana siya nga kada kadlawon ligid-ligiron gyud ko.
1: Tinggahi.
0: Oh, lagi ko ni tinggahi ng kadlawon dili lang kay. Ana siya
1: nga tinuod gyud.
0: Ana siya nga kanang kuan. Ana siyang kadakadlawon, ligid-ligiron gyud ko. Ligid-ligid gyud ko nung ismiring kay Miss Eva. Niya karon, nasuko naman hinoon kay ngano kuno nabuntis ko no. Wala niya hana unsa man ka. Sa may natimo nimo, sa may nakaon nimo.
1: Ngano na usab, nga
0: nabuntis. O mabuntis po na imong asawa, Robert, imuha magyapon inyo man ang anak.
1: No? Maayo unta to, nagkiguan ka dag inkanto kay kaya
0: na. Uban gani Miss Eva, malipay man gani nga, uy, buntis na ka, salamat kayo, kinanatay ka doon anak.
1: Pero basi no nga, na problema siya ba, kay daghan na siya pakanunoy.
0: O, basi di pa siya andam. Mauna, di pa siya ready, Miss Eva. Di pa siya andam
1: nga. Hindi nilang niya ismiring huyon, kay para kuan.
0: O, pero mauna, gani kuan niya na lang gina nga, pagkatawahan na lang na day, sunod, kuan ta, sana, magbutang lang ta.
1: Kunya, kanang ingon ana iya namang nadapatan
0: oh nagaron
1: ug ako'y babay ana mo pauli ko sa amo agyod
0: oh mao man ingon po siyang ginikanan nga day ganang Bami uli na lang dress ato aday ana lang din haday kay ganaang kay bawo namang imong banag imong kalipin karon dapatan man kaana ari na lang stua oh niya karon si Bami di mo siya ganahan mo si iba nga mauli kay magbuwag sila oh niya karon
1: oh nya way amahay nang iyang mga anak
0: adi ko ganahan og akong anak way papa ganahan kong nay papa kong anak mao ni ang problema ron usa kunoy angay niya buhaton sa iyang pagbuntis Miss Eva.
1: Maugyo.
0: Okay na si Ma'am Almera naglantaw. Good afternoon. Ano siya nga kabibes? Naminaw ko na siya niya. Watching po. Salamat po naman Ma'am Almera. Sige na sa mga kabibes karong naminaw sa mga radio ang numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. On sa may mahatag advice ninyo. Ana siya nga uli na lang makahunaw siya. Ang ako siguro Miss Eva, mas maayo nga ang gitambag siyang mama o papa sa pamilya nga mauli. Sa uli ang kanya kadiyot lang ka, basin nag mangita ba? Di ba basin dayo ka nang mainig mawaan siya sa ilaha, mawaan na yung anak yan dad on. Basin mo na nga dayo, balik na lang diri dayan, aday kay Bami. Basin dayo mahimas-himasan.
1: Pero ako di Jerry ko mambo ingon ana nga nadapatan ako nya buntis pagyud ko, mulayas gyud ko.
0: Layas
1: oh, mo uli ko sa amo di jud ko magdugay anang lalaki nga ingon anaon ra ka unya istorya ingon pa jud ka nga ano nagbuntis-buntis alain si kay di mabuntis nga kuan man
0: unya hi ni Glenn Arindon Aridon Aridon been watching from Nangka Consolacion hi mayong hapon ni mo din ha gana ang Glenn unya mo na no sa to ang kabibes karon nga si Bami ana na lang siguro na Bami kana ang mas maay pa nga imong i-try ka try nimo nga mauli ka ngadto sa inyo ha.
1: Mm.
0: Ana kay aron pud ba nga basin day makahuna-una siya nga bitaw no nganong ako magkasukan na kong asawa. O nganong ako amang awayo nang akong kalibin.
1: Mm.
0: Nganong ako mang kanaang kasukan og nabuntis nga di man na mabuntis ug wa na ko pud tuhuga.
1: Oh, kay na ug wa niya gipukaw. Oh,
0: ug wa na ko na pukaw
1: ug kanaon. Oh,
0: di man pud mabuntis. Nganong ako mang ikasuko? Nganong ako mang yawyawan? Nganong ako mang awayon nga dili man sa ara niya? Ako man ang buhat.
1: Mm.
0: Wa na ko sa ingon.
1: Kay kung ano di siya mamukaw, wa siguro mabuntis. Oy. Unya ni explain pa siya nga, kuan naman natin aw na mura ko og mineral.
0: Tinaw na ko og kain tubig kuno ay mura nag kana ang kuan. Oh, mura nag kana ang spring water na.
1: Oo. Oh, kana mura ang iyang bahay na mura naguro na diferensya.
0: Mao na, makaingon bitaw ta nga masuko man ni tawhana. Eh makana ka ba? Sa mga na hon nga masuko man ni tawhana nga buntis nga di man na maingon ana ug wa nimo kuan na. Ug wa nimo na ismering hoya mabuntis balay.
1: Unya mo ingon pa nga wa ni likay. Gikuan na lang ta to no?
0: Oo, likay.
1: Gipagawas.
0: Ano sa DJ Rico Mambo nga akong tambag ana sa sender mas nindot ana DJ basin dili sa sigurad sani basin dili sa kasarang mo sagod
1: mo oo
0: sustento siguro mas iba
1: mao na siya
0: sayang Paris og duha ka anak DJ niya pa shout out ni Raniel Alboro og Goya Christian Full SJ Marcelo Hitapi Bohol o ni Papli og lason mong halik. Okay, sige. Tinood, no? Sabon na nga kana ang kay Murag maulag ito kay di Murag di palagi siya siguro andam nga magkaanak na sila kaduhami sa iba. Pero maulagi na bisan pagkag di andam bisan pagkag maingon na di pagka-ready pero imo man kong gibuhat. Imo man ang binuhatan. Nganong mura man kag kana ang usaman muli mo kuana ka mo ikiyas ka sa imong binuhatan.
1: Sa giingon pa ni Bami nga maka-provide raman ang iyahang bana. Unya siguro kay ikaduha na nga anak unya nasuko gani siya nga gisundan dayon nga gamay pa ang bata.
0: Maulagi ni pangutana. Mao na pangutana nga masuko ka gisundan dayon nga imo man ang giingon.
1: Oo, may taga
0: na ni Budot
1: Idi. Nag family planning po dunta sila ina ana.
0: Wa gila ay ma-blame ini kani gid yang bana yang kalibin partner kay wala niya hilabtes ba mi din ha.
1: Wa
0: na niya pagkawalin ha.
1: Mubuntis na nga way ni kuan.
0: Largo lang sana mo ana nga gikuan sa engkanto.
1: Naburos kay gikuan sa engkanto.
0: Gikanto nabuntis gikuan sa engkanto. Kaya sa engkanto sang inlan pa engkanto. Wala na sa mga kabayabs karon na minaw ako ana Bami, katong ingon si Muhang giniganan nga uli dere, uli lang sa dito ay, no? Kay, kani mong bana, murag naag ni something ni. Anong yahaman ni nga, natural man na yun, natural man na nga mabuntis ka, kay iya man kang ismaring.
1: Oo, ngayon mga tana pa man nga, kuan.
0: Ang lalaki, unta ang nag-control, gika ni Almira muna, tinaon na mam Almira.
1: Oo, sakto.
0: Kung di pa man dahil siya andam, di pa man dahil siya ready sa obligasyon nga ikaduhang obligasyon niya, kay ikaduha naman ng anak nila ug di pa man day kaandam nga makaanak mo sa ikaduha di ikaw ta toy nagcontrol nga kusang ning ko anak kun sa ni habo-habuon
1: oh
0: ay sa tani pa kuan gyud kay aron di ka mabuntis usa ana ba ingon ana ta to ug naghunahuna pa siya ni karon na siya mo ingon na ingon ana na
1: mao gyud niya dali ra jud biya kay na masundan basta ingon ana samot nag kanang kadlawon lagi tinghimo gyud na
0: oo muna di pagugabi mo sa ba gadawon gyud ay
1: lahi-lahi mo siguro nag-kuhan.
0: Ano ba kong gabi eh? Ano sa laag? Ang uban gani, odto. Odto ko na mas iba.
1: Ay, lain kayo ng odto. Init kay alimuot.
0: Igang.
1: Igang. Nindot yun ka ng kuhan. Kanang kadlaon yun. Kay mabuhos yun at tangan.
0: Sa mga kabayabs karon ha, nga naminaw karon ang atong numero nga pwedeng i-text. Labi na sa mga naminaw sa mga radio. 09-95-472-0802. Ano na hala? Sa pa may inyong mahatag advice?
1: Basit si Kuan, si Langga Ineda, kay mo advice ni siya. Unsaya mo advice.
0: Sige, basta kay mauna lagi to. Sa itong mga kabayans nga naglantaw sa itong FB page, pwede usap mo nga mo comment din na sa obos kung unsa po inyong mahatag tambag advice. Ining sender na to karon nga na problema nga dili magandintay na problema. Dili magandang
1: tanong. Ihag yung bana ang problema, Ani.
0: Imuhag yung bana na kana ang kabayab sa ni...
1: Koan.
0: Kana ang bami.
1: Bami.
0: Huwag yung lain nga mabasol. Imo mag yung bana. Kaya siya may nag... Munay, huwag masuko siya ina nga. Huwag pa ko ni mo koan na. Ana, murag iblim ba ibalik. Huwag pa ko ni mo hilab. Dede, tama ina, Ani. Sa mga mong kong ismering hoy kay buong pa ni mo tinaw na kaayong ihi. Mura na ka ng tubig sa mineral. Di maayo pa ana di sini. DJ maayo pa ana malu sini. Lang siya. okay, kuan na dito na magsarili lang kami.
1: Ang iyahang kuan.
0: Partner si Corona. Mega. Ani ha, sa mga kabayab siguro alas 2.50 na ang gipangayong awit sa ito ang Sinder Miss Iba, bakit kung sino pa?
1: Mm.
0: Bakit kung sino pa? Mao siguro ni ang siyang marunong magmahal. Ano? Sige, paminaw na sa tanis mga kabayabs, kinaminaw karos ng mga radio sa itong pagbalik mga kabayabs, makauban na ito si Uncle Boy o si DJ Pamela. Hininga itong programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Your favorite music radio, Cebu, ka-vibes sa Soundtrip. Okay na kami sa iba?
1: Yes!
0: Sige, sa itong magbalik, makauma na ito si Uncle Boy, si Pamela, at ang paminaw, nag-ipangayong awit sa ito ang Cinder, bakit kung sino pa? At ang oras, mga ka-vibes, alas 2.51 na sa kahaponon, din hilang sa itong paboritong radio, 93.1 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Mauna ni...

0: Request 931.
1: Request 931.
2: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init na balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, nag-vibe sa ganyan ang laing FMR News Break. Gobyerno mas gipalig-on ang mga pagpangandam alang sa gipaabot nga Super El Nino.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung dispatcher ka, kabibes ka!
4: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
0: FM Radio.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, the sound trip.
1: Waan ani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Waan ani.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga ka-vibes, last 3:23 na sa kahaponon. Huwag ka muna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. 93.1 FMR, ka-vibes sa Santeripio. Ay, siyempre, Uncle Boy, Miss Iba, din si Pamela. Pasok, pasok.
1: Yeah!
0: Alright, mayong hapon sa itong mga ka-vibes nga na minaw. O niya, kumusta man ang inyong kahaponon, Miss Iba, o din si Pamela.
1: Hapon, Uncle Boy, si Jericho Mambo.
2: Bito!
1: Nagpaabot na lang kung kanus ana mahuman.
2: Ay! Unsa may naman, Miss Eva?
1: Mahuman ta dali.
2: O yun, so di pala ito mahuman, Miss Eva. Ang atong sinder karon nga si Bami. Ari yung sa tabi mo rin na ay mga chika, Miss Eva.
1: O sa'y chika?
2: Chika ba? Ka na mga kuan ba? Na tayo mga chismis karong hapon na.
1: O gani. Maugani na. Unsa nga chismis?
2: Si kuan. Kani ba si kaning usa sa mga vlogger nga.
1: Vlogger?
2: Si kuan. Singanin ka ng motovlog.
1: Motovlog.
2: Ba? Nakakuka. Singanin ni ba? Kaning naminyo ikatulo siyang asawa, Miss Eva?
1: Kaning si kuan?
2: Singanin
1: si ang kaning vlogger nga si Jet Li.
2: Jet Li, kana
1: di ay nga diha sa TCH permit.
2: Oh, nga, na kuan din na siya no, naghan magana na siya mga video, Miss Eva. Diin vlogger lagi, usa ka vlogger nga kana ang yahang pag-vlog. Pinaagi sa iyang pagmotor, Miss Eva.
1: Lady rider.
2: Lady rider. Mm-hmm. Daghan ang mga nakakaingontang murag na sagmuyo. Daghan usab ang murag na lipay sa iyang hakarong kahimtang, Miss Eva. Tungod kay kuan man. Malagi na murag gikasal naman din siya di ay.
1: Gikasal.
2: Gikasal. Unya karon ang pangutana, okay man ang gikasal. Pero kaanang uban, yun ang diha mo sa ka nagpakasal. Kaya katulong kang asawa. Maunay murag ka na ang chika sa mga kuan.
1: Unya, naapoy uban nga. Nakaingon sila nga. Guwapa ang unang asawa, ang ikaduha.
2: Oo, tinood, no?
1: Nga naa sa ikatulo.
2: Guwapa itong mga asawa nito, Hana. Pero, amin na, sa ilang pagsusisusi sa ubang mga netizen, Miss Eva.
1: Kwartahan kayo ng lalaki.
2: Naagisay ka na ang mga, naagisay kwarta, Miss Eva.
1: Basig,
2: kuhain.
1: Basig, dili na motor ang ma-provide.
2: Sumay na, ang uban, nakaana nga, okay na sad na, oy, at least naman sa kwarta. Bahalag ka tulo na lang. Uban, punwana nga, okay na nga ka tulo, aron di kay ka maluya. Di ka makuan ba nga, ay, kada gabi na lang. Magsabot-sabot, maginas
1: pero
2: na, Miss
1: Eva. Pero basig, kuhain, Muslim ang lalaki.
2: O na, anak, kaya ang kana ang kasagaran sa mga pwedeng mag-asawag daghan, Muslim naman. Maura man gina sila gitugutan nga. Sige, halay, pang-asawa mo
1: ni tama. Ang mga asawa sa Muslim, kaya normal na para nila.
2: Oo, kana nakasabot rin sila, Miss Eva. Kaya maumay ilahang culture, maumay nilahang naandan, nga ilahang mga bana, pwede rin yung mga asawa o abton pa nilag 50 kabuok.
1: Murag na ay limit di Pamela.
2: Naanan lang na siguro sa babae. Pero lagi, kailangan mang culture, makasabot ra sila nga. Mao naman yung
1: pero ang looy, ano, no, kay ang asawa, mga asawa, kay di man sila pwede nga maminyo og lain.
2: Sila. Di sila pwede, Miss Eva, nga magminyo og daghang bana.
1: Pero nindot po sila kay makadawat man jud sa unsay na sa ilahang bana, makuan jud ba?
2: Siyempre, asawa man.
1: Pero mao lagi daghan sila.
2: Daghan sila mag-angay-angay, Miss Eva. Ang uban, makaingon, okay rin na jitli, aron di po kay kamahago nga kadaadlaw ka kung ano si mga bana, kay magsabot-sabot magito, labi ng tulo ay mong bana, ay mong tulo ay mong asawa, Miss Eva. Ari ba ka sa Lunes, bakaron o Martes, ari ba ka sa unang asawa, ika Merkoles o Huwebes, ari sa ikaduhang asawa, o niya kang jitli, ari lang sa kanaang butang natog sa Badog Domingo niya.
1: Pero
2: rides mo sila, Miss Eva.
1: Ako na DJ Pamela o ingon ana ang dagway sa kumbana, bahala na lang sab. Na wala, kwarta ra gyud ako.
2: Kwarta na lang.
1: Kwarta ra
2: gyud. No?
1: Ipanghatag na lang gyud na ako.
2: Makaana bitaw ta nga. Sige, ang uban na gina, sagmuyo gyud sila, Miss Eva. Kay nga naman itaw ka Jitli nga. Si Jitli, huwag yung kagkwarta, Miss Eva, na naman gina sa kwarta saan. Kay vlogger gyud niya. Ay na. Ang sakit niya.
1: Pero, naasiguro siya yung huna-huna nga, kuwang pagyud siguro yung kwarta.
2: Kuwang pagyud. Oo, ano.
1: Hindi masyadta makaingon nga na higugma da yun siya nga. Kay baw man siya nga nay asawa, di mga asawa.
2: Sa naong ba sa tao, Miss Eva? Sa naong
1: sa lalaki?
2: Murag, di ba kay tantong kuan, Miss Eva?
1: Hindi mong gigwapo.
2: Paano ka ba nga? Na may daghan na address mo, ah?
1: Kaya ng kumon.
2: Murag kumon kayo murag na. Dahil daghan sa
1: mga. Makaana siya murag badyaw. Murag ba yung pagkabadyawon?
2: Kaya nabitaw. Laging uban ng mga netizen nga. Uy, nausa man taong ka, Jitli. Nausa may nakaon ni mo. Naaman ta kay kwarta na. O kwarta lang imong isgutan. Kaya material naman. Sa'yo nga na.
1: Materialistic
2: naman taro pa na. O kwarta lang na naman siguro kay kwarta kay mo na ko ana biya ka vlogger biya pa. O niya imo pagi nang kanaa mo.
1: Gidaginot.
2: Daginot pagi na nimo nga ikatulo pagi sa murag ikaso.
1: O niya si Jet Li po ang pinakabata.
2: Pero in fairness Miss Eva, kinintawahan na bisag ingon ana pud yang naong naalam gid say lagi kwarta mo na og naay kwarta giday siguro ang tao. Udi nang gyud ka ma problema bisag unsa pay naong sa mga asawa. Kay una nga asawa paskang gwapahan sa iba.
1: Ingon ana man gyud ang mga beauty. Ang mga Muslim inana jud beauty. Lahi gyud na sila beauty.
2: Kana ang kuan gyud siya baka nang makaingon ka nga
1: murag kuan. Murag asawa ni Rubin Padilla kani adto.
2: Sharon.
1: Dili oy katong Muslim mama nila ni Kylie Padilla.
2: Mo dai. Onya ikaduha di man pud batig naong arangan pud sa iba. Onya kaning ikatulo lagi mo ni na
1: si Jet Li. Si Jet Li po, kay dili ba siya tanto nga gwapa yun?
2: Dili, pero
1: mura
2: okay
1: ba siya lakin, lakin on og naong, shape sa naong, inana ba?
2: Pero mo na, makaana lagi tang ano,
1: astig ba? Astig.
2: Kuan, kana naman lagi mo. Pero ang uban lagi ana sila nga, wala na blima oy kay syempre karong panahon na kuan naman gyud.
1: Dili naman ang gugma, kuan ang gugma. Ana naman sa dako.
2: Ana na lang squad.
1: Dako og dag burot.
2: Bugdo og bulsa. Kana agi ko noy kwartahan gini to hay na Miss Eva. Mo ni si kuan na Jitli. Mo ni usas mga nag-viral, mga chismis karon sa mga ingon tagpo nga sa social media o sa gawas atong nag-viral nga
1: katong kuan, katong si Attorney. Si Attorney nga.
2: Pero mga baril.
1: Daghan gani kay niingon nga mura man ni siya kuain magpa-smearing hoy.
2: Ay, unya katupong ang pulis po nga yung interview mo sa iba naka-smile smile po Bitano, pero mo na, ang uban, sagol-sagol, lagi ilang po reaksyon siya.
1: Niya, gihimuan kay nila kuan nga, Luna o si Bastek atong sa mafia, wag mo yung ina.
2: Kuan, gihimo nilang murag nagadaanan. Ang sako na yung kana ang makapakilig ba kuno? Pero mo na, ang uban po nga mga netizen na sila nga, lailahi man ang tao, lailahi o ka ang style sa kanang pamorma, lailahi, labi na sila mo investigar, Miss Eva, lailahi kung nagpamaagi ang mga bugada, nga kana ang unsa ilahang pag ang uban magsige magkasuko ana
1: siya kay kuan na
2: pinakuan mura siya flirting ang style sa iya
1: mura siya magsidus
2: mura siya may
1: manintal ana magkano ba yung ano mo kanang mga
2: malaki bang bare pero mo na malingaw ba ka magtanaw labi na katong gimo imo ano nag background ni Eva sa mga netizen nga ay grabe gyud ang barrel down makaingon po tanga nung imumapog ipasobraan o pinaslang barrel. Ana, pwede naman ilargog barrel. Ana, parang di lang yung kayo. Ang una po, nga pinasmile-smile yung Miss Eva, parang makaana po tayo, nasobraan po niyang smile. Ana, parang nasobraan po guro gamay yung smile.
1: Nanintal.
2: Parang, kaya ba na ka sa mga netizen karon nga dali kayo makaba, ito yung smile lang niya, mura lang itong nagkuan, mura lang itong nagkanaang, mura lang itong nagpakuan.
1: Kuwang na lang kay, magpaut-paut ba?
2: Kaya na, o gani, daghan na kayo mga vloggers po garon nga nisoon sa young style. Nasa nga,
1: kuan, DJ Pamela. DJ Pamela, magkuan ka, mag-content ka ron. Kanang, ang imong ikuan na picture ni Baste, kung si Baste ang witness, ikaw ang abogado niya, unsa imong buhaton. Kana, mo na yung i-content.
2: Bala na sila, Miss Eva. Pero mo na, mo na yung sa mga nakapauting kay sa social media karong pala. Mo na, gawas ni attorney nga nagmurag seduction lagi daw. Ani pag si Kuan Jet Li
1: nang si Dos.
2: Si Dos ana nga kana ang pero mo na ang uban na puyo. Pero gawas pa ana no kana ang naa man puyto kay lagi na postpone mang election Miss Eva. Naa man toy kapitan di asa ni ka mas bati ba ni kapitan.
1: Ay ako sa di ay na koy ichika.
2: Ana.
1: Na koy ichika nimo.
2: Ingon ani
1: sa una kay na ako no ni Kuan kaning kapitan nga na ay negosyo ba. Unya sa kay nahibaw-an Manila nga kanang naghinangat ang election kay November 2 man unta to. Unya sus kay gipaningil man niya.
2: Ano
1: naningil na si Kap sa utang. Unya katong nga naghinangat pa nga ko ani ingon nga ilan sa to bayari ana. Karon kay wa man na dayon gipaningil na.
2: Okay na, yan ang ipugos kay Juan naman sa layo pa kaayo, 28 pa.
1: Gipaningil na.
2: Nasa yung sa diri nga nag-viral po ni Miss Eva nga pagkaibaw niya nga gipirmahan ni Bongbong Marcos nga di madayon ang eleksyon. Paskan yung ligid-ligid sa barangay hall. Oh, ganun. Muragin siya nga bam, ligid-ligid gusto taman Miss Eva. O niya karon interview siya nganong nabuhat pagkay syempre yung naana kapitan ko kang dako pagka nabay na videohan ka na post ka viral ka gyud. Okay mo to pag interview niya nganong naingon ato man unsa may gibati ni gyud ani mo pagkahibaw ni mong wa madayon ang eleksyon. Okay gipirmahan nga ato pa sa kuan tuig 2028 ana siya Miss Eva nga kuan nalipay lang ko kana answer kay daghan mo kog nabuhat pud diri sa barangay.
1: Ha mo din
2: pretty nililipay niya tungkol sa kalipay niya nga di madayong eleksyon. Mauto nga pretty ligid-ligid niya sa sahog sa barangay hall. Ang pangutahan na ana ro nalipay ba siya nga kuan siguro ang ubaan na mana po ng uban Miss Eva malipay kay kahibawa naman ka mapildi ka karong sunod karong eleksyon ana. O nalipay ka kay mapunan pa imong termino kay og na dayon pang eleksyon taga ka mang yon. Di ba? Sige unya karon nga po na ang istorya kabahin sa kaagi gugma kinabuhi ni Bummy Miss Eva Uncle Boy.
0: Okay. Unsa may mahatag advice ninyo no sa tuang sinder karong hapo na Miss Eva?
1: Ako Uncle Boy kanang okay lang jud kayo nga mupauli lang siya sa ilaha. Dito ra sa siya sa ilaha kay kuan lisod kayo nga makita sa iyahang anak nga gidapatan siya sa iyahang bana.
0: Mao.
1: Oo, mas maayo nga mag kuan mupauli lang usa siya kay mulaylo sa siya sa iyahang bana.
0: Laylo lang usa day mora sab na. Para sa kuapod kuan lang sa kaniang laylo lang sa niya. Amo na ba wa mta kay bao kay pwede ni masabot-sabot o pwede ra ni mo masitol ra ninyo kay di man ginaingong problema kay inyo nang tinuyuan. Binuhatan man ninyo so muna og masitol ra okay ra nang dila sa kamuli. O depende na lang nasab sa imo ha. Okay DJ Pamela.
2: May na ano na lang yun na siguro niya kanaang kay sila ra magay makasulbad kay sila magay magtiayon Miss Eva. O niya gawas pa sila may nagbuhatan na duwa nabuhata sila ang tao sila man ana sila magay nakasaan na nga nung na nasalay o saka ana karong umaabot so may na nahala sa ipato ninyo ana inyong o ano na inyong sinabutan, inyong binuhatan. Bigsiri ko, Mambo.
0: Again, muna, no, sa libaday, salamat kayo sa toang sinder karong nga hapon na si Bummy. Taga-kar-kar, salamat kayo, day. Bummy, sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share, inyong kaagis sa gugma. Kaagis ginumbo. So muna, no, ikan na lang, kamuna lang, analisara na, day. Kaya inyong hamag yun ang binuhatan. Gunagot, no. O niya, ako ana na, kanang ina na imong bana, imong kalipin nga, no, masuko man taong ka nga. Ikaw may nagbuhat, ini. Wapan ni mo buhata, di man ni maingon ani, o gusto na ikaw nga, kanaang di pa sa tabangana karon, no, di pa masunda na nga tong anak ng kamagwangan. Okay, sige, niya nga to ang mga kabayans nga naminaw karon. Salamat kayo sa makanunan ng pagsunod sa itong mga programa. Sukad ka ganinang alas 4, hanto din ng orasos kahaponon. Ilabi na itong programa ng Request 931. Diin sukad na sa launas kahaponon, hangtod punta sa alas 4. O ni Adlaw maron nga Huaybis mga kabayans, pizza uno sa bulan sa Oktubre. No, pastilan gamay na lang yung kayo ang Adlaw. Pasko na po. O niya, salamat kayo niya. Ang musunod nga programa ang servisyong kabahibs kaoban si DJ Langga Nida. Musunod usap ang arangkada balita. Kaoban niya po si DJ Langga Nida mga kabahibs. Dayon ang TV Patrol. Layon ang playlist na. Sige, wala naman tayong oras. Miss Eva, ikay una.
1: Sa mga gigapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, selfie, bye, and good afternoon, mga ka-vibes, amping!
0: Okay, salamat kayo, Miss Eva, DJ Pamela.
2: Bye na! Ako na lang sa art! Sino si Pamela? Ay, mag-ingon sa amping, ingin na sa art! Ay, salamat itong may hapon, kaya itong tanay, Uncle Boy.
0: Alright, ako na lang usap, si Uncle Boy ninyo mag-ingon sa gihapon, paniti, tiguang bitaw, paniti di bataro. Salamat, may hapon, DJ Kumambo. Again, yes, ito mga kabayabs ka naminaw. Hangtong susunod og maas sa bagdak na og stasyon na pansadili. Badi ay ang ito nakaoban ka ng atong chief engineer, Sir Berhilio. Kaganina ka rin na si Sir Edgas. Yapon Sir Gabriel, si Ma'am Junet, ang atong station manager, si DJ Langga Nida, mga kabayabs. Alas tres, tanda tayo siyete na, mga kabayabs. Hindi pata mo biyas kang inan. Padala usap si DJ Rico Mambo, mag-ingon, lihok na, mintras sa iyo pa. Mintras sa may panahon na pay oras mga gustong buhaton. Buhata na mga kabayabs. Onya, 85 na malagaad law Pasko na mga kabayans. Minaw sa mga kanta ay Pasko sa Pinas. Dinhilang sa paboritong radio Sugbo, Kabisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Kabayans sa soundtrack. Mauna ni alas 3:38 mga kabayans. Bye-bye!

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Kabibs! Ay, sige, katulog niya. Malimot na pagkagplit eh. Mauna ni.
3: Kabibs! Kabibs! Kasama sa wana.
4: Mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay.
0: Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay. Mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: sa mga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavay.
1: Serbisyong Kavay.
0: Serbisyong Kavay. Serbisyong Kavay.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ania na ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Alas 4:16 na mayong hapon, Cebu, Kabisayan, og tibuok kalibutan. Good afternoon ka natong tanan. Dayon sa programa, andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad, serbisyong ka-vibes. Kininyong maalagaron nga ka-vibes, Langgat Neda sa inyong paboritong istasyonan dinhi sa Cebu, 93.1 FMR, Cebu. Kumusta itong mga ka-vibes nga nag-snap or nangapi karong mga orasa? Kumusta man ang ato ang mga ka-vibes nga na late yun in town o paniudto? Paniudto pa ba? Alas 4:16 pa ang uban mong good kay sa trabaho, no? Mo ni ilahang lunch break na hala. Enjoy

0: your break, enjoy your lunch, coffee, or snacks. Kung asa man marong bahina sa probinsya sa Sugbo nang hinaot mi, nga naglanog-lanog mi, 93.1 sa dial sa inyong mga radyo, o di baka ha, pwede mi ninyong mapaminawan pinaagi sa to ang audio streaming app na ata sa Play Store, Android, mga ka-vibe. So you go to Play Store, search FMR Philippines, download the app so that you can vibe with us anytime, anywhere. Sa mga ka-vibes na ito, nga dunay taas og igong oras, karong hapon na nga musubay sa atuang gipahigayon nga Facebook live streaming. Live na ta sa itong official Facebook page, 93.1 FMR Cebu. Dayon, dayon! And today is a beautiful Thursday. Yay! Thursday na this! Unang adlaw sa buwan sa Oktubre! Wow! Daghan kayo ang mga ka-vibes na to nga nag-atang nga mahuman ang buwan sa Setyembre kay hingingon mangod sila nga wake me up when September ends. Napukaw na ba mo? Nakamata na ba ang tanan nga October 1 na mga ka-vibes and 85 days to go before Christmas. Nindot ka ayun no, daghantag i-look forward sa dili pa mahuman ang tuig 2020 size. And mga unsay good vibes only na to. Wow, kagahapon, kagabi, no, gipahigayon ang 29th kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas Golden Dove Awards, KBP Golden Dove Awards. Uy, mag-congratulate ta sa itong mga provincial winners. So, ano, gikan sa mga regional areas na yung mga nahimong mananaog. Congratulations ninyong tanan. And of course, we're very proud kaya nga ato ang mga kaubanan gikan sa ato ang head office, no? Doon na po yung mga awards nga nadawat gikan sa 29th KBP Golden Dove Awards. Gikan sa Prime Media PRTV, si Angela Babad, ang ato ang field reporter, and syempre si Ninia Corpus. Congratulations mga ka-vibes! Plus, ang mga nahimong mananaog na programa sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, atong mga kauban din ha, congratulations with due respect. And sa pagali, umoto sila. Basta. Congratulations ninyo! Good vibes kaayo, no? Nga mahatagan og pasidungog ang ato ang mga kaubanan sa pagpanibya. Alas 4:19 na, padayon tatong ka-vibes advisory. O sa man ang air quality index na to today, unhealthy mga ka-vibes, no? Para sa mga sensitive groups. So kung medyo doon na tayo mga kanang gipamati, pwede din na lang tayo magawas-gawas, no? Ari lang tayo sa balay. Pero kung di malikayan, magsulob tayo og mask. O niya, syempre, unsa may buot pasabot sa to ang air quality index, mga ka-vibes. Unsa may buot pasabot kung muingon nga good. So, buot pasabot ni ini, luwas o limpyo ang hangin. Padayon ang kasagaran natong mga kalihukan sa gawas. Kung muingon og fair, kasagaran ang kalidad sa hangin, padayon ang kalihukan or kasarangan di ay ang kalidad sa hangin, padayon ang kalihukan samtang nakatutok sa mga opisyal nga panghitabo. Kung muingon og unhealthy for sensitive groups sama karong adlawa, buot pasabot likayan ang mga dugay nga kalihukan sa gawas. Ilabi na sa mga bata, katigulangan, mabdos og adunay mga sakit sa baga o kasing-kasing. Maingon po usahay og very unhealthy, no? Buot pasabot magpabilin tasod sa balay ang mga adunay sakit sa baga o kasing-kasing. Likayan ang dili kinahanglanon nga paggawas. Napoy acutely unhealthy mga ka-vibes. Limitahan gyud nato ang ato ang kalihukan ngadto sa gawas kay di gyud ni maayo ang hangin para nato. Wa pa gyud intaw naabot sa punto no nga nahimong emergency, ayaw lang gyud unta, pero kung ingon niini mga ka-vibes simbako no, giawhag ang tanan nga magpabilin sulod sa balay og sirad-an ang pultahan og bintana aron magpabiling limpyo ang hangin sulod sa balay. Nagpadayon gihapon ang pag-monitor sa ato ang mga ka-vibes din ha sa Environmental Management Bureau Region 7. Alright, so maminaw ta sa mga nagkalain-laing balita and labaw sa tanan natong i-check gikan sa official Facebook page sa EMB7 ang opisyal nga advisory. Alas 4:21 na mga ka-vibes. So, mapadayo na ta sa tuang pangalagad highlights this afternoon. Kauban nato, suki gyud ni nato sa programang serbisyong ka-vibes. And I'm very grateful nga proactive kaayo sila sa pagpadangat gyud og updates no alang sa tuang komunidad. Mo ni akong ganahan sa mga ahensya sa gobyerno kanunay nga mga tubang aron maghatod og resibo. Oh, di ba? Tingnan ana man na duna man gud nay mga giplanuhan, dunay mga gipangsaad. Unya hay naman, mamadiday pangutana nato. Apan kini sila nga ahensya sa gobyerno kanunay nga abdik og andam nga muhatag sa gikinahanglan gyud nga reporting ngadto sa community. Apan karong adlaw ang atong hisgutan kay kining dunay kalabutan sa mga ay dunay kalabutan sa nang kasaulugan sa Elderly Filipino Week kundi in gikan karong adlaw October 1 hangtod 7, so October 1 until 7. It's Elderly Filipino Week. So, kinsa man ang mga elderly. Unsa man kamahinong danon nga ato nang isaulog. Unya, unsa man ang doon na ba sila'y mga makuha? Doon na ba'y mga angayng mahatag ngadto kanila? Muna itong hisgutan. Karong hapon na, mga ka-vibes, atong makauban sa itong pangalagad highlight sa programang servisyong ka-vibes, no? Atong hisgutan ang social pension for the celebration of Elderly Filipino Week. Kauban na ito, unahon sa natog paila ila din hingdapita. Project Development Officer 2, Miss Daniela Hilig. Mayong hapon, ma'am.
1: Mayong hapon og sa tanang suking tigpaminaw sa favorite music radio dere sa Cebu.
0: Yes, daghan kaayong salamat for coming and laing Project Development Officer 2, Cebu Team Leader, Miss Jennifer Cañete. Mayong hapon, ma'am Jennifer.
2: Mayong hapon lang ganida og sa tanang suki og tigpaminaw sa FM radio.
0: Daghan kang salamat sa pag-anhi karong hapuna. And syempre, kauban nila ang ilahang inahan ba? O, inahan. Social Welfare Officer for OIC, Division Chief, Protective Services, and Concurrent Social Pension Section Head. Kauban na to, si Miss Clavel Saicon. Sorry, ma'am. Miss Clavel Saicon. Hi, ma'am. Mayong hapon.
3: Mayong hapon. Kanimo, ma'am. Og sa tanang naabot sa Sibia. Atong Sibia karon sa favorite music radio.
0: Daghan kaing salamat sa inyong oras ug panahon karong hapuna. And yes, very timely kay atong yung gitumong no kay it's our celebration for the Elderly Filipino Week. Oh, so nindot kaayo ni daghan kaayo ta og mga listeners no sa Central Visayas, Cebu and Bohol, probinsya sa Sugbo nga mga elderly. Oh, yes. Kung may tag elderly o sa may pasabot ni ini.
3: Aw, kung may nung tag-elderly, katugyon ning nag-edad, nag-saisinta pataas, ma'am.
0: Okay.
3: So, dili 59 and 11 months, but 59 years old and 12 months. So, 60 years old.
0: 60 years old, mga senior citizens. Yeah. No, yes. Senior citizens. So, unsay gisaulog, kung may ingon taog Elderly Filipino Week, unya nga nung importante mang kini para sa mga pamilyang Pilipino.
3: Ah, ako sa, ang kani, ang every, kuan good ma'am, every year, on October 1 to 7, gisaulog nato ning gitawag og Elderly Filipino Week, no? Tungod ni kabahin kani sa Proclamation number 470 series of 1994. So 32 years na ni ma'am since it was issued and proclaimed, and then para kani good siya unsa may importance ani nga gi-issue mani or gi-proclamar mani tungod to recognize the contribution of our elderly Filipino for nation building.
0: Yes.
3: And ikaduha is para makapromote what are the rights and privileges of the senior citizens. So mogyo ni siya ang two objectives why ngano ni siya ang gisaulog nato ang every year ang Elderly Filipino Week from October 1 to 7.
0: Taas kaayo, no? One week yun, no? Usa ka semana. Ingon ni Anna kamahinong danon ang nahatag, nabuhat sa ato ang elderly, no? For nation building. I must agree because maunsa na lang yun kahaning ato ang itong dagway yun ron, atong kahimtang yun ron, ugwain tao ni naning kamot, no? Naninguhan ning ato ang mga katigulangan. no, ilag yung gi-make sure nga maayog kabutang ning ato ang nasod aron kita nga nagsunod ay okay luwas ni ana man no sa mga nagkalain-laing mata kay lain-lain ug asa ni sila na involved no. Yes. Nagmention si Ma'am Clavel kaganina og mga rights no, usa man di ay ang mga unsay angay gyud natong mas ma-highlight na mahibaw-an nga katungod sa ato ang elderly.
2: Okay, yes, so doon na tayo gitawag o mga key privileges and sa ito ang mga senior citizens og rights, ma'am. Kung doon na sila'y makabaton sila og ID o sa kakatungod nila nga mutungtong na sila sa isinta, katungod nila nga makakuha sila og ID. Dayon doon na tayo 20% discount and VAT exemption sa once nga nakabato na silang ID. Then doon na sa tayo gitawag og utility discounts sa itong water bills and electric bills. And then sa again tax exemption. So katong mga minimum wage earners pa na ito nga doon na pa ipaninuhan makakaya pa og trabaho. So doon na sa sila tax exemptions. So uban ana ma'am gawas ana doon na tayo gitawag og other government privileges. So usa ni ito ang social pension program for indigent senior citizen. So na sila PhilHealth coverage, libre sila og medical services ingon man death claims or benefits.
0: Ma'am, balikan lang nako usa tong utility
2: bills and electric discounts.
0: Oh, discounts. Unsa man nila pag-avail?
1: Ang utility discount it's 5% kung ang maong utility or bill nakapangalan sa senior.
0: Ah, dili pwede nga. Yes. Ako nanay senior.
1: Oo, niya siya'y nagbayad.
0: Siya'y nagbayad man pero nakapangalan na ko ang kuan. Dili na ni magbayad tanay, dili pwede nana. Maghuwat lang yung tag-senior. Maghuwat lang yung tag-senior citizen ta. O, oh, di ba? So, kanindot ba di? Ay, kawa ko kay Bobby tau ano? No, karon pa ko nakadungo. Kay ba ko sa 20%, no? 20%
1: discount.
0: Discount. O, oh, unya, kay ba ko ana, nakadungo po ko ana. Kanina, mo itong kinangutana dyan ko. So, kinahanglan nakapangalan yun sa senior citizen. Yung pala, yung mama, yung lola, lolo, papa, basa whoever is nang edad, nag-edad, nagsaysintaan niyos pataas. Okay, so kadaghan bago di ay no sa mga katungod sa ato ang elderly kanindot paminawon nga sila even if naamang yun ay mga limitations na no kung maabot na ta sa punto nga inana na ato ang edad. So even if maabot ta sa panahon nga doon na ay limitasyon ang ato ang panginabuhi, ato ang paglihok-lihok, apan doon na tay mga makuha no nga mga benepisyo di ay or discounts gikan sa ato ang mga katungod. Kinahanglan kay bauta anang tanan.
2: Yes, dapat yun.
0: Diba? Ang uban kay daghan gyapon kog madunggan bitaw nga wa sila kahibalo.
2: Tungod ma'am kay wala sila access siguro sa mga advokasya nato. Kanang dili makaya po labi na sa mga Jeddah areas nga lagyo kay sila sa lungsod nga maglisod in town sila kanang dili sila maabot sa atong mga pahibalo.
0: Bitaw no, very important ang role nato mga magsisibya even ang mga active kayo sa social media kaysa na sige tag-post-post sa mga way hinungdan. May mas may pang atong i-post, i-repost, i-share ang gikan sa legit nga page, official page gyud na naadid to, no? And I'm sure like DSWD ang ubang ahensya sa gobyerno nga dunay kalabutan no sa pag-make sure na ang ato ang elderly na ato yung naatiman. Make sure that you like keep posting also details such as that, no? Kaya ang uban basin dili ra pud kayo ma-post. So kinahanglan ta makahibaw. So kita nga mga anak, mga apo, mga pag-umangkon, atog yung i-make sure nga walay senior citizens sa to ang pamilya nga wala in town kahibaluan na. Oh, musulti gyud ta. No, kay ang sa pagpalibre naman lang pud. Mao ni usoro, no?
2: Yes.
0: Pagpalibre. Kay ko ano, mangayon din kanang
2: ID.
0: ID dayon dali kay. Ko ani 20%.
1: So mausad ni ang nakanindot nga naataan ni karon hapuna para kadtong wala na mo maabot para sa among mga orientation kung nakadungog man mapadangat nato kung unsa gyud ang mga pribilehiyo
0: nila. Tinuod gyud na. And mo gyud na akong giingon nga importance sa kanabi taw mga national whatever whatever day. Oh, so but of course sana dili lang tungod kay natin sa ulog karong adlaw or yes. karong semanahuna or karong buwana. We have to make sure doing our part ba, no? Like disseminating information nga usa ka mahinungdanong butang nga dako tabang sa ato ang isig kataw. O, di ba? O, nga, nindot kay, sa ato ang kasaulugan, doon ay giandam ba ang Central Visayas atol sa celebration? Unsa man ni siya?
2: Yes,
0: si Ma'am, isa man ni, si Ma'am Clavel ni.
3: Ay, daghan nagkadaiya.
0: Daghan,
3: Yes. After na amanggoy, after the creation of the National Commission on the Senior Citizens, sila na karon ang nag-lead sa mga agency. Activities related to elderly or the senior citizens. So karon ang nag-lead karon ang National Commission on Senior Citizens unya si DSWD is part kay part pa man siya sa transition. So karon ang atong mga lungsod, ang atong mga munisipyo, nay kanya-kanya siyang pagsaulog, unsaon siya nga celebration. And then kita sa DSWD, nanatay mga naka-line up nga na activities like among i-gather ang among mga retirees and katusang senior citizen na among mga employees for them nga amo pong tagaan sila og of course pasalamat for the contribution they have with our office, no? And then nami mga talk about growing older niya nya among gitap ang mga ang city health partner. Nato nga officer og staff to conduct check up, wellness check up, and at the same time offer various packages for our retirees, no, of DSWD. So naapod may mga package of services kay naaman may AVRC nga mga trainees kanang massage, kanang naaron sa mangol amoa sa AVRC ang uban ana. So mga different mga manicure, pedicure nga different services for us you know as a sign of respect to them and gratitude. Of course to show our gratitude no for what they contributed to the department in general. So yun ana daghan kay may mga activities but sa DSWD yun ana. However nami culmination activity joined by the NCSC and other mga partner agencies ana namo i nami short program to be conducted at the social hall of Capitol building and this will be on October 30, 2026.
0: Yes, exciting, no? Daghang manunga ana. Oo, sa culmination. And you've mentioned National Commission of Senior Citizens. Oo, ato di silang i-invite, Junit, sila na po.
2: Yes.
0: To also talk about on sa ilahang mga activities, no? No, nga,
2: yes.
0: Ibuhat, buhaton, or depende kung ano sila ma-available. Ma'am Agnes, hello. Suki po na namo. Kanunay po na sila. Oo, mo ng mga paboritong mga ahensya. Muhatag yun, update ba? Kaya naghambiat ng mga listeners na kanang elderly. Na mahinong niya, radyo bagyod kay hindi ka mao anang magkahigkahis sa kanang gadgets sa radyo gid minaw may manggid nang ato di ba mga elderly nya nindot tungod kay napon moy bitbit karon nga balita actually di siya balita no basta nang uban wala pud kahibalo na mention manggod ka ganina na ang ni Ma'am Jennifer no ang kalabutan ni ining or kalambigitan ni ining senior social pension for indigent senior citizens program nahisgot tanong ko ni ganina. Base ng uban, wapod kahibaw, ini per dili ni bago.
3: Bidaan.
0: Garaan na yun. Senior, di po si senior citizen. Di po ni siya senior citizen ng kuan.
2: Mga 2011 tanag.
0: So, unsa man ni siya? Kung maingon ta o social pension for indigent senior citizens program, unsa man ni siya about o unsa o ni nila nga ilan ning ma-avail? Kisa man ani. Sige, ikaw ma'am.
1: Karong tuiga, naatay kabaguhan sa atong proseso. sa una mang God, the past few years, ang atog yung kwan is ang pag-identify sa atong eligible or mga indigent ng mga senior citizen is through the FS Cup endorsement from the OSCA office, MS, or CSWD office.
0: Okay.
1: But for this year, nag-change na ang ato, which is, of course, ato nang gi-implement ang gitaw ang pagsulod ani nila sa gitawag nato nga CBMS, Community-Based Monitoring System, pinaagi na sa PSA, which was, of course, ang PSA mauna ni siya nag-identify through their census in 2024, ma-identify nila kinsa to ang angayan nga mapasulod na to for nearly poor or poor dito sa CBMS.
0: Ah, katong dinhi si RD. Gi-appeal na. Usa na sa nahisgotan ni RD. Tinuod, no? Katotong pag-census pag 2024.
1: Yes.
0: So, doon na natay listahan ini. Kaya nahuman naman ang 2024.
1: Yes.
0: Buot pa sa buot, naandam na ni siya o nang hatag na ta.
1: Yes. Oh, yes. In fact, padayon ta, naanatay fourth batch, nga gi na-endorse gikan sa central office para amo ang i-validate. I-validate pa man gihapon na nato kung kinsa tong qualified para mapasulod sa ato ang program.
0: Ah, okay. So, dili pa validated tanan. Mm-hmm. Pero nanay uban nga na-validate. Kaya nakabasa na ko balita, shout out sa mga Tagalapu-Lapu. Tuwa mo rin na-release ng mga Tagalapu-Lapu.
3: Oo, validate. Ano? Nalantay kuan ma'am, idugang. Kanidang social pension, usan ka programa sa gobyerno nga gitahasan ang DSWD sa pag-implementar ani usa ni ka financial grants.
0: Okay.
3: Manghatag og ayuda ang DSWD para sa mga senior citizen. Senior citizen nga of course edad og 60. Sa unang mga panahon is 500 ra kada bulan.
0: Oh.
3: But naay sukad ani last year
1: last year
3: nagsugod na nga ang kaning social pension nga ipanghatag from 500 nisaka na to 1000 per month per qualified or eligible nga senior citizen. So ang among pamaagi sa pag-release ani every quarter. So sa kada quarter manghatag mig 3,000 per beneficiary. Then sunod na pud nga quarter, so usa ka tuig kaupat mi manghatag tungod kay di man madala namo og every month. So maong ang pag-release namo ani is every quarter, mao na nga ang kada madawat sa usa ka beneficiary is 3,000 per quarter. A total of 12,000 per year. So daghang nag-ingon, nga naman ma'am, nga dili man tanan. Ang programa itself speaks for the qualification. Number one, ang programa manggod is social pension for indigent.
0: Okay.
3: Indigent senior citizen. So, unsa man na siyang indigent. So, katong mga sick, frail, walay pension sa SSS, sa GSIS, whether gamay or dako. Kaya mingon manggod ang uban, man, ako'y pension pero gamay raman eh. So, mauna siya i-emphasize na mo, kaya usually, maumanggod na inadawat na to nga mga reports dito sa atong field. And then, katupong walay suporta gikan sa iyang mga anak or relatives.
1: Walay igong income.
0: Okay.
3: So, nya ang karon usa ka criteria katong ang gipuno nga criteria karon nga year is katong dapat siya na rehistro sa CBMS or Community Based Monitoring System.
0: Mao ni siyang gipahigayon pag 2024.
3: Yes. So mao na siya karon ma'am nga naay mga sana ko kanang reports or pangutana nga madungog nato nganong wala pa nag-edad naman kog 60 unya luoy man kaayo ko murag makapasar man ko kay wa man koy pension nga nadawat nga pobre pug ko wa pug ko nagdawatan og mga suporta gikan sa akong mga anak or pamilya Unya, wala pa man ko ma-appeal. O sana, ma'am, tungod kay wa siya na-appeal or na-rehistro sa katong CBMS.
4: Lagmit wa ka mga bli pag panungtok sa PSA. Oh, nanira ka kay nahadlok ka tingali o
1: scammer ka. Nice scam.
4: Maulagi na ba? Kanisag yung mga scammer, no? Kamang yun nakaingon. Ano na nga bli si lolog, si lola? Inaanak man na, mahadlok na to. Anan ay nag-ayo. Anak man. So, ani siguro, no? Siyempre, we will also would like to invite PSA to also ensure, no, ato ang mga katigulangan, or bisan nili katigulangan. Every time they do that ba, unsay assurance na mo, nga kamo day na, PSA day mo, official. Day mo, di official day mo, dapat inana siguro. Para di, tinuod bitaw, no, labi nagdaghan kagidaganan ba, no, rin ko mga plinig, ayulong sagyo, pertig yung tago na, maungpas mga TV, o koan, radyo, o aircon. Pero yes, no? So, mo na reason. Because, tinuod yun na, every time nga kauban ako ang National Commission of Senior Citizens niya, mo na ilahang pangutana. Di ba, naapod sila ilahang assistance po, no?
3: Sa octogenarian.
4: Kaya na mag-edad o 1995 to 100. Naapod sila yung ana. So, mangutana po sila, ano? So, lagmit, wapod mo nagparehistro sa National Commission. So, kung ano siya, the more entries you send, the more chances of winning. Bitaw, kidding aside ha, every time nga naatay gusto bitaw nga ma-avail, we have to make sure, dili register, oh yeah, get on registration, din himanggod, kinanan ma-appeal ta sa monitoring sa PSA. So, exactly. Again, kung wala ta adtuwad ng interview ninyo, wala to siya, lagmit, wa mo na-appeal.
1: Yes.
4: Maugid exactly. Na ang reason.
3: Pero ang good news, ma'am, yes, kay karon 2027, there will be another round of yes. CBMS na survey.
4: Community-based monitoring. Ayan. Mm.
3: So, katong wala ron, ang reason nga nung wala pa ma-appeal sila sa maong programa, tungod kay wala sila na rehistro, na karong 2027, adunay na po'y ipahigayon nga CBMS nga survey.
4: Kana man, mga utanag ito, ato yung ino ng PSA, pag-costume siguro mo ugtaro, parang di may mahadlok. Pwede noon, no, ako po to, la parcel na po na niya, wala ko ikabayad. Bitaw ha, para dili mahadlok ang mga elderly or maybe the local community ba no ang kuan can help no can assist.
1: Yes.
4: Kay bao na daan na schedule and I'm sure inana no mag sound off na si PSA sa barangay tayod. Mag anha mi aning adlaw then the barangay will announce to the community please expect between this time and this time naka t-shirt na sila gingon ani. Ana man para dili ta mahadlok mga blita og mutubag ta aron ma-appeal in town ta sa sunod na nga social pension. Kay but depende kung mo qualify pod kay
1: yes,
4: i-validate. So sa validation kato ha di man po ta makapamaka kay kanang face to face man ang interview inig panuktok ni PSA makita yun nila nga bitaw no inaniyahang balay unya murag siya man to usa dito or naikuyo pero murag kuan po to murag judgmental lagi po ta din
1: ma'am na
4: mahog mo ta judgmental din yung dapita no pero inaanak man na no so mao na siya ang atangan 2027. So we will reach out to PSA also to make sure nakana nga campaign ang pagsuroy nila ato pong ma-announce din ni aron daghan ang makahibalo niya ilang pangandaman. No, importante ka ayo na. But before ko mo-proceed sa usapan ako pangutan nga related ini. Akong question ba. So di ba na ay usay term adto Ma'am Clavel sa senior citizens
1: octogenarian.
4: Mao na. And then lahi pud nang ihatag sa local government local. Yes, na ay yes. Para sa senior citizens yes. Do ha right. Lahi pud ning atoa sa DSWD yes, social po. Pension yes. So mora ba na ang three known grants ba no mora ni
1: mao na siya for senior
4: citizens so imagine mga elderly kung naataan ng tulo no di ba I mean we just have to make sure we get the proper the correct information makahatag ta sa mga gikinahanglan nga documents or requirements dako na kay ning tabang sa to ang mga maintenance
1: oi
3: naalam po, ma'am, like, ang katong mga dato ng mga LGUs, ma'am, nireplicate sila sa atong program. Naghatag sad sila og mga financial assistance kada bulan sa mga senior citizens. Like, example, Cebu City. Ang Cebu City, kada bulan, basta registered ka ng residence in Cebu City, whether publika or dato, ang ilahang qualification, residence ragyug ka sa Cebu City, butanti ka, then naakay qualified ka to receive their financial assistance amounting to 1,000.
4: Yes.
3: So, kung ang atong senior citizens sa Cebu City, makadawat ka sa Sugbo pod nga katong ilang ayuda nga financial assistance o qualified po ka sa senior social pension dire. So, 6,000 imong madawat every 12,000, 24,000.
4: O niya, octogenarian pa rin ka, ka 85 years old ka,
2: 10,000 pa.
4: Magpakaon kis Lola, gano'n si Lolo. Diba? Tinood, no? Nya, kana, ha? Kana, kid, reaction da yun. Nga, mama na, di man muhatag o kanang dili, butanti, atong klaruhon, lagmit, kaya ang kita sa kasyudad, ilang unahon, i-priority nga, ma-share, maapod-apod nila sa ilaha mismong residente. So, kung dili lagi ka registered voter, maana, maglagay, gipolitika man mi, dili lagi kayo tama, kayo tunalisod po ng mga elderly, no? Kaya ma-high blood, rabagyo da yun. Hinahinay na gid og pasabot. Inana na mga kabal. So, ang income sa syudad or sa ninga ano, kamo para unahon priority ato ang mga residente gyud. Constituents, ana man na. Diba? So kalmahin lang ninyo. Ano ra kayo mo og high blood ay madugangan natong maintenance ana man. Diba? So ako next question, balik ta sa social pension. So inyo na ning i-release unsa man ni kay nang manual mo adto gyud ang mga tigulang to receive their social pension walay online ano ini?
2: Sa karon ang atong gipatuman ma'am is personal jud sila cash ang ilang madawat. So matag quarter ni ipahigayon sa local nga kagamhanan kay nga atong karong budget sa social pension is gi-download na ni sa matag munisipyo.
4: Okay.
2: So kay downloaded naman sila doon natay kanang mga gibuhat sad nga pamaagi kanos sa sila mo claim ug asa sad sila mo claim. So natay designated ng mga disbursing office sir, diin sila na ang mag-apod-apod personally na mag-claim yun sa senior citizen ang ilang quarterly nga stipend.
4: Ayan. Oh, so mo lagi to na naiagi no sa akong balita kagahapon nga dinasalapu-lapu ang mga elderly din ha. No, na-release na sila. Oh, di ba? So, lagmit nang hatag na to silang mga apo. Ano, no? Or mga anak.
2: Dito na sa passport chains.
4: Anak man na. Kalipay. In fairness, kalipay na sa mga apo or anak. Pero mas kalipay bito na sa elderly because they feel needed, no?
2: Yes, important.
4: Kaya they feel important. Halagi, kinahanglan pa ko. Mauna, kinakita nga mga wapata naabot ang idara, di na to sila kanang pasagdan. Maabot pa na nga idan.
2: Yes.
4: Kita na po ang makafeel nga wala namang ko'y ayo. Wala namang bili.
3: Mura, maubito na ma'am nga ang kasagaran gud sa kaning nga programa, dili kay nila ma-appreciate katong digital. Kay nga no, ma-feel man gud nila ma'am nga kwarta gud yung gi-receive. Nga once kung manual gud ang atong paagi sa pag-release o pag-distribute sa atong assistance, ma-feel gud nila, uy, nana ko kay rather digital, dili man sila, mag-ask pa man sila somebody from their family to help. So dili gud nila ma-feel ma'am.
4: Tinood yun na. Ako nanay kay senior citizen, shout out to my nanay, Nanita. Malipag siya, dunulan og cash. Ngayon mo ganoon nga, naigig yun ani, wa siya kalipay. Huwag mo ingon nga, to ana dito, ginaana, wag siya kalipay yun. May ganoon mga kupot siya, tag 1,000. Anag yung mga tigulang, no? Bito, tinood no, nasakto po. Mangita pag somebody to a help or assist, di ba? Unya imbis na tuwa dito ang hatag kay kuan yan.
3: Lahi na.
4: Na ay kuan, transaction fee.
2: Kuna na.
4: Bitaw, no? So, kumuan to, ihatag sa mga ning qualify, no?
3: Yes.
4: Na-verify sila, na-appeal yun sila sa hatagan sa social pension. O sa may ilahang kinahanglan nga ipakita nga ID or certification on sa man nga document?
1: Kung personal ang muadto, like ang beneficiary gyud, only their valid ID, government issued ID. Mm. And then ang primary gyud nato karon nga ID is the national ID. So we also would like to encourage ang atong mga senior citizen nga makakuha na gyud og national ID.
4: Dunay mga senior citizen nga national nakapa picture, nagpa national ID apan wa nila makuha ang ilahang ID. Mm. Pero naka-download ilang anak or apo digital. Yes. Pwede.
1: Pwede.
2: Valid gihapon siya.
4: Valid gihapon.
2: Valid siya.
4: Oh, so ayan, i-save na. I-save na inyong ID sa kanang ang mga elderly ron. Kamao naman. May naana, no? Mga naman, nananara kong ID, ana. O, oh, diba? So, i-save na ninyo kung digital ang copy sa inyong ID. Apan, kung nakuha gud ninyo inyong ID, nang hinaot mi nga, inyo gud nang napa, sana, laminate, o kay daghan din na, kadaghan magamit man na siya many times. Kaya that's the, kanang usa sa mga
2: primary ID,
4: no? Nga, gikinahanglan. Kanindot, bago di ay, very, koan di ay ang mga elderly na to, na panginarong mga buwana, no? Ano na, kay October na ba yun? Alam. Hindi ito ba pinaskuhan ng mga lola and lola, ang mga nanay, akong nanay. Ang mga anak, no, in fairness,
2: bisan o
4: no, oh, tinuod. I think we miss those days na mamarayg ta. Labi na karon kay inanap tay trabaho, bisan dili ta dakog sweldo, maka-afford ta sa unsay ganahan or kanang kinahanglan nato, yes. 'Di ba? And dinog gyud ta magpabugat sa tong ginikanan nga adto pa nato pangayoon nila, pero the moment na kay babi ta ang mga anak nga naa ni pension or naa ni grant nga nadawat, may kita mapadungog-dungog. Anto gana pamarayg. Mm. 'Di ba nay? Oh, so sakto no, dapat unta na ay ID. Unya, kung again, if you're just hearing this now, karon pa mo kahibalo nga pwede daay mo maano sa social pension, 2027 na pod, no? Yes. Naana po'y community-based monitoring
2: system. So, under sa PSA na siya, ma'am.
4: Under sa PSA.
2: Kaya mo hidugang, ma'am, if ever dili sila ka-claim personally itong doon na sila yung mga kakulian. So, doon na sa tayo prescribe o official nga template sa itong mga authorization nga makuha nila dito sa ilang tag sa ka-opisina sa Senior Citizens Office or sa MSWD Office nila.
4: Oh, that's very important, no?
1: Yan naman tayo mga bedridden.
4: Natay bedridden na mga elderly. No, ang uban kay mo zumba pa man. Oh, ang uban kay mag-pickleball pa. Hoy. Oo, 'di ba? So, pero ang uban natong mga ka-vibes nga dunay mga limitations, no, nga mga elderly. So, ang official template gikan sa makuha ninyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga local government units,
2: Office sa senior citizens.
4: Office sa senior citizens. Mm-hmm. Kanindot ba mga ka-vibes? So, atong klaruhon, kung ang usa ka senior citizen ganahan na makadawat puhon, mm-hmm, kung karon pa sila nakadungog na pwede na day social pension, maghuwat ra sila sa PSA, no? Walay bayad.
2: Wala.
4: Klarohon, naagali mo tuyok sa mauna na, klaro na yun ang scam na. Mm-hmm. Nagay manuktok, nigtungtong just Enero 2027 kay nakadungog ini unya ko an og kahuna-huna dayog pangilad, yes. Mangayo galig bayad di na tinuod
2: daily.
4: Wrong na siya, ha? Walay pangayoon nga bayad ang PSA, walay pangayoon nga bayad ang any government agency, ha? Kung manguha sa inyuhang detalye aron hatagan mo sa unsay inyuhang katungod karon buhon, depende mga lain-lain manggod, diba? But of course with DSWD nga nakigpartner with PSA, eh, walay bayad. Dili mingon nga, oh, makadawat kasi mong social pension, kinahanglan ko ano yung mga detalye, pero mabayad ka 1,000. Wrong na dayon. I-report na dayon palihog.
2: Yes. Oo,
4: ha? Atong klaruhon. And ang mga naminaw po na to, ng mga elderly nang hinaot mi, nga inyo na tong na, ayaw kalimot, ha? Pwede mo makakuha gikan sa inyuhang sa city, no, asa mo na belong, asa mo na registrado, registered voter, Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu, probinsya, o pwede, o asa manggaling na kay dili man yatatanan, no, na ay gipanghatag. Naapod ang National Commission of Senior Citizens kung 85 years old ka.
2: 85, 90, 95, 100.
4: Oh, 'di ba? So kung dito nakaparehistro mo sa National Commission of Senior Citizens na apod. Mm-hmm. O, pwede. Then you can check the official Facebook page also of National Commission of Senior Citizens, and we will invite them para itong klaruhon pagbalik kung sa mga requirements so that maka-avail mo. And of course, sa social pension, gikan sa DSWD, pwede po. So kung ato ang mga naminaw karon, mayingon wala gyud ko ana bisan usab, pwede na gyud mo magsugod. Normally ko ana man, di ba, birth certificate. Ang ako mahinumduman gikan sa National Commission, any document that na maka-prove nga so, 80 years old.
2: Yes. Yes. Birthday.
4: Ana man. Mm-hmm. So pwede na siya mga ka-vibes. But of course, pabuta kay ato silang i-guest para maka-avail mo na sunod puhon, no? Katiaw mo na, Ma'am Clavel, no? Pila ilang madawat kung katungkoan, 24,000. Good na siya. Very good na siya. Labi na sa to ang mga elderly nga dun na yung mga tambal nga gikinahanglan.
2: Maintenance.
4: Maintenance, no? Of course, we are just having fun nga ka na magpadungog-dungog ta, mamarayig ta, but unahon sa ninyo inyohang panginahanglan. But syempre, ato ang mga elderly kalipay, ragin na nila nga mag-give input sa ato ang pamarayig. Ato po silang hatagan silang kalipay. Kisara po para mo balibad o librehon tagpa burger, no? Di ba, Nay?
2: Proud na sila, proud kay na sila,
4: proud ka ayo sila. I'm very happy, no, nga kamo na pud ang naa dinhi karong hapon na. Unya do na pa bay mga mahinungdanon kaayo nga information nga kinahanglan natong ihatod karong hapon na? Go ahead. Sa may mo sulti, ma'am.
2: So karon, ma'am, doon na tayo gipagayon nga na padayon ang ato ang pag-validate sa atong na-generate nga list gikan sa CBMS. So karon doon na tayo gani potential beneficiaries nga 48,082 nga gihatag dinhilan sa atong region. So nikabat na siya og 48 appeal na ang Bohol and Cebu.
4: Yeah, Central Visayas.
2: Central Visayas. Mm. So karon padayon gali kagani nina sa Cebu City among gipadayon ang amot atong validation antod karon kay wala pa gyud nato na cover tanan. So kani sila is nahug ni sila, nabutang ni sila sa atong fourth batch nga lista nga gikan sa CBMS. So to cover sa ato ang target nga mo ang gitagaman tag sagaa nga budget nato na tay 241,522 unta nga beneficiaries.
4: Okay.
2: But at this third quarter do na lang tay active nga 232,820 so sa Cebu and Bohol na siya. So karon padayon gihapon niya mong giawhag ang naminaw nga kung do na sila sa lista o nakahabalo, makig-alayon sila sa matag barangay chapter presidents nila haron makahabalo sila o kanusa ang validation sa ilahang barangay. For but for the Cebu City karon nagpadayon giyud ni sa validation nila. So sa dili na makover o dili pa na mo ma-validate tungod na yung mga kakulian, doon na yung mga rason nga valid. So amo nang gipahibalo sila nga mag-schedule tapon og laing adlaw para sa ilaha ma-validate sila.
4: Yes. So ato bang kinahanglan sa dili mahuman ang tuig, no, atong ma
2: yes. Yes.
1: Ma-validate
4: aron ma-complete gud unta nato aron ma-release gud nato ni ilahang social pension.
2: Kay kami sad, ma'am, naninguha sad mi nga ang ato ang allocates ato ang budget is mahatag nato.
4: Tinuod.
2: So kami is mga project development officer, so kami ang nagmonitor og oversee nga sa pagpatuman sa tong programa sa matag munisipyo.
4: Daghan kaayong salamat ninyo sa inyohang pagpangalagad gyud, no? Well, that's very important nga tiaw mo na og ang kanang ang mga na-assign ba, no? Sige na lang. Ano dipta na to ang kwarta. O tiaw mo na gyud na naon ra gyud ninyo ang kuan. O kaluoy pud sa ato ang mga elderly nya kasayang ba pud. No? Sa ilahang katungod nga unta, ilahang na-enjoy with their loved ones. Oh, ilang nagamit para silang kaugalingon, na-enjoy kauban ilang pamilya. So thank you kaayo sa inyohang pagpangalagad, no? And good job, no? Kay you also made sure or you're making sure na inyo bitaw ma-exhausta nang pwedeng buhaton aron ma-announce gid nato, no? Nga dunan ni inyo ning katungod, inyo ning makuha, inani. So salamat kaayo ninyo. And again, no, ang kung asa sila makakuha og kanang legit nga information sa official Facebook page sa DSWD Field Office 7. Memorize. Uy, memorize. Walay char.
2: Suki.
4: Oo, suki. Bitaw, favorite gina ko ang DSWD because again, kamo yun ay very proactive, no, na mo message. Normally, we reach out, no? Yes. To ask for updates sa inani nga government agency. But kamo, a special shout out to Venice More. Yeah, very active, no? Mo reach out. Mangutanag yun. For this month, Neds, kanina po damong ganahan nga ipaano sa community. And that's very important for a government agency, no? Nga nakakabit bitaw sa inyohang kuan ang commitment ba to ensure nga mo mong gunigisaan. Hi, money. Oh, diba? Nilabi na magbalita mi dinhi mo ni budget approved budget hay man ro maana ba ya oh diba? So ang DSWD Field Office 7 walay utang kanunay gyud nga naay resibo nga mahatod sa ato ang mga taga Region 7. So good job ninyo, daghan king salamat.
2: Thank
4: sa inyo ang pagpangalagad, sa inyo ang hard work, and of course sa mga dugang pangutana ato ra gyud no sa official FB page, walay mga pwedeng tawagan nga hotline or whatever.
2: Ang do na tay naka-assigned or naka-task na mamatag munisipyo, do na gid mi in charge nga project development officer. So so alang sa ilang ubang kasayuran, muduo lang gid sila sa opisina sa senior citizens, dili sila magsilig pangutana sa ilang mga silingan. Kay dili na official lang ilang balita, kay moingon na usa nga mauni nya diday mao. So kinahanglan atong duolon ang opisina sa senior citizens office or ato ang local municipal social welfare office para sa mga kasayuran o impormasyon alang o detalye sa alang sa social pension program for indigent senior citizens.
4: Ayan. And of course, inyuha pong department is closely coordinating and monitoring kining mga representatives nato, no? So you also make sure nga kining sila abtik sa gyud pud ni silang manubag. You remind them all the time. Mo punay amo ang awhag, no, sa ato ang mga nagkalain-laing barangay, municipality, no, kanang kinahanglan pud unta nga abtik gyud ba og nay pangutana. Sakto mangutong reminder ni Ma'am Jen nga at least dili mangutana dito sa Lingan. Dili mangutana dito sa imong ka-pickleball. Ano si imong ka-pickleball kay nanrabaho sa munisipyo or sa barangay. Pero turo ka mangutana niya, strong na dayon ka. Ano, no?
2: Yes.
4: Mangutana ka diri kay namalita siya nga nakakuha siya ng grant. Nya dito mo yang information. Strong na may dayon ta.
2: Sulong wala na.
4: Sulong na dayon. Sa dayon sa kaning ahensya sa gobyerno. Wa mo ka nangutana og karon. Dili ta na ha, mga mames, mga ladies. Mangutana ta sa sakto nga mga legit, no? Sakto nga ahensya, legit na mga tao. So kung I'm sure I would also wanna do a special shout out sa ato ang mga nanrabaho pud sa barangay, no? You're also doing your part to make sure nga plastar, no, kining mga ingon ani panahon sa dunay mga grants nga mga ayuda nga ma-release, no, sa inyohang sitio baron or barangay, kanang you make sure nga inyo gid nang mahatod ngadto sa community.
2: Yes.
4: Daghan ka ayong salamat ninyo. Doon na ba mo yung shout out sa di pa tama na milit? Go, pwede kayo tamo shout out din he.
2: Shout out lang na mo among mga kauban sa social pension program na naroon. Continue nga nag-validate dito sa office.
4: Tarungan ninyo o validate. Dasig lang yun din ha. Mga taga social pension na department, tarungan ninyo validate din ha. Ayaw guyaluya. Kaya nagpaabot na yung mga katigulangan din he. Oh.
2: Yes.
4: Diba? And wala na ilain ninyo ang mga family members.
2: Amusang i-shout out ang family Basina Minaw. Yeah. Usab ma'am, amusang i-shout out ka to ang mga partners gyud sa LGU. Sila gyud nagtabang na mo kay dili man kaya na mo kung wala ilahang cooperation o pag-partnering o support nila sa local local office o sa munisipyo nga supportive sad kaayo sa tong programa. So dili na mo maabot tong mga pinakalagyo o pahibalo kung di wala sila dito sa lokal nga mutabang na mo.
4: Tinood.
2: Thank you kaayo sa mga partners diha.
4: Daghan kay salamat ninyo. If not dili, if not for you, di gini hap signing pag pang-apod-apod, no? Yes. Sa grad. Yan, ma'am, ikaw Ma'am Clavel, doon na kay mga ano din
3: yung shout. Ingyap lang sa management of DSWD Field Office 7 headed by our original director, Ma'am Shalane Marie Lucero, our ARDO Assistant Regional Director, si Ma'am Jaya Saison, and of course, our Assistant Regional Director for Administration, si Tonyson Lee. So, kami mapasalamaton kayo mi sa opportunity na niyami karon mapadangat na mo or mapa-disseminate, good, fully disseminated ang atong mga information kay napay mga pipila or mga kaubanan nato nga senior citizen wala pa masayod unsa man day mga privileges o mga rights niya as a senior citizen.
4: Yeah, daghan pud kaayong salamat sa kanunay nga pagsalig sa 93.1 FMR Cebu aron ihatod ang mga mahinungdanon kaayo nga updates ngadto sa katawhan. Daghan king salamat. Again, nakauban nato atong Project Development Officer 2 si Ms. Daniela Hilig. Daghang salamat. Project Development Officer 2 Cebu Team Leader Ms. Jennifer Cañete.
5: Thank you.
4: And our Social Welfare Officer 4 OIC Division Chief Protective Services and Concurrent Social Pension Section Head Ms. Clavel Saicon. Daghan kaayong salamat.
5: Thank you kay Ma'am sa inyong programa nga papadangat na mo ang mga serbisyo.
4: Nga magbalik-balik mo ha.
3: balik
4: jud. Mabalik-balik ni sila. Ay mo kabalaka aron hatagan tag update na pod. Aron hindi gyud bagi si piat gyud ha. Kanunay tang
3: updated gyud ang news.
4: Sinuod gyud na. Daghan kaayong salamat pag-usab DSWD Field Office 7 for trusting 93.1 FMR Cebu and sa dugang pang pagpangalaga dagikan sa DSWD Field Office 7. Kanunaya lamang ang pagpaminaw dinhi sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad serbisyong ka-vibes. Kay kanunay ni nato silang ipabisita dinhi aron mohatod og updates. And tomorrow, lain nga pagpangalagad atong ihatod ninyo. Nanginaot ko nga inyo kung kuyugan alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. Daging salamat sa inyong pagpakiguban nako. Arang kada balita mo sunod na kininyong maalagaron nga ka-vibes langga nada dinhi lamang sa inyo yung paborito 93.1 FMR Cebu Amping Love Love.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: Kabay!
8: Kabay!
9: Kabibs, nalapas na ta sa atong atun. Para, para, mauna ni.
10: Kabibs, kabibs, kasama sa awanan.
11: Mauna ni.
6: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
12: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
6: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
12: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
6: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This is the newest,
1: the hottest
2: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on DJ's Bracket.
8: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
9: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad langga neda.
8: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
10: O kini ang inyong arang

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Talinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
1: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: nagitla ba kayo mga kapamilya? Yung marathon pala na sinasabing marathon. Ganun lang yung... Sinasabi marathon, ganun. Ang bilis. Kapag si Speedy Gonzales at saka si Roadrunner ang nagmarathon, ganun lang siya kabilis.
1: Kaya nga. Yeah. Eh, so, andun pala si Speedy at saka si Roadrunner
0: kanina. Si Speedy Gonzales. Yes.
1: Pakabilis eh.
0: Hindi mo narinig. Sumisigaw sila na, arriba, arriba, eto, eto, iya.
1: Pagkatin lang, ala, alas dos pala, alas tres, tapos na.
0: Tapos na. Nagbabay na.
1: Tapos yung, di ba, partner, yung kagabi pa lang, pagkapatulog pa lang tayo, sabi na natin, kailangan tayong paghandaan dahil bukas mahabang araw ito.
0: Kaya nga, hindi sila nag-trial nga noong Tuesday dahil sabi nila tahapon. May pahinga muna ng ano Wednesday pala para makapagpahinga at makapag conserve ng energy at makababa ang bubunuin. Yung pala Lunes pa. Lunes pa pala tayo mag-iintay. Ano ba? Talaga lang.
1: Parang ano nga din partner no. Hindi rin masyadong naging mahaba yung mga pagtatanong ng both defense and the prosecution at yung mga ano din ng mga senator judges natin.
0: Yung sa dalawang registry of deeds, yung isa sa Davao City, isa sa Samal Island, di ba? Tapos yung isa gumagamit na ng magnifying glass. Nakapansin mo? Hindi mo napansin?
1: Hindi
0: mo siya. Sabi nga nung ibang mga netizen, sabi, ano ba yan? Apat na nga yung mata, may panglima pa.
1: Alam mo, mahirap pa. Pag malabo ang mata, ganun diba? Talaga.
0: Huwag kayo mag-eye shaming. Eye shaming, hindi body shaming. Eye shaming. Siguro nga naman kasi, parang kahit na po ay meron na siyang...
1: Antipara,
0: reading glasses o ano man yun. Baka talagang napaka-fine print na nung nakasulat doon sa ano. Kailangan lang niya ng magnifying glass.
1: Ayan, diba? You know, para lang hindi ka magkamali ng iyong nakikita.
0: Sure.
1: See, we're talking about numbers here.
0: The attorney, ano to? Marco, what is the name of the attorney?
1: Yung sa Tagasamal Island. Yung pangalawang Marco Pineda.
0: Si attorney Marco Pineda.
1: Mm-mm.
0: Tapos yung taga Davao naman, si attorney Kathy Maldonado.
1: Yes.
0: Pero, hindi po sila talaga yung parang hinihintay na main attraction. Ika nga, kumbaga sa, ano ba tawag dito?
1: Kung sa concert,
0: front act pa lang yung dalawa.
1: Front act pa lang sila.
0: Pero yung main performer, ay hinihintay ng mga tao, si dating Senador Sonny Trillanes.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, nagpakita na siya nung isang araw nung nakasalang bilang testigo si Davao City Mayor Buster Duterte.
1: Mm-hmm.
0: At sinasabi niya na handa na siya na tumestigo patungkol doon sa bank transaction.
1: Yes, at diba? May sinabi pa siya na may mga explosive siya mga ilalabas.
0: What happened to the explosion?
1: Delayed explosion. Bukas na lang daw.
0: Ewan ko, meron na pa explosion. So hindi na nga po isinalang si dating Senador Trillanes as a prosecution witness dahil siya daw mismo ang sumulat para sabihin na iatras na siya as a witness. Kanina kasi pagpasok pa lang ng mga prosecutor, sinabi na po ni lead prosecutor Jervy Luistro na hindi na nga daw isasalang si dating Senador Trillanes today. So siguro masyadong ano ba tawag dito? Nadismaya, nadisappoint, I don't know, no? Yung mga taong talagang inaasam nila na meron siya ilalahad. Pero bukas daw ay may praise con.
1: Si Senator Trillanes. Pero wala tayong impeachment bukas.
0: Wala, dahil sa Lunes na daw. At pinagbibigyan naman daw yung mismong panig din ng depensa. Na paghandaan din yung paglilitis dahil kailangan pa din nilang basahin at suriin yung mga dokumento, no?
1: Ito ay kahit na dami ng kumontra. Na huwag na tayong mag-delay ng mag-delay. Tagal na.
0: Noong una nga, meron ng mga dinrap na mga witnesses yung prosecution doon sa ibang articles of impeachment. At ngayon, parang sabi nga nila eh, bakit yung kaya daw mga tao ba na tila may mga dapat nalalaman? Yun pa yung dinadrop as witness. Yung si Colonel La Chica. Ayaw ipatawad. Itong si dating Senador Sonny Trillanes, hindi na rin isasala. Although ang sabi naman daw din ng mga, I think, mismo sa prosecution, baka daw naman kasi yung ilalabas din or ilalahad din sana ni dating Senador Trillanes ay mga impormasyong nakuha din niya from his sources. At yung mga sources mismo, baka sila din ang mas nakakaalam at sila din ang isasalang bilang witness.
1: At yun nga rin kanina kausap namin this morning si Dean Mawis, no?
0: Si Saul Mawis.
1: At sinabi rin niya yan eh, kasi I was asking, bakit po kaya nila i-drop?
0: Yeah.
1: Same din ang sinabi niyang possible argument is because kung lahat ng mga ilalahad ni Senator Trillanes ay nakuha niya sa iba, yeah, it might be hearsay, baka mamaya object lang mga object. So it might as well go straight to the sources of the document.
0: Sila ba kaya ang source na iuukuha?
1: Well, we don't know. That's what we're gonna find out tomorrow pag magpa-press conscious entry.
0: Ang iuupo next sa Monday, sino ba? Mga taga-AMLAC?
1: AMLAC, BIR, sinabi. And banks and insurance.
0: Oh, di marami-rami din yun. Oh, so, oh, kailangan talagang i-marathon yun, partner. Oh.
1: Yan na naman tayo.
0: Sa totoong
1: umasa
0: marathon.
1: Tayo sa marathon.
0: Sa totoong marathon.
1: Oh, oh.
0: Eh, kasi kanina parang sprint lang. Hindi naman tumaga.
1: 10K lang, no?
0: Oh, parang hindi ka. Eh, may clip
1: eh. Ang bilis eh.
0: So, sobrang nabigla rin po tayo dahil pinaghahandaan nga natin. Eh, dapat hanggang gabi, wala pa atang 3 o'clock.
1: Parang tapos regular na nga tayo. At di lang parang regular. Ang aga na nga ng lunch break.
0: Maaga na.
1: Maaga rin natapos.
0: Maaga din na.
1: Oh.
0: Sige. So, ano ba ang mga napulot natin kanina from the two witnesses na isinara?
1: That there were
0: land titles.
1: Undeclared land titles.
0: Although, yung parang meron kasi kanina parang question as to whether nagtama o nagtugma ba yung supposed to being address na binigay doon sa isang real property.
1: Oo,
0: no?
1: Kasi parang nag-cross
0: ang
1: lang.
0: Ang lumitaw is maaaring yung binigay na pangalan doon sa address ay hindi tugma doon sa nasa title. Dahil kuminsan, partner, ito yung medyo nagtataka din ako eh. Minsan meron kang lupa, pero ang title niya na doon sa Block 9, Lot 9, Block 13.
1: Oo.
0: Pero kapag nabili na yung property, biglang nagkaka-house number.
1: Oo.
0: Nare, number 12 Calachucci Street. Parang ganon. Pero doon sa title, hindi number 12 Calachucci Street yun. Lot 9, Block something something.
1: Oo.
0: So baka daw lang doon nagkaiba.
1: Pero saan
0: pero
1: nga
0: yun,
1: ba?
0: Yun pa rin, the same location.
1: Oo.
0: Nagtugma pa rin. Oo. Parang sa Matina ata.
1: Oo. Pero yun nga rin yung pinagtataka ko, partner eh. Saan ba yan nagbabago? Doon sa...
0: Sa Registry of Deeds kasi.
1: Of Deeds.
0: Normally, kung ano yung parang... coordinates, no, nilalagay nila yung lot 9, block something, ganyan-ganyan. Yun ang nasa title.
1: Pero yung determinant ng address mo, sino ang nagde-decide?
0: Ano yan eh, may parang, ano yan eh, ay sorry, may parang survey yan eh, geodetic land survey, kumbaga yung boundaries ng iyong lote naka-ano doon sa title.
1: Oo.
0: Okay. So, basta't malinaw na kahit na ba iba yung pagkaka-identify ng location kaysa doon sa house number, pareho lang naman yung lugar. Kumbaga, baka lang naman doon nagkaroon ng question, di ba? Dahil kuminsan nga, ganun na nangyayari sa land title. Eh. Hindi naman house address na nakalagay. It's the lot number and the block number. And then, saka pag nagtayo na ng bahay, saka nagkakaroon ng house number. So ngayon, you may have a different lot number and block number from the house address, but they're in the same location.
1: Oh, so
0: same coordinates.
1: Dapat, sinistreamline natin yan.
0: Yeah.
1: Diba? Asa yung mga one-stop shop natin para ayusin natin yung mga...
0: Normally, kasi kapag nag-rehisto ka na ng property, kunwari, na-assess na to sa LGU, ganon. Hawak-hawak naman nila yung titulo mo, so alam nila na itong title na ito with the corresponding lot and block numbers are the same as the house address na niregister.
1: Kakailanganin pa ba kaya magpatawag ng LRA dyan?
0: Sino pa ba yung nakaupo kanila? Taga registered deeds. Sila pa rin naman yun.
1: Sila rin ba LRA?
0: Oh, local ano lang yun. Yung pagka-branch ng land registration.
1: Diba, para malinaw tayo.
0: May kanya-kanya registry of deeds yan. Kada rehiyon, kada probinsya. Anyways, so sino ba ang ating guest? Alam mo, hindi ko alam bakit si Mission Control Specialist Show Me the Money ang nandito dito.
1: Sino si Show Me the Money?
0: CJ Pera. Pera-pera lang.
1: Kumbaga, natin ngayon.
0: Kumbaga sa ako ang prosecutor, malaking pera.
1: Malaking pera.
0: Kasi hindi lang naman malaki ang barrel. Malaki ang barrel ni CJ. Pero marami siyang pera. Kita mo, pumalansing pa.
1: Ganon.
0: Grabe. So mamaya si House Prosecutor Kong Terry Lidon ang makakausap po natin. Tapos maya-maya, meron pa tayo isa pang issue. Para.
1: Yes, Secretary Vida ang ating makakausap. Para dun sa...
0: According to the Secretary Clerk of Court, it's Raul Vasquez.
1: Oh, sorry, I'm sorry, Yusek Raul Vasquez.
0: Si Secretary, okay. Hindi siya bibida today.
1: But still, from DOJ pa rin to for the extradition. For the extradition.
0: Extradition.
1: Kasi diba inanunsyo ng DOJ. Wow. Na, posible daw malapit na. ang request ng US for the extradition ni Pastor Apollo Quiboloy.
0: Sa alamin natin kung matutuloy ba ito or according to the process ay kailangan matapos mo na yung mga local cases niya dito ang pagdinig bago siya ilipat sa kustudiyan ng Amerika. Bago po tayo magpatuloy po sa ating mga panayam, tatanggap po muna doon ang mga ulat mula po sa ating mga radyo. I'll try this, ha? Pero sinasabi ako ng indak. What's up? Impeachment Court, itinanggi na hinaharang ni Presiding Officer Chisa Escudero ang pagtestigo ni dating Senador Antonio Trillanes. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Tirado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Maro. Kayo, Robert!
2: Pinapuntahan ng Senate Impeachment Court na mismo si Presiding Officer Chisa Escudero ang pumipigil sa pagsalang sa witness stand ni dating Senator Antonio Trillanes. Sabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, ang mga ganitong pahayag ay hindi dapat agad pinaniniwalaan. Madalian niya ang gumawa ng mga kwento pero ang mahirap ay patunayan ang ginawang kwento. May paalala pa si Tunggol sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon lalo na sa mga abogado.
3: Yung mga iba dyan ay mga abogado na nagpapakalat ng mga kwentong ganon. So magbasa po sila ng canons po nila for professional responsibility and accountability that lawyers should not engage in misleading or untruthful statements. So mag-ingat-ingat po sila kung gusto po nilang hindi magpatuloy yung suspension to disbarment.
2: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Kuyang Robert.
2: Tony.
0: Oh, binigyan pa kita ng ibang music bed, ha? Dahil alam kong ikaw ang...
1: Maaksyon yung...
0: Yes, maaksyon. Ang iba balita.
1: Naka denim jeans yan. Di mo ba alam? Tsaka long hair yan ngayon.
0: Oh?
1: Oo. Di nga. Lakas makatanggol na nga niya ngayon.
0: Parang tanggol ang dato. Oh, grabe. Oh, sigabo.
1: Sigabo.
0: Simano. Ay,
2: sigabo yun.
0: Ay, grabe.
1: Simano.
0: Maraming salamat, Kuya Robert.
2: Balik sa inyo.
0: Thank you, boss.
1: Susunod, Malacanang, binigyan katwiran ng pagsa sa batas ni Pangulong Marcos Jr. sa pagpapaliban ng barangay at SK Elect. Ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol Christian Yusores. Go ahead.
4: Riga, nagbigay katwiran ang Malacanang sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpaliban ang pagdaos ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ito'y kasunod ng inihahing petisyon sa Korte Suprema na kumikwestiyon at nagpapahinto sa postponement ng halalan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Pierre Castro, marahil sa paningin ng Pangulo at mga mambabatas ay nararapat ang pagpapaliban ng halalan kaya pinirmahan ang batas. Nitong Miyerkules, naipag-utos ng Supreme Court ang pagkukomento ng responde sa petisyon kabilang ang Malacanang, Commission on Elections at Kongreso. Pero ayon kay Castro, ang Office of the Solicitor General na ang bahalang sumagot sa petisyon, gayon din sa pahayag ng complainant ni si Attorney Romulo Macalintal na nagsabing paglabag sa karapatan ng publikong bumoto ang muling pagkantila ng halalan. Sa ngayon ay hinihintay pa rin anya ng OSD ang kopya ng petisyon at utos ng Korte Suprema, pero nilinaw na handa ang OSD na humarap at maging kinatawan ng pamahalaan sa gagawing pagdinig. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Christian Yosores, DZMM.
1: Thank you, Christian Yosores.
0: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol. Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basahin mo nga yung message ni Ken Don. Sir Task Gap.
1: Ano yun?
0: What is a task?
1: Inspiring po tayo.
0: Do you know the task?
1: Oh.
0: Ang task now is the common abbreviation for pagkatapos.
1: Oh. Ah, yeah.
0: Task.
1: Oh, tas ganun.
0: Oh, yeah, yeah.
1: Oh. So, tas yun nagagawin natin.
0: May sariling abbreviation ng mga tao ngayon.
1: Yes, okay. That's I think millennial term na rin yung tas ganun.
0: Task?
1: Task, oh, tas. Parang tuloy, di ba? Pagkatapos, ganun.
0: Tapos, ganun ba? Ganun. Task na ngayon, ha? So, susunod, hindi na natin maintindihan ang lingwae.
1: So, yung susunod niya, next time, nod na lang. Nod. Kasi yun, tapos, tas na lang, eh.
0: Aray, pusikat, ano ba?
1: Bumas na ng pabawas na.
0: Ayan.
1: Kasi diba yung sus, ano yun? Yung sus na lang sa mga Gen Z. Yung sus, di ba?
0: So, everything has an abbreviation. Parang yung trial lang kanina, abbreviated.
1: Oo.
0: Ganun lang kaiki.
1: Oo. Kala niyo, marathon, ha? No.
0: Mamaya-maya po, ha? Makakapiling po natin si Congressman Terry Ridon, nakabilang po siya sa House Prosecution Team, ha, para po pag-usapan yung mga nangyari today on a day
1: 32
0: of the supposed marathon na naging sprint lamang po kanina, 100 meter dash. So pagbabalik po namin ang Puerto Rico dito po sa Issue Spotted! Spotted! Spotted!
5: You spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Na-admit po ako sa hospital. Hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
7: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Solid Kaban.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga investigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Issue spotted. DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Tanggap po muna tayo ng Flash Report mula kay Cesar Ganasi. Cesar, go ahead.
10: Tony, hindi muna maaaring daanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang bahagi ng Baguio Bontoc Road sa Amlosong, Bontoc Ili, Bontoc Mountain Province dahil sa pagbuho ng lupa. Batay sa road update, alas 4:30 ng hapon ngayong Huwebes, nangyari ang landslide. Pinapayuhan ang mga motorista at biyahero na ipagpaliban muna ang mga hindi kinakailangang biyahe patungo o daraan sa lugar. Hinihikayat din ang publiko na manatiling nakatutok sa mga susunod na opisyal na abiso hinggil sa kondisyon ng kalsada. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi. Tuloy po tayo sa ating programa. Tama na? Ah, nandiyan na? Ha? Ready na? Parang si the Mission Control Specialist CJ Perez, very active today.
1: Lagi naman active yan.
0: He's very hyper and yes, is always ready.
1: Mm-hmm.
0: Wait a minute. Yesterday there was a new Mission Control Specialist. She also resigned already.
1: Grabe, one day lang.
0: Oh, one day. Parang marathon. Tapos ko na rin. Tapos na rin.
1: Hindi naman po si Rebecca. Diyan pa si Rebecca.
0: Si Rebecca na dyan pa. Pero si
1: Rebecca talaga yung buong pangalan.
0: Okay. So nasa ating linya ng telepono ay miyembro po ng House Prosecution Panel si Congressman Terry Ridon. Kong Terry, magandang hapon. Tony and Rica.
11: Hi, magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Our pleasure as always, yeah. Kong Terry. Salamat po.
0: Medyo, ano matawag dito? medyo matalim ba yung batikos ni Senator Rapi Tulfo sa panig ng prosecution na hindi siya natutuwa dun sa kalidad daw ng mga witness na inuupo.
1: O kina-cancel, inuupo, ginugulo-gulo.
0: Oo, at parang ang feeling niya pumapalya daw yung presentasyon ng prosecution. Do you take that as constructive criticism?
11: Siya, tinggalang ho natin yung pagtingin ng atin po nga sa ito, Judge, no? Siyempre, may karapatan naman sila sabihin yung kanila pong nga pagtingin. Pero tingin mo namin, lahat po ng mga witnesses, lahat ng mga prosecution panel na isinasalang po sa korte, ay naghahanda. No? At talaga po nga isinasalang dahil mahalaga po silang mga testigo at yung competence ng pong mga abogado, whether public or private prosecutor, tingin ko naman po ay nakikita naman natin kasi na ipapasok po yung mga mahalagang mga detalye, ebidensya, dokumento doon po sa bawat aspeto po ng paglilitis.
0: Okay, very good. And on the part naman of the prosecutors themselves, medyo may pasaring din si Senator Judge Rapi Tulfo na sinasabi niya, in his words, na parang tila nagpapakyut lang yung ibang mga miyembro ng prosecution. I don't know exactly kung pinatatamaan niya ay yung naging papel ni Congresswoman at Prosecutor Bel Zamora sa pagtatanong dun sa taga-PNP.
1: Police. Kasi sinabi niya talaga nagpapakit sa police.
0: Ah, ganun. Oh. Mm. So, anyway, Kong Terry, nasagot na rin naman nata ni Kong Bel, ano, yung mga batiko sa kanya. Pero sa panig mo, o sa punto de vista mo, ano ba masasabi mo na gano'n ang pananaw ng isang senator judge?
11: Well, una sa lahat, to be fair naman po sa dalawang partido, kay Congresswoman Zamora at kay Senator Judge Rapi Tulfo, hindi naman niya pinangalanan.
0: Hindi nga.
11: Kung sino ko yung nagpapakit. Hindi ba? Kasi, ang pagtingin ho namin sa prosecution, wala kami interest na magpakit ho dito sa paglilitis na ito. So, ibig ko sabihin, kung ang tinutukoy, halimbawa, kasi isa lang naman ho yung nag-interview sa police, hindi ba?
0: Yeah.
11: Si Congresswoman Zamora, kung ang pagtingin ho nila ay nagpapakit ho yung kasamahan ho namin sa prosecution panel, ginagalang namin yon. Pero tingin ko, may kanya-kanya ho estilo eh. Yun po nga paglalatag na ebidensya. Kung yun po yung paglalatag ng ebidensya ni Congresswoman Zamora, yun ho yung kanya pong pamamaraan. At tingin ko mahalaga naman ho yung estilo ho ng ganun. Kasi yun pong mga aspeto na ebidensya on the firearms, naipasok naman ho. At yun naman ho yung basic objective ni Congresswoman Zamora doon sa direct examination. Ito po nga representative po ng firearms division po ng PNP.
0: Okay. So natupad yung objective ng prosecution sa pagtatanong nung prosecutor.
11: Tama. Kasi ibig sabihin, whether ang pag-pronounce mo ng baril ay baril o barrel, for example, wala na tayo doon. Hindi na tayo kasali doon. Ang mahalaga ay naipasok po yung pong testimonya, yes. Usapin po ng mga baril po ng mag-asawang Duterte Cadillac.
0: So, as part of the ongoing, syempre, paglalahad ng mga testigo at pag-direct examination sa kanila, may pagkakataon pa rin ho ba na si Kong Bel ang magde-direct examination sa iba pang mga witness or ano muna, ibang muna ang sasalang?
11: Siyempre, iba-iba ho yung mga witnesses na pwede hong maisalang. So may kanya-kanya pong mga kahandaan at kagalingan po yung mga prosecutors ho natin, private or public. No?
0: Yeah.
11: So at the moment, wala pang nakasalang ata si Congresswoman Zamora. But I think she's willing to take on another task of examining witnesses or cross-examining yung pong defense witnesses.
0: Okay.
1: Punta naman natin yung nangyari kanina, Kong Terry, no, dun sa pagtestigo nitong dalawang mula sa Registry of Deeds na ating mga abogado. Lumabas kanina na merong mga properties na hindi na-declare doon sa sale ng Vice Presidente. Ito lang po ba ang ating aim to show that there were undeclared properties? But ilan lang din naman po yung naipakita natin. Are we gonna be digging for more undeclared properties?
11: Hindi, ito pong bahagi nito pong mga real properties, no? Yung pong mga pag-aaring bahay o pag-aaring mga lote, ay I think yan na po yun, no? Kasi ang mahalaga naman po, like what you had seen for example on the firearms, pinakita lang ko ano yung mga firearms na pag-aari nila. Tapos syempre, makita rin naman ho natin during the trial itself na pinakita ulit yung pong salin. So, kailangan nung pagkumparahin kung nariyan ba ito pong mga baril na ito dito po sa salin. Ganyan din po yung ginawa dito sa mga pag-aari na real properties, lupa o bahay, no? Ito ang salin, nandiyan ba yung pang mga pag-aari po na yan sa salin ng pangalawang pangulo. So, yan naman po ay not sub judice kasi yan po yung malubas sa paglilitis today and in the last couple of days.
0: Sige. O nga pala, kailangan mag-ingat tayo sa itatanong mo kay Kong Terry. We don't want him to receive.
1: Again.
0: Ayaw natin na siya naman ang sunod na makatanggap ng admonition.
1: Pero na nga siya, stern warning.
0: Admonition. Anyways, syempre at parang ano, anong tawag dito? Parang na anong tawag doon? The term is yung na-douse yung expectations ng mga tao dahil hindi na nga po isasalang si dating Senador Sonny Trillanes. So, kumpirmado ho ba, Kong Terry, na si mismong si dating Senador Trillanes ang sumulat para i-atras yung kanyang pag-upo as a witness?
11: At tama ko yun. Nagpaabot po siya kanina umaga kay Chair Jervil Luisto na hindi na lang ho siya sasalang daw po bilang testigo. Pero nasabi din naman niya ho doon sa mismo pahayag din niya kanina, bukas meron daw siyang press con kung saan doon na lang daw po niya ilalahad yung kanya pong mga supposedly sasabihin sa paglilitis. And so ginagalang namin yung kanya pong posisyon sa bagay po na yan.
0: So definitely, if you talk outside the impeachment court, whatever he says is not going to be kumbaga relevant or cannot be used anymore sa pag-prosecute doon sa Article 4.
11: Tama ho yun. But like what we had been stating, halimbawa, kung ito naman po ay ilang aspeto po ng kanya pong testimonya ay pwede naman pong mabanggit na nung po halimbawa ng AMLC Executive Director at may iba pang mga maisasalang po ng witnesses. So wala din naman kung hindi maisasalang dito po sa mga supposedly testimonya sana niya former Senator Trillanes.
1: Hindi po masusunog yung maaari nating itanong doon sa ating future witnesses by next week?
11: Hindi naman kasi syempre may kanya-kanya ding personal knowledge eh. Yung pong mga executive director, for example, ng AMLAC, yung pong mga bangka representatives, yung pong mga BIR representatives. So, kumbaga, wala naman hong bangga kung magsasalita man si Senator Trillanes bukas na syempre not covered by the impeachment court. We will still proceed with the entirety of the witness list na pinayagan na po ng korte.
1: But sabi niya meron siyang he's gonna drop bombs na matinding pagsabog nga o pasabog nga daw, hindi niya magagawa on the impeachment court na, so sa press ko na lang tomorrow. Pero yun nga, kung kunyari may connect naman o maaari natin magamit dahil sa labas ng impeachment court niyon inilabas sa press ko, hindi na natin yan pwedeng itanong.
11: Pwede pa rin naman. So we will see kung if it's something that is very relevant to the case presentation that we would want to show to the public and to the impeachment court, no? So kung meron mga dagdag na impormasyon na malalaman po tayo bukas, it is something that of course the prosecution will consider by next week.
0: Merong binanggit si dating Senador Trillanes, and I don't know if I heard the phrase correctly. Iniiwasan lang daw niya na makadagdag sa pressure sa prosecution. Pero bakit po niya sasabihin yun? Kayo ho ba ay may nararanasang pressure sa ngayon?
11: Blood pressure lang yung nararanasan ko ngayon.
0: Totoo.
11: Pero, syempre, yung pressure naman is really just to really show yung pong mga ebidensya, no? Talaga naman hong minamalaki po namin ito po nga bawat piraso ng ebidensya, bawat testigo na gusto ko namin ilatag in the shortest possible time.
0: Yeah.
11: Ito naman ho yung actual na pressure na kinakaharap po namin at the moment, but of course we believe in our evidence at we hope to be able to present it in the remainder of the days that we will be presenting the evidence.
0: Sige, so by Monday tiyak na yan, Kong Terry, na ito nga ay bahagi na ng marathon trial hearings. Hindi ho katulad kanina, sabi yung marathon naging sprint lang eh, no?
11: Oo nga eh, pero di ba le, pagdating naman ho ng Lunes, magsisimula pong muli, no? At nag-adjust pa kami ho dun sa, dun sa whole day proceedings para di kami makapaniwala na buong araw na talaga yung mga PDPs, no? So, hindi pa kami nakaranas nung 8 to Sawa. But hopefully, by next week, we'll get our witnesses together and mapunan po namin yung pumabong araw po ng paglilinis. Pero matapos na rin. Kasi yun naman po yung gusto natin talagang magawa. Yeah. Matapos, baka paglatag, makatapos, at baka pag-decision po ang mga senator judges.
0: Tapos, syempre may issue pa about the voting threshold, no? Dahil po nabasura na ng Korte Suprema yung tatlong inihaing petisyon, and not on the grounds na mali talaga yung ginawang pagboto, kundi dahil premature pa daw. Ibig sabihin, hindi pa rin ho talaga tuluyang nasasarado yung question patungkol doon sa voting threshold. So, maasahan pa ho ba natin, Kong Terry, sa tingin nyo, na once the court, impeachment court, already reaches the point na magbobotohan na on conviction or acquittal, na babalik na naman sa Korte Suprema tong isyong ito?
11: Well, that is something that we will be expecting na pwede po talaga mangyari. Pero for example, pagka ho, halimbawa, yung vote to convict ay around 16, actual vote, no? Tingin ko, wala, ding magiging moot din moot yung mga question on the matter kasi obviously, two-thirds of 24 is 16. Di ba? So, yung mga ganyan pong mga anticipation, it will really come for a future time. But today, I think, talaga tuloy-tuloy na po itong paglilitis hanggang sa decision po naman sa Senator Jordan.
1: Aside dito sa hindi pa natatapos na issue dun sa where we're going to be getting the two-thirds of the voting threshold, na may sinabi naman na kasi si SPO Cheese na sino yung mga hindi pwedeng lumahok. Pero if on the day of the voting, eligible na
0: all those, sila,
1: all those
0: sila
1: na wala ngayon. At napag-desisyon na na ba nila kung etong mga ito ay maaaring bumoto on that day?
11: Well, babalikan ho natin na binabanggit po ni Senator Tito Soto, Senator Judge Tito Soto, doon sa ilang pong diskusyon doon. Ang totoo, prakada ho yung mga kasamahan po nila nagpakita, lalo doon sa araw po ng botohan. May sasama pa rin sila doon po sa pagbilang po nito pong threshold number po na ito.
0: Okay. Sige. So, Kong Terry,
1: Monday ulit.
0: Mayroon pa kayong mahaba-habang panahon
1: para makapaghanda talaga.
0: Para lang mag-ipon ng lakas at kung kinakailangan nga daw ng marathon. Pero alam mo yung naunang dinig ko pala, Kong Terry, ang sabi gagabihin, pero hanggang 6:30 lang.
11: Hindi. Ano yan? 10 to 10. Parang gano'n ata yung... Siyempre, yun ang worst scenario.
0: 10 to 10. With breaks in between.
11: Para lang makatapos ng ano, na marami pong mga testigo. So, for example, by next week, yung MLC, matapos by, hopefully, around the late afternoon, baka pwede pa ho namin maisalang yung pong mga bangko. By that time. At least may bangko na makapag-direct doon sa evening session o sakali.
1: How many banks and insurance representatives are we looking at, Kong Terry?
11: At least 7 yung pong banks, no? And at least 7 din po insurance company na pinag-usapan po natin.
1: Pero if kunyari the defense will stipulate doon sa mga dokumento na maaaring i-present itong mga bangko na ito, maaari bang hindi na sila ma-interview at all? Call as witness?
11: Pwede pong mangyari yun. Siyempre, on the day na maisalang po yung mga banko at saka mga insurance companies, para lang ma-expedite po yun. If they will stipulate, the defense will stipulate, then mapapabilis po yung paglalatag po ng ebidensya. Pero siyempre, if they will not agree to stipulate, then you will have to present each and every witness.
0: Okay. Sige. Kong Terry, thank you so much.
11: Maraming salamat.
1: Thank you, Kong Terry.
0: Alright, so anong susunod na rin, Ken Don? Uwi na kami?
1: Pwede din naman.
0: Uwi na kami.
1: Kasi maaga sila natapos kanina.
0: There's no marathon, so we also go home. Kailangan lang po namin magbigay daan po sa ilang po mahalaga mitsaya. Kami po ay magbabalik dahil meron pa rin hong tinatawagan na isang guest, si DOJ Undersecretary Raul Vasquez po. Patungkol po dun sa extradition request pa rin ng Amerika para sa kustudiya kay Kingdom of Jesus Christ founder, si Pastor Apollo Kiboloy. Magbabalik pa rin pa ko ni Partner Rica dito pa rin po sa issue.
12: Suarez, Suarez, Suarez!
5: Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, attorney!
13: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
5: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alas una ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
14: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Talakayang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
0: Kahapon na nanonood pala si Maestro Louie Ocampo. Natawa daw siya dahil yung daw sa busina ng jeep ang naalala niya yung kinompose daw niya yung kanta. Yung ano?
1: Wait, the yung Maestro, Christmas song. Louis.
0: Yes, Maestro Louie Ocampo is listening to us.
1: Wow, Maestro.
0: Yung pipiri na it's a Christmas song. Na kinanta ng isang girl.
1: Doon galing?
0: Hindi. Iba. Naalala lang niya kasi yung tungkol pa rin sa parang busina daw ng jeep, kunwari. But it's a Christmas song. Hindi siya yung hindi ganon. At saka kung medyo anong tawag doon? Medyo nagpapakyut. Hindi ganon. Anyway, so mga kapamilya, tinawagan po na aring Michigan Chol si Yusek Raul Vasquez ng DOJ dahil gusto po nating kamustahin kung ano na buwa yung proseso, no? Para po dun sa extradition request ng Amerika para kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kiboloy dahil sa kanyang mga kaso na bulk cash smuggling,
1: yes, marami yun eh,
0: and human trafficking,
1: yes.
0: Meron din siyang kasong ganon.
1: Di ba may sex crimes din dun sa US?
0: I think that's also part of it. So nasa linya na po natin telepono si Yusek Vasquez. Yusek, magandang gabi, Tony and Rica.
15: Magandang gabi, Tony, at magandang gabi, Rica. Magandang gabi din sa inyong tagapakinig at tagapanood.
1: Hi, Yusek. Thank you po for joining.
0: Thank you po. So, ano nga po ba? Ine-expedite na rin ho ba yung process to extradite the pastor or talagang hihintayin po nating matapos muna lahat ng mga local cases niya?
15: Actually, Tony, the DOJ is now in the final stages of assessing and vetting the documents, the voluminous documents

0: kung mahatulan man siya doon o kung makonvict man siya doon, appealable pa naman ho eh, di ba? USEC? Sa US court?
1: Ah, yeah. Hmm. Yeah, certainly. That's part of the due process requirement naman.
0: So, up to what level po siya pwede mag-appeal?
1: Up to the highest appellate jurisdiction.
0: Appellate?
1: Doon.
0: Hindi lang Supreme Court. Wag nag-Supreme Court doon sa Amerika.
1: Pwede din. Yeah. That's part of the process eh.
0: My. Okay.
1: Ng bawat nasasakdal doon, they can exhaust all legal remedies. Similar to our case here na
0: same.
1: kung na-convict ka, nabigyan ka ng isang penalty, uh-huh, pwede kang mag-apela. Sa Court of Appeals
0: or Supreme Court
1: eventually.
0: I see. So, mahaba-haba rin pala kung pwedeng proseso kung mag-umpisa na yung paglilitis sa kanya sa Amerika.
1: Yes. Pero meantime, I'm not just aware kung ano yung internal processes nila, pero considering na serious offenses yung naharap niya doon, malamang while under litigation, habang tumatakbo yung kaso sa hearing niya, nakakulong siya.
0: Yeah. Tsaka ano ba ito, USEC? Anong format ng trial sa kanya? Is this a jury trial?
1: Yeah, he would have to follow yung procedure ng Amerika tungkol sa paglilitis ng bawat akusado doon.
0: So they have to constitute a jury, a panel of jurors para sa kanya.
1: Correct.
0: Okay, sige.
2: Once mag-start na po itong pag-ayos ng DOJ na request ng in behalf of America for the extradition, saan po maaring mag-appeal ang kampo ni Pastor Kibuloy? Is this like parang requesting for a TRO?
1: I wouldn't just make a hazard a guess, no, kung ano yung option silang gagawin. But definitely, pag na-file na sa korte yan, tatakbo na yan. And in all probability, dokumento for dokumento lang yan ang pinag-uusapan. So it's not as tedious and difficult as normal court proceedings. Kasi ang pinag-uusapan, kaya nga merong vetting and assessment para kompleto na yan, at yun ang ginagawa ng DOJ. Kompleto na yan, at sa tingin ng ating Office of State Counsel, kung kompleto na yan at may reasonable certainty naman na maganda yung resulta, ipafile na nila kaagad sa korte.
2: Since this topic has been raised so many times na po, USEC, no, nitong mga nakaraang mga buwan na rin, nagkaroon po ba ng pagkakataon ang pamilya or at least yung mga legal representatives ng pamilya ng mga biktima na makipag-usap sa DOJ para malaman po ninyo pareho where they stand?
1: Actually, ongoing yung bagay na yan, ano? Kasi yung isang aspeto kasi ng pag-surrender sa isang requesting country yung isang akusado or may hinaharap na nasasakdal dito, meron tayong isang experience eh, pero ito hindi siya covered ng extradition, pero similar din ito kung sagutin ko ng by analogy yung tanong mo, ano, Rica. Ito yung mga fugitives from Japan, if you remember. Meron silang mga kaso dito. Ang ginawa ng mga partido, yung mga akusadong Hapon na fugitives from justice sa kanila, kasi serious offenses yung ginawa nila, ang ginawa ay tinulungan ng ating gobyerno through the DOJ yung Japanese government, kasi nag-request sila na ibalik. So ang nangyari doon, ang daming kaso all over the country just to hold them here and make sure na hindi sila ibabalik sa Japan. At ang ginawa ng ating DOJ naman is nag-file ng mga kaso for the dismissal of this, all of these cases, and in some instances with the agreement and the participation of some of those private complainants doon. And later on, nung na-dismiss ng kaso or na-withdraw yung mga kaso, automatic dineport sila kasi wala ng extradition treaty.
2: Is it a must po ba, Yusek, that the families of the victims will approve yung request ng US ng US para dito sa extradition treaty?
1: Part of the procedure yun kasi kailangan din naman nating isaalang-alang ang karapatan ng ating mga kababayan na sila ang prejudice, no? Sila yung mga biktima.
2: Mm-hmm.
1: Dito, lalo na sexual offenses ang involved dito. Yung sexual offenses ay isa sa pinakamataas na antas ng krimen,
2: mm-hmm,
1: na binibigyan natin ng importansya dito sa ating bansa.
2: Mm-hmm.
1: So, sa kanila doon din, sexual trafficking ang kaso niya dito.
2: Mm-hmm.
1: Hindi lang sexual trafficking ng adults, kundi pati mga minors. So, that is really something that would have to be considered seriously by the Philippine government before any option with respect to expediting the extradition could be had.
2: Mm-hmm. But do we need them all to sign off on this? O kahit po ba majority lamang ng mga pamilya ay pumayag?
1: We have to cross the bridge when it's there, Rica.
2: Uh-huh.
1: No, mahirap mag-speculate dyan.
2: Mm-hmm.
1: But kasi yung mga ibang complainant din kasi dito, some of them I understand, no?
2: Mm-hmm.
1: Kasi although I'm not aware kung sino yung mga mga biktima doon sa Amerika, yung sexual trafficking cases din niya doon, ay kung sila din or yung pamilya din nila ang involved. Nagkataon kasi na yung mga cases na nangyari ay similar yung mga offenses na hinaharap ni Pastor Tiboloy, sexual offenses din dito,
2: mm-hmm,
1: at sexual offenses din doon.
2: Oho. To whom po ba dapat i-address ng DOJ itong request na ito, sa to the government itself or sa mga korte na merong kaso na ililitis itong si Pastor?
1: Sa korte mismo, sa regional trial court ipa-file yan.
2: Mm-hmm. Nasa ano po tayo sa process, Yusek?
1: Yeah, we are in the process of finalizing the assessment and vetting.
2: Mm-hmm.
1: I would say na yung kasing Office of State Counsel sa DOJ, hindi lang naman ito yung unang extradition case na hinawakan. So, templated na yan, if I may say. So, meron ng format yung petition. Kaya, once na matapos itong masusi at matinding pag-aaral,
2: mm-hmm,
1: at pag-assess tungkol sa ebidensya na binigay ng US government, dire-diretso na yan na mag-file. And as I said earlier,
2: mm-hmm,
1: maybe a week's time, ma-finalize na lang lahat-lahat yan.
2: Mm-hmm. Mabilis po pala, no? Isang linggo. Sige po, Yusek, mangumusta na lang po kami pag naayos na po ito. At makikipag-usap po kami ulit sa inyo kung libre din po kayo ba next week. We hope to be able to talk to you again, Yusek. Salamat po sa panahon.
1: Walang problema. Karangalan din namin ang privilegio yung pagtawag nyo para malaman ng ating mga kababayan yung nangyayari sa ating kapaligiran.
2: Opo.
1: Thank you very much, Tony. Thank you very much, Rica.
2: Opo, salamat po. Ang ating si Yusek Raul Vasquez ng Department of DOJ ating nakasama. Nag-fly-fly the butterfly na ang aking partner na si Sir Tony. Pero babati muna tayo ng happy, happy birthday kay K.S. Torque, Jana Marie Cantal. Pinaka mahirap na spelling ng Christine Ruga na nakita ko ay nagbo-birthday din, pati si Kiel Peña Redondo. Happy birthday po sa inyo. Hindi ko alam kung may pinabati si Kabarin Sosimo Gasmin dahil wala akong data. Sa Kabarin, babawi na lang ako by tomorrow. Kapamilya, it's already 627 TV Patrol. Susunod na, nakasama niyo po Tony Velasquez at Rica Lazo dito po sa Issue Spotted. God bless everyone. Good night.
3: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue Spotted. Issue Spotted. Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: po yung pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
1: Tapat na maglilingkod.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, ay sa binangonan Rizal, nilimas ng magnanakaw, pati Rosario, hindi pinatawad. Lalaking sabit dumano sa pagnanakaw, todas sa pamamaril sa tundo. Dalawang grupo ng kabataang galing sa birthday party, nagsuntukan sa Cavite. Ari-arian ni Vice President Sara Duterte sa Davao City at Samal Island, naging mitsa ng debate sa impeachment trial. Dating Senador Antonio Trillanes IV, hindi natatayong testigo ng prosekusyon. No contact apprehension policy, muling ibabalik sa anim na lungsod sa Calacang, Maynila. Panawagan sa pagtitipid ng tubig, umigting sa gitna ng banta ng El Nino, pila sa mga bilihan ng drum ng tubig, humahaba. Bagong pabahay na Malacondo, handa na sa Disyembre, alamin kung paano magpalisa. At kumusta na nga ba si pop star royalty Sarah G? Boss Vic, nagbigay ng update.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa natimbog na armed robbery group. Itinuturong responsable ang grupo sa mga insidente ng nakawan sa ilang lugar sa Central Luzon. Ayon sa mga pulis, target ng grupo ang ilang gasolinahan at mga tindahan. Ang ilan sa pag-atake ng grupo, huli rin sa video. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Abala sa trabaho ang mga empleyado ng isang ice cream shop sa Pilar, Bataan nang bigla silang pasukin ng grupo ng mga lalaki. Tumayo ang isang staff at tinanong ang pakay na lalaki nakaitim na may tila itinatagong bagay sa bulsa. Maya-maya, bumunot ito ng baril at nagdeklara ng hold up. Napatras sa mga empleyado at pinaupo sa isang gilid ng kwarto. Sumunod naman pumasok ang dalawa pang armadong lalaki at isa-isang kinuha ang pera at mga gamit sa loob ng establishmento. Ayon sa pulisya, sangkot umano ang grupo sa ilang insidente ng nakawan sa Central Luzon.
2: They were involved in three different armed robbery incident, one in Bataan, one in Olongapo, and two in Zambales. Una, gasolinahan, hold up nila, meron namang naglalakad lang na tao, tinututukan nila, robbery snatching ang datingan.
1: Nitong September 25, muli nakuhanan sa CCTV ang grupo matapos sumanong pagnakawan ng isang gasolinahan sa Castillejo, Zambales. Hindi nila alam, target na pala sila noon ng mga pulis.
2: During the implementation of the search warrant, may nahuli tayong dalawang tao. Nakakuha tayo ng tatlong firearms at isang granada. Doon sa follow-up operation natin, may nakuha tayong apat na baril at naka-aresto pa tayo ng dalawang tao. All in all, pitong firearms ang nakuha natin, isang hand grenade, apat na tao ang na-aresto natin.
1: Napagalaman din na dati nang nakasuha ng mga nahuling suspect.
2: They're involved in some petty crimes before, hanggang sa mabuo yung grupo nila. This group are emerging, no? Papalaki ng papalaki. It's good thing na profile natin sila ng maayos and eventually na-aresto natin yung mga members.
1: Sinampahan ng patong-patong na reklamo ang mga suspect habang patuloy na tinutugis ang sinasabing leader ng grupo. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Misto lang nag-shopping ang isang akyat bahay sa dami ng kanyang natangay ng looban ng isang bahay sa binangunan Rizal. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng suspect sa mamahaling e-bike, mga damit at sapatos at maging yung rosaryo sa altar ng bahay ay hindi pinalampas. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
3: Dahan-dahang binuksan ng lalaking ito ang isang gate bago pasukin ng isang bahay sa mahabang parang binangon ng Rizal. Alas 3:30 ng madaling araw noong Sabado. Matapos ang higit 15 minutos, bumalik ang lalaki na nakasuot na ng itim na jacket. Kinilala siya ng kapatid na may-ari ng bahay na isang kawatan at ang suot niyang jacket, ninakaw pala niya mula sa bahay. Umakyat ang kawatan sa ikalawang palapag at iniisa-isang pasukin ang mga nakabukas na kwarto. Kumuha pa siya ng isang shopping bag at doon isinilid ang mga nakausunodahang mga gamit. Hindi rin niya pinalampas ang altar ng bahay.
4: Kaliwa kasi noon is altar yon. Binuksan din niya yon, kumuha siya ng isang rosary pa. Hindi siya kumuha ng mga yung sombrero na mumurahin. Yung original lang kinuha niya. Mga pabango, damit, at saka yung mga original na sapatos kinuha. After niyang mag-shopping sa taas, yung marami nga siyang dali, paglabas niya, naka-jacket na siya na itim.
3: Pati ang nakaparadang e-bike na may halagang 100,000 piso, kinuha niya at ginamit bilang getaway vehicle. Bukod sa e-bike at mga mamahaling gamit, nakuha rin ng lalaki ang 20,000 pisong cash mula sa isang wallet at alkansya. Hindi na nahagip sa CCTV, pero nauna umanong tinangay ng lalaki ang dalawang folding bike sa garahe. Ayon sa kapatid ng homeowner, mahimbing ang tulog ng kanyang nanay, tatlong pamangkin at kasambahay ng manloob ang magnanakaw.
4: Siguro kung may nagising sa kanila, baka may kung ano pang nangyari kasi ang tagal nung operation ng magnanakaw na umiikot dun sa loob ng bahay. Baka may dalang patalim yan.
3: Umaga na nang mapansin ng mga biktima na nilooban sila. Kaya agad nagpasak lolo sa pulisya at barangay.
5: Yung tao, hindi namin masyado talaga mamukhaan. Kaya posibleng dayo po siya para makapaggawa ng gano'n. Kasi hindi po natakot sa CCTV. Sumayin po lang ho siya dahil kasi nagro-robbing po kami ron. Dapat po lagi kayong may number ng police, number ng barangay.
3: Patuloy ang follow-up operation ng binangonan police para mahuli ang suspect. Habang pinaigting na rin nila ang seguridad sa lugar katuwang ang barangay. Paalala pa ng mga otoridad, huwag iiwang bukas ang bahay at tiyaking nakasarang mabuti ang mga gate. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Sa pool sa video ang rambulan ng dalawang grupo ng mga kabataan sa barangay Karsadang Pagudos sa Imus, Cavite. Madaling araw nitong Martes, sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang pinatilyong unang nagsuntukan. Ilang sandali pa, mabilis na rumis back ang kanilang mga kasamahan at dito na nagrambulan ng mga binatilyo. Ayon sa barangay, galing sa birthday party ang mga sangkot sa gulo. Napagtripan lang umano ng kabilang grupo ang isa sa mga binatilyo hanggang sa mauwi na ito sa pisikalan. Bagamat hindi lahat ay residente sa lugar, ipatatawag pa rin ng barangay ang mga sangkot, gayon din ang kanilang mga magulang.
1: Patay ang isang lalaki matapos barilin sa Abad Santos sa Tondo, Maynila. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente. Nagpapatrol, Bea Quadra.
6: Palabas na ng paradahan ang truck na ito nang dumaan sa gilid dito ang dalawang lalaki sa bahagi ng Abad Santos Avenue sa Barangay 205 Tondo, Maynila, Martes ng madaling araw. Matapos ang ilang segundo, isa na lang sa dalawang lalaki ang nakitang dumaan mula sa gilid ng truck. Nagmamadali ito at tila may sinasabi pa sa mga sakay ng truck. Hindi na nahagip sa CCTV pero ayon sa barangay, binaril ng lalaki ang kasama nito. Nakahandusay na at may tama ng bala sa mukha ang biktima ng abutan ng barangay. Kwento ng barangay kagawad, agad siyang nagtungo sa barangay hall para i-review ang CCTV nang makarinig ng putok ng baril.
7: Nakahiga ako sa bahay namin, so meron akong narinig na isang putok na kakaiba. Kasi iba yung comparison mo sa paputok ng pang-ordinary, iba ito yung matinis siya.
6: Nakilala ang biktima at suspect na residente ng kalapit na barangay. Pagnanakaw ang nakikita nilang motibo sa pamamaril.
8: Isa daw yan sa mga nagnanakaw ng wiring ng mga truck. Sa ibang barangay, marami record daw po. Puro pagnanakaw daw po.
7: Ang lalaki ito nung namaril, namimili ng mga kalakal, mga second hand aircon, ref, yun ang hanap buhay noon. So, limit siya natin ninanakawan yung mga wiring sa ilalim ng sasakyan.
6: Nakikipagtulungan na ang barangay sa PNP para mahuli ang nakatakas na sospek. Bea Quadra, ABS-CBN News.
0: Nabangga ng umaharurot na motorsiklo ang kasalubong na e-bike sa San Lorenzo, Labag City, Ilocos Norte, Miyerkules ng gabi. Sa kuha ng CCTV, makikita na dahan-dahang kumakaliwa ang e-bike mula sa binabagtas na Maharlika Road sa Barangay 1 nang biglang salpukin ng paparating na motorsiklo. Sandaling huminto ang di pa nakilalang rider pero agad ding umalis. Nagtamo ng pinsala ang e-bike pero wala namang naitalang nasaktan. Abiso po sa mga motorista, simula sa susunod na linggo muling ipatutupad ng ilang lungsod sa Metro Manila ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ay para mapalawig ang kampanya laban sa mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Nagpapatrol, Easy Lee.
9: Matapos tanggalin ang Temporary Restraining Order o TRO na pansamantalang nagsuspinde sa implementasyon nito, ipatutupad na uli sa Metro Manila ang No Contact Apprehension Policy o NCAP simula sa Lunes, October 5. Pero hindi na lang ito sa mga pangunahing lansangan ipatutupad. Sa ilalim ng expanded implementation nito, sakop na pati ang mga secondary road. anim na lokal na pamahalaan ang unang magpapatupad ng patakaran. Ang mga lungsod ng San Juan, Quezon City, Manila, Parañaque, Muntinlupa at Valenzuela. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, may nakaset up na mga kamera ang mga LGU sa mga secondary road at iba pang kalsadang hindi sakop ng MMDA.
10: Ang NCAP po ng MMDA ay hindi naman po Metro Manila wide. So meron pong mga MMDA controlled and monitored roads, but it does not mean lahat ng mga main roads all over Metro Manila. For instance, ito po sa San Juan, kung saan man po nakaset up ang cameras ng MMDA NCAP, yun naman po ang mga lugar na hindi na namin nilagyan para hindi magkaroon ng duplications.
9: Paliwanag ni Zamora, kukunan ng camera ang plate number ng mga sasakyang lalabag sa batas trapiko. At sa tulong ng LTO, matutukoy ng mga LGU ang registered owner ng sasakyang may paglabag. Ipapadala ang notice of violation sa rehistradong address ng may-ari sa pamamagitan ng registered mail o courier.
10: Once patanggap po ninyo, you have 10 working days to contest if you feel na mali ang pagkakahuli sa iyo. At meron ka rin option to pay your fines online.
9: Dagdag ni Zamora, standardized ang traffic violation at multa batay sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Sang-ayon naman dito ang ilang motorista na umaasang makatutulong ang NCAP sa pagpapatupad ng batas trapiko sa mga kalsadang hindi regular na nababantayan ng MMDA.
11: Para po yung mga motorista na wala subas magmaneho, kahit traffic na, kahit stop na, eh go pa rin sila ng go. Dapat po mauli yung mukha kasi doon po nagmumula yung mga disgrasya.
12: Ingat-ingat lang sa mga riders na, ano, kasi may camera na, ayan lang.
13: May mga rider po kasi talagang matitigas ulo kahit na bawal po yung way pinapasok po nila.
9: Nagbabala naman si Zamora sa publiko laban sa mga scammer na nagpapanggap na notice of violation mula sa NCAP.
10: Kung kayo po ay makatanggap ng text o email o anumang communication digitally patungkol sa supposed traffic violation, gusto ko pong sabihin sa inyo ay huwag niyo ho itong papaniwalaan.
9: Paalala ni Zamora, hindi digital, kundi sa mail o courier ipapadala ang notice of violation. Bukod sa pagdidisiplina sa mga motorista, ayon sa Metro Manila Council, layon din ang kanilang NCAP na makatulong sa pagluwag ng trapiko at mapabuti ang kaligtasan sa mga kalsada. Easily, ABS-CBN News.
14: Patuloy po ang paghahanda ng iba-ibang ahensya ng pamahalaan para maibsan ang inaasahang epekto ng Super El Nino. Hinikayat din ang publiko na magtipid ng tubig kahit normal pa ang lagay sa ngayon. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
15: Sunod-sunod ang dating ng mga customer sa tindahan ng drum na ito sa Barangay Matandang Balara sa Commonwealth Quezon City. Ayon sa mga mamimili, naniniguro sila na may mapag-iipunan ng tubig, lalo't parati nilang nababalitaan ang banta ng Super El Nino.
16: Medyo ano, medyo natatakot humawalan eh. At syempre, may bata kami sa bahay at the same time, sa negosyo ko rin kailangan ng water.
17: Buti pa nga minsan yung brownout, matis mo, pero pagkatubig wala, ano lahat eh, parang paralyze yung loob ng bahay eh.
15: Masusi namang binabantayan ang pamahalaan ng sitwasyon.
18: For the month of October po, meron na pong kabawasan, bahagya doon po sa mga pag-ulan na marireceive po o mararanasan dapat ng mga monitor dams natin sa Luzon kumpara po sa normal. So, posible pong mag-start din ngayong October yung mga minimal na pagbabawas po ng level ng tubig at sa mga susunod pa pong mga buwan na kung saan tinataya po natin na mas mababa pa yung pong marireceive na pag-ulan kumpara sa normal.
15: Sabi ni Abilardo, mas dapat paghandaan ang magiging epekto nito sa mga susunod pang buwan. Ayon naman sa National Water Resources Board o NWRB, nakarecover naman ang mga dam sa bansa dahil sa mga ulan na dala ng mga nagdaang habagat. Sa kabila nito, bilang paghahanda at para maiwasan ang mas malalang epekto ng Super El Nino,
19: nag-decide po ang NWRB na babaan no yung alokasyon no ng water supply at ng irrigasyon na kukumpara po natin dun sa regular na allocation.
20: Sabi ng NWRB, kahit mayroong manakanakang mga pag-ulan na maaaring makadagdag sa supply ng tubig sa mga dam sa bansa, hindi pa rin dapat na maging kampante ang lahat at walang rason para magaksaya ng tubig ang sinuman.
15: pinaalalahanan naman ng Malacañang ang publiko na huwag magpanik at mag-hoard.
2: Ang unang-una po kasi, bakit kailangan mag-hoard ng tubig? Para pang inom? Hindi po tayo mamawala ng tubig para mainom. At kung alam niyo naman, ang tubig kapag ito ay bottled water, meron din po itong panahon na dapat ito ay i-consume.
19: Yung tamang paggamit, pagtitipid po, no? At hanggat maaari po, no? Mag-recycle or bawasan po yung mga non-essential, no? Na paggamit ng tubig. Malaki rin pong bagay yung kung magtitipid yung kababayan po natin.
15: Umapila din ng NWRB sa mga water concessionaire na siguruhing walang mga leak o taga sa mga linya ng tubig para walang masasayang. Ang Department of Social Welfare and Development naman, nakapagbahagi na ng higit 43,000 family food packs at higit 3,000 water containers sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Sabi ng DSWD, ilan sa mga apektado ay mga barangay mula sa Ilocos Norte, Oriental Mindoro, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay, Catanduanes, Cebu at Leyte.
21: Makakatiyak tayo na merong supply because it is provided or supplied by another government agency. Now, just in case na magkaroon ng kakulangan, mag-i-issue lang ng certification ang NFA and then we could do commercial procurement. We believe we have sufficient supply.
15: Ayon pa kay Dumlao, mayroon pang 1.4 na bilyong pisong standby funds ang DSWD at halos 4 milyong family food packs na handang ipamahagi sa mga mangangailangan. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
14: Gretchen, ano ang trending sa mundo ng showbiz?
22: Ate V, nagsama-sama ang mga alamat ng pelikulang Pilipino sa pagkatapos ng Philippine Film Industry Month. Kasabay naman ang paggawad ng Lifetime Achievement Award kay Vic Del Rosario ng Viva, nagbahagi rin siya ng update sa kasalukuyang estado ni popstar royalty Sara Jeronimo. Nagpapatrol, MJ Felipe.
23: Sa pambihirang pagkakataon, nagsama-sama ang ilang movie icons ng pelikulang Pilipino sa closing ceremonies ng Philippine Film Industry Month ng FDCP o Film Development Council of the Philippines. Kinilala ang ilang bida ng mga restored classic movies gaya ng Itim kasama si Charo Santos, Insyang, Tatlong Taong Walang Diyos, Minsay Isang Gamugamo, Nunal sa Tubig, at Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon. Binigyang pugay din ang pinakabagong National Artist for Film and Broadcast Arts na si Armando Binglao. Ang mga pelikula at mga aktor na kinilala sa ibang bansa, pinarangalan din. Gaya ng Raging, si Joribel Agoto ng Filipiniana, ang mga babaeng bida ng Enjoy Your Stay, at si Ruby Ruiz para sa Filipino-Australian production na First Light, na official entry ng Australia sa Oscars. Di naman natinag si FDCP Chairman Joey Reyes matapos umugong ang balitang nagbitiw umano siya sa pwesto matapos bawiin ang kanyang business class privilege sa pagbiyahe papuntang Spain. Ayon kay Direk Joey, official government business ang pagpunta niya ng Espanya para pirmahan ang co-production agreement ng dalawang bansa sa paggawa ng mga pelikula. Ang hindi anya nagustuhan ay binawi ang naaprubahan at napagkasundo ang travel arrangement niya 4 araw bago ang petsa ng pag-alis.
24: Yes, I was hurt. I was insulted. I do understand decisions made by an agency larger than me. Maybe what I question was the procedure. Okay, what's the procedure? I should have been given more time.
23: Natuloy pa rin naman ang pirmahan at nagpadala na lang ng ginatawan ang FDCP. Samantala, isa ang Viva Films founder na si Vic Del Rosario sa mga Lifetime Achievement Awardees ng gabing iyon.
25: Paka-importante, coming from the Film Development Council, di ba? So, parang industry award. So, good. I'm happy.
23: Humingi na rin kami ng update kay Boss Vic tungkol sa alaga niyang si Sara Jeronimo.
25: Ayaw ko magaling sa akin pero parang alam naman ng tao na hindi siya pwede magtrabaho. Hanggang doon lang, she's enjoying her happy life.
26: Ano lang pakiramdam niyo, Boss Vic, na medyo nag-ayos na si Sara and the parents?
25: Hey! sila naman parating ayos, hindi naman sila, never sila lang gaway. Siguro lang mas na napapublicize ngayon. Dati parating naman sila nag-uusap. Okay, Mateo, I think by next year ayos na siguro.
23: Kasama rin sa tumanggap ng Lifetime Achievement Award sina Tito Valiente, ang manunuri ng pelikulang Pilipino, at si Hilda Coronel. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, bagong babahay na Malacondo, handa na sa Disyembre. Paano magpalista? Alamin! Pick-up truck nagliyab sa National Highway. At bahagi ng Baguio Pontoc Road isinara dahil sa pagbuo ng lupa. Abangan ang iba pang mga nagbabagampalita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: TV Patrol sa DZMM!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ka! Kaya pa ganyan!
5: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
7: ikaw ang
5: Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa SWAT Report. SWAT Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
27: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
28: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
29: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Umarap si Mary Jane Veloso at mga opisyal ng Department of Justice para magbigay ng babala sa mga OFW. Giit nila, bagamat na iligtas si Mary Jane, dapat pa rin mag-ingat ang mga Pinoy sa krimeng human trafficking kahit pa may ibinibigay na proteksyon sa kanila ang batas. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
1: Sa buong mundo po, maraming salamat po sa inyo lahat.
2: Mangiyak-ngiyak si Mary Jane Veloso, ang Pilipinang nakaligtas mula sa death row sa Indonesia na kalaunan ay ginawaran ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli siyang humarap sa publiko kasama ang mga opisyal ng Department of Justice para paalalahanan ang mga Pilipino, lalo na ang mga overseas Filipino worker na delikado ang paggawa ng ilegal na aktibidad sa ibang bansa. 2010 nang maaresto si Mary Jane sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking, at kahit itinatanggi niyang alam niyang may nakasilid na droga sa bitbit niyang maleta, nahatulan pa rin siya ng parusang kamatayan.
1: Wala pong masama na mangarap. Wala pong masama na gusto natin maiyaw ng ating mga pamilya sa hirap. Pero kung ako po, mabuti pong dumaan tayo sa legal na paraan. At sana po itong pag-share ko po ng aking kaso ay maging inspirasyon po sa iba na para po hindi na po sila matulad sa akin. Para wala na pong pangalawang Mary Jane na makakaranas ng ganito.
2: Nagbigay rin ng babala ang DOJ sa mga Pilipino sa gitna ng proteksyong ibinibigay ng Republic Act No. 10-364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 sa mga biktima ng human trafficking. Sa ilalim ng batas, hindi dapat parusahan ang biktima ng human trafficking sa mga nagawa nilang ilegal na gawain. Pero aminado ang DOJ na mahirap itong ipatupad sa ibang bansa kahit kinikilala nila ang non-punishment principle sa mga biktima ng human trafficking.
3: Nagtagumpay tayo dito sa non-punishment principle. Masaya talaga tayo na nakauwi si Mary Jane. Pero huwag naman siya gawing dahilan para sundan yung kanyang pinagdaanan. Dahil huwag natin kalimutan, bago tayo umabot sa araw na to, napakaraming pinagdaanan ni Mary Jane.
2: 16 na taon ang binilang ni Mary Jane sa kulungan sa Indonesia at Pilipinas. Hindi rin biro ang mga hakbang na pinagdaanan ng pamahalaan at mga abogado ni Mary Jane mula sa National Union of People's Lawyers. Sinabi ng DOJ na may mga kasalukuyang kaso ng mga Pilipino sa ibang bansa ang katulad ng kay Mary Jane, pero hindi na sila nagbigay ng detalye dahil ang mahalaga para sa departamento, huwag nang danasin ng ibang Pilipino ang dinanas na hirap ni Mary Jane. Sinabi rin ng DOJ na maraming pinagdaan ng legal na hamon ang pagbibigay ng Pangulo ng absolute pardon kay Mary Jane. 2024 nang pumayag ang Indonesia na ilipat ang kustodiya at ipagpatuloy ni Mary Jane ang kanyang pagkakakulong sa Pilipinas. Ayon sa DOJ, may komunikasyon sa Indonesian government ang paglaya ni Mary Jane, pero hindi naman kinailangan ang kanilang basbas para palayain siya.
4: Due communication have been made. No? Ba't yung kailangan ba ng authority? Hindi na.
5: May respeto nila kasi yun din naman ang magiging expectation nila sa treatment ng kanilang mga preso na nasa atin.
2: Bagamat nilalasap ni Mary Jane ang pagkakataong makapiling ang kanyang pamilya, handa naman siyang patuloy na tumulong para sa kapakanan ng mga OFW.
1: Meron na po tayo social media din po ngayon, kaya kahit nasa bahay, kung gusto mo talaga magbigay ng support sa kanila para hindi sila mapahamak o ano, kaya naman po natin gawin yan.
2: Dahil taga Nueva Ecija, gusto ni Mary Jane na pagsasaka o pagtatanim ang kanyang maging hanap buhay para maiahon ang pamilya sa kahirapan. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
6: Nagliab po ang isang pickup truck sa Barangay San Fernin, Cagayan City, Isabela kaninang umaga. Batay sa inisyal na investigasyon, binabaybay ng pickup truck ang National Highway nang maamoy umano ng driver nito ang usok na nanggagaling sa likurang bahagi ng sasakyan. Naitabi pa ng driver ng pickup bago ito tuluyang nagliab. Napula naman ang mga rumisponding tauhan ng Bureau of Fire Protection ang sunog makalipas ang ilang oras. Inaalam pa ang dahilan ng apoy.
7: Dalawang sugatan matapos masunog ang isang motor tanker sa pantalan ng Kalaka sa Batangas nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa Philippine Coast Guard, 22 crew ang sakay ng barkong may kargang molasses o pulot tubo. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Coast Guard, Substation Limerie at ng Bureau of Fire Protection Kalaka City matapos makatanggap ng report mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Base sa paunang investigasyon, nagsimula ang apoy sa engine room ng barko. Nasagip ang lahat ng crew member pero dalawa sa kanilang nasaktan at isinugod sa ospital. Ayon sa Coast Guard, napatay na ang apoy pero may usok pa rin nagmumula sa unahang bahagi ng barko. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, tapos na bang habagat?
8: Aldin, sabi ng PAGASA ay posibleng ngayong unang linggo ng Oktubre deklara ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat season at tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Sa ngayon po, mainit at malinsang ang panahon ang inaasahan. Susundan niya ng mga pag-ulan sa hapon at gabi dulot ng thunderstorms. Samantala, minomonitor po ang bagyong nabuo sa may Guam nitong Miyerkules. Muli pong namataan ang Tropical Storm Choi 1, mahigit 2,600 kilometers silangan ng Central Luzon. Hindi po ito lalapit o papasok sa Philippines Area of Responsibility pero umaabot ang buntot o trough nito sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At sa pagkilos po ng bagyo, paakyat ay aakyat na rin ang malapad na ikot ng hangin dito sa may bahagi ng Luzon. Kaya po posible na mas mataas ang tsansa ng mga thunderstorms sa hapon o gabi sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region. At bukod po sa bagyong Choi 1, wala nakikitang ibang sama ng panahon na pwede makaapekto sa ating bansa ngayong weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 2, Biyernes sa Mindanao, maaraw po at mainit sa malaking bahagi sa umaga at tanghali. At sa tanghali magsimula yung mga pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga at may kalakasan po yung boost ng ulan bago ang paglubog ng araw sa may Bukidnon at Agusan del Sur. May mga pag-ulan pa sa hilagang bahagi ng Mindanao hanggang hapunan pero mawawala po iyan pag lumalim ang gabi. Sa Visayas may mga aasahang daraang ulan sa umaga pero tanghali magsisimula yung mas mga pag-ulan sa mas maraming lugar dyan sa Kabisayaan. Meron po malalakas na ulan sa hapon sa ilang bahagi ng Iloilo at maging dito sa may Eastern Samar at oras naman ng hapunan maulan dito sa Bohol at may aasahan pang ulan pag lumalim ang gabi sa ilang lugar sa Negros Island Region. Sa Palawan may kaunting ulan sa katimugang bahagi sa umaga po iyan at pagsapit naman ng hapon sa may Central at dito sa Northern part ng Palawan pero halos wala ng ulan sa buong probinsya pagsapit ng gabi. Sa Luzon, maaraw po at mainit sa malaking bahagi sa umaga at tanghali. At pagkapanahalian pa magsimula, yung mga pag-ulan dito po yan sa bahagi ng Mindoro, maging sa may Central Luzon at sa Cordillera. At tuloy-tuloy po yan hanggang oras ng hapunan, kasama na po dyan ang Calabarzon at dito sa may Bicol Region. At hanggang paglumalim ang gabi, may mga pag-ulan pa dito sa Calabarzon. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw din po at mainit sa umaga at tanghali. At mula hapon, mas mataas yung chance na pag-ulan dulot ng thunderstorm, lalo po paglubog ng araw alas 6 yan ng gabi. Kapamilya, ngayon pong Webes ng umaga, nasa 208.64 meters ang taas ng water level dyan sa Angat Dam. At dahil po last quarter na ng 2026, ngayong Oktubre, sabi ng PAGASA ay isa o dalawang bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa PAR at sa mga nagdaang taon po, yung mga tumatama o nag-landfall na bagyo, dito po yan sa may Luzon dumadaan at meron ding tumatawid sa may Caraga, Visayas at Palawan patawid ng West Philippine Sea pero mas madalang po iyan. Ang susunod na pangalan ng mga bagyo ay Rosal at Samuel. Kapamilya, sa pool sa video, ang pagguho ng lupa mula sa bundok sa Bontoc Mountain Province ngayong Webes ng hapon. Nakuha ng video ang biglaang pagdausdos ng bulto ng lupa na humambalang sa bahagi ng Bontoc ng Baguio Bontoc Road sa Barangay Bontoc Ili bandang alas 4 ng hapon. Nadamay din sa pagguho ang ilang poste at kable ng kuryente. Napaatras na lamang ang ilang tao sa lugar habang nagaganap ang pagguho ng lupa. Wala pang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Kinayuhan naman ang mga motorista at biyahero na iwasan muna ang naturang daan habang sinasagawa ang clearing operations. At yun ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Chinese research vessel sa Batanes, pinalayas ng Coast Guard. At Pinay tennis ace Alex Iyala, bigong makatungtong sa gold medal match ng 20th Asian Games. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
11: Uy, Protect! Uy!

0: interest results may vary. Start at 1550 pesos SRP lang. Uy! Ha! Nakakabahong germs! Mag All New Protect Soul to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Mula noon,

0: TMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
2: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: TV Patrol sa DZMM.
4: Tinaboy ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel na 4 na araw ng illegal na nag-ooperate sa karagatang sakop ng Batanes. Nababahala naman ang PCG kung anong mga impormasyon ang nakolekta ng naturang bangko mula sa barko mula sa bansa. Nagpapatrol Bianca Dava.
5: Sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard, naglayag ang isang rigid hull inflatable boat o RIB patungo sa Chinese research vessel na Jiahai Ke 7 sa karagatang sakop ng Itbayat, Batanes. Dumating ang BRP Teresa Magbanwa sa lugar ngayong Webes ng umaga para hamunin at paalisin ang dayuhang barko na may kakayahan umanong mag-survey sa mga subsea cable. Paulit-ulit inikutan ng RIB ang Chinese vessel para maabala ang illegal na marine scientific research nito at mapaalis sa lugar.
6: Whatever MSR that the Chinese is doing, kung ano man ang drill-up nilang instrument surrounding the vessel, the propulsion of the rigid hull inflatable boat can disrupt the MSR that they are conducting.
5: Nag-radio challenge din ang BRP Teresa Magbanwa sa Jiahai Ke 7.
7: Your vessel is within our exclusive economic zone, where illegal attack and movement are not consistent with the freedom of navigation. Rather, they are indicative of the conduct of marine scientific research in violation of the sovereign rights of the Philippines. You are hereby commanded to stop your illegal activities and leave immediately.
5: Walang sagot ang dayuhang barko. Nagpalipad din ang PCG ng Islander aircraft para i-radio challenge din at i-dokumento ang mga aktibidad ng Chinese vessel. Nasa 37 nautical miles, hilagang kanluran na Itbayat ang dayuhang barko na 4 na araw ng illegal na nag-ooperate sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sabi ni Rear Admiral Jay Tarjala, tagapagsalita ng PCG sa usapin ng West Philippine Sea, unang balak ng PCG na sakyan at inspeksyonin ang Chinese research vessel.
6: The commanding officer of the vessel decided to launch a rigid hull inflatable boat with an intention of originally boarding this Chinese research vessel because this is not a public vessel, no? Based from the open source, this is a private Chinese research vessel, meaning if this is not a public vessel, then it doesn't enjoy sovereign immunity.
5: Pero habang isinasagawa ng PCG ang kanilang operasyon, dumating sa lugar ang isang barko ng China Coast Guard. Ayon kay Tariela, mabilis na nakarating ang CCG-2503 sa Batanes dahil nakadeploy lamang ito sa eastern seaboard ng Taiwan.
6: It is seemingly protecting the Chinese research vessel, separating the Chinese research vessel from the Philippine Coast Guard.
5: Dahil dito, kinwestiyon ni Tariela kung gaano kalaki ang papel ng Chinese government sa mga aktibidad ng mga pribadong research vessel gaya ng Jiahai K-7.
6: Kung hindi talaga concern ang China dito sa Chinese research vessel na to, why would they even send a China Coast Guard vessel, right? So, it goes to show na this Chinese research vessel is not doing things on their own privately. This must be sanctioned by the Chinese government. And that makes it more kabahabahala, no?
5: Bandang tanghali, umalis na sa karagatang sakop ng Itbayat ang Chinese research vessel at tumungo pahilaga kasama ang barko ng CCG. Nababahala naman ang PCG kung anong mga impormasyon ang nakolekta ng Jiahai K-7 sa isalagawa nitong illegal na marine scientific research.
6: That is something that the Chinese embassy has to explain.
5: Sagot ng Embahada ng China sa Pilipinas, normal at para sa scientific research ang isinasagawa ng naturang research vessel sa karagatang nasa jurisdiksyon umano ng China. Tinawag din ng Chinese Embassy na harassment umano ang ginawa ng Philippine Coast Guard, bagay na mariin nilang tinututulan. Patuloy namang sinusunda ng BRP Teresa Magbanwa ang dalawang Chinese vessels hanggang makalabas ang mga ito sa EEZ ng Pilipinas. Bianca Dava, ABS-CBN News.
8: Inaasahang matatapos na sa Disyembre ang Mala Condominium Unit na bagong pabahay ng pamahalaan sa Dasmariñas, Cavite. Pero ang buwan ng bayarin, abot kaya sa ilalim ng programa

0: Urban Development, Pag-ibig Fund at partner developer na Megawide ang topping off ceremony sa dalawang towers ngayong Huwebes. Ayon sa developer, nagkaroon ng kaunting pagkaantala sa trabaho dahil na rin sa mga nagdaang bagyo at habagat. Pero handa na umano silang mag-turnover ng halos 350 units simula sa Disyembre at pwede na mag-move in sa Enero.
1: 27 square meters ang laki ng bawat unit dito. At dahil open plan naman ang loob, pwedeng i-adjust ng unit owners yung layout ng kwarto. Depende sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Halimbawa, maglalagay ng partition para sa mga silid tulugan.
0: Isimula sa 2,500 pesos kada buwan ng amortization sa ilalim ng graduated amortization plan ng Pag-ibig. 7,000 pesos naman kung pipiliin ang level amortization plan kung saan hindi na gaanong magbabago ang kailangang ihulog sa loob ng hanggang 30 taon. Ayon sa developer, mura na ito kumpara sa mga katulad na condo unit sa merkado na nasa 12,000 to 15,000 pesos kada buwan ang bayarin.
2: Mag-a-apply ka ng loan kay Pag-ibig Fund. Si Pag-ibig Fund babayaran ng buo yung unit kay Megawide. Si miyembro na bumili, kay Pag-ibig na siya maghuhulog.
3: Kahit sabihin mo mura siya, comparable siya dun sa mga ibang private development. Same yung amenities, playground, basketball court, pickleball, swimming pool, multi-purpose hall.
0: First come, first serve basis naman ang pagpapalista.
2: Walang palakasan. Ito naman yung assurance na mabibigay natin.
0: Sa pagibigfund.gov.ph, makikita ang mga available na pabahay locations kung saan pwedeng magpalista. Para naman maging kwalipikado sa Pag-ibig Housing Loan para sa Expanded 4PH, kabilang sa eligibility requirements ay dapat aktibong miyembro ng Pag-ibig na may hindi bababa sa 12 buwang hulog o kontribusyon. First time na bibili ng bahay at wala dapat dating Pag-ibig Housing Loan na na-foreclose o nabawi. Kung nagtatrabaho sa NCR, mas mababa dapat sa 48,000 pesos ang buwan ng kita. Hindi naman lalampas ng 35,000 pesos kung sa labas ng NCR nagtatrabaho. Ang mga overseas Filipino workers ay maaaring maging kwalipikado anuman ang kanilang kabuuang buwan ng kita. At hindi hihigit sa 65 years old sa oras ng loan application at hindi lalampas sa 70 years old sa pagtatapos ng loan. Samantala, magtutulungan naman ang LGU at ang developer para maging maayos ang access sa housing site. Nasa 33 housing projects pa ang kasalukuyang ipinapagawa ng pamahalaan sa ilalim ng Expanded 4PH. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
4: Sa unang araw ng dapat sana'y maghapong hearing sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, nagdesisyon ang prosekusyon na hindi na nila ipepresentang testigo si dating Senador Antonio Trillanes. Samantala, tinalakay sa pagdinig ang ilan sa ari-arian ng mag-asawang Duterte Garfio. At live mula sa Senado, nagpapatrol, RG Cruz. Well, RG, ano nga ba ang dahilan? Bakit ayaw nang sumalang si Senador Trillanes?
5: Ang binanggit niya kanina sa kanyang pahayag ay para mawala na ang pressure. At yun ang naging takbo ng pagdinig na ngayong hapon. Ano? Sabi nga ng prosecution ay final answer na nila yan. Hindi na nila ipipresenta pa sa impeachment trial si dating Senador Antonio Trillanes. At sa halip, ang pinag-usapan kanina, ang pinagtalunan ay yung mga lupain umano ng bise na hindi umano deklarado.
6: Matapos sanggihan ng impeachment court ang hiling na sugpina para kay dating Senador Antonio Trillanes dahil dapat mauna munang makita ang mga bank and financial records ng BC at asawa niya, final na ang desisyon ng prosecution ngayong Huwebes.
7: The prosecution has finally decided not to present former Senator Sonny Trillanes. We seek the kind indulgence of the Honorable Impeachment Court for the belated final position on this particular concern.
6: Kaya ang natuloy na tumistigo ay si Davao City Register of Deeds Attorney Cathy Florence Maldonado at Acting Register of Deeds ng Island Garden City of Samal Attorney Marco Pineda. Unang inungkat ang lupang nakarehistro sa pangalan ni Manases Carpio, asawa ng bise sa Barangay Matina, Davao City na ayon sa deed of sale na bili sa halagang 6 million pesos noong 2004 at isinailalim sa mortgage nitong 2024 sa halagang 8 million pesos sa isang banko. Pinahanap kay Maldonado ng prosekusyon ng detalye ng lupang ito sa SAL and ang bise kahit pumalag ang depensa.
8: All we're trying to ask, you know, of the witness is that whether the amount, the date it was purchased, the location of the property, that was, she just mentioned

0: earlier can be found in the declaration made by the Vice President herself, Your Honor.
1: Prosecution would be asking for the interpretation and the analysis of the witness, which would be another ground for objection, Your Honor.
2: May po na rin ang presiding officer na pinalagan rin ng depensa.
3: The court, the presiding officer, has looked into the cell end of the Vice President in 2025 and does not find this particular property as one of the real properties declared, because we checked it against all of the declarations of the Vice President. In fact, it's not found in previous cell ends too, prior to 2025. For the information and guidance of the Senator judges, that I'm sure you'll also see and find when you compare it.
1: It would be erroneous for this honorable court to find that this property is not included in the cell end of the Vice President. Matina Crossing is also known as Barangay 74A, Your Honor, which is declared in the cell end.
2: Ipinaliwanag ni Baldonado na bahagi ng Barangay Matina ang Matina Crossing. Kalaunan, inamin din ni Escudero, mahirap ibangga ang SALN sa records ng lupa dahil hindi sila pare-pareho na hinihinging detalye. Sa cross-examination, idiniin ang depensa na walang personal na kaalaman ng Register of Deeds sa SALN ng Bise at ang Matina Crossing ay ang Barangay 74A. Sunod na nilabas na ni depensa ang tax declaration ng lupa na may deklaradong market value nito na 1.8 million pesos at may gusaling nakatayo rito na may market value na 6.9 million pesos. Itang depensa tugma ang assessed value ng lupa sa deklarasyon sa SALN ng Bise.
1: Page 3, line 6 of the 2024 SALN. Page 3, row 6 of the 2024 SALN.
4: Yeah.
1: Nakikita niyo po, ma'am? Do you confirm, ma'am, that there is a declared Barangay 74A Davao City property?
5: Apo.
1: Okay. And do you also confirm na ang nakalagay na cost of acquisition is 10 million?
5: Apo.
2: Pero diskumpiyado ang prosecution.
4: So magkaiba yung acquisition cost?
5: Base po sa deed of sale at saka sell-in na pinakita.
2: Nilabas ng prosekusyon ang titulo sa lupa sa Island Garden City of Samal na nakapangalan sa asawa ng Bise at nabili noong 2018 sa halagang 3.4 million pesos. Binangga rin ito sa salin ng Bise at may mga hindi rin pagtutugma.
3: Meron po ba kayo nakikitang tumutugma dito sa 3.453 million na deed of sale kaugnay sa pagbili ng lupa dyan sa Andanao, Igacos?
6: I can only read what is strictly written on the paper, sir, Your Honor, and does not match the deed of sale.
2: Sa cross-examination, ipinunto ng depensa na tugma ang mga papeles ng lupa sa mga nakalagay sa SALN. Pero bulta ng prosecution, hindi tugma ang petsa ng pagbili sa lupa sa deklarasyon sa SALN. Sagot ng presiding officer, installment binili ang lupa at nalipat lang ang titulo na maging fully paid na ito.
3: Stating that she bought a property in 2013, but it first appeared only in her SALN in 2015, and then she wrote installment in 2015, as pointed out by the Senate.
4: 26.
3: Installment in 2015, deferred installment in 2016, which she described as deferred installment again in 2017, and in 2018 declared it as a sale. So, posible po ba na sale on installment itong lupang pinag-uusapan natin at dineklara lamang nung fully paid na ito sa kanyang salin? Is that possible if you know, sir?
7: Those which are simply contracts to sell or conditional sale, we may annotate that as part of the encumbrances, but there is no transfer. So, the title remains in the name of the original registered owner po, Your Honor.
2: Ayon din sa presiding officer, hindi naman nakalagay ang address ng lupa sa titulo ng lupa.
3: Hindi po ganun kasimpleng ipagtugma yung aktwal na lupain o lugar dun sa dineklara sa SALN at dun sa nasa titulo, dahil magkakaiba po ang nilalaman po nun.
2: Punto pa ng isang senator judge, dahil hindi naman detalyado ang hinihinging deklarasyon sa SALN, hindi ito basta-basta tutugma kapag hinanap sa system ng land registration. Tony, bago ko lang balikan si dating Senator Trillanes, ano, ipinunto rin ni Senator Judge Joel Villanueva na may hatol na ang Korte Suprema na hindi porket nakalagay sa titulo ang katagang married to ay ang pag-aari na ang ng mag-asawa ang lupa. Kaya hinanap rin kung may kasulatan bang nagpapakita mismo na ang bise ang may-ari ng lupa. Pero walang napakitang record. Pinuna rin ni Senator Judge Erwin Tulfo na isang lupa lang palang pinag-usapan at tingin niya hindi pa ito sa mamahaling subdivision. Balikan natin si dating Senator Trillanes, ano, sinabi niya mismo na siya mismo ang humiling kay House Lead Prosecutor Duistro na bawiin ang kanyang pangalan sa listahan ng mga testigo sa ng mga taga-usig para mawala na ang pressure sa panig ng prosekusyon. Ayon pa sa dating senador, haharap na lamang siya sa isang press conference para ilahad ang kanyang nalalaman. Tony?
8: Kanina, RG, tinatanong nga natin, bakit babanggitin ni dating Senador Trillanes na iniiwasan niyang ma-pressure o madagdagan yung pressure sa prosecution? Ano kaya ang tinutukoy niyang pressure at saan nanggagaling yun?
2: Balikan na lang natin siguro kung walang categorical or direktang sagot dyan sa tanong na yan. Ano? Pero paaari nating balikan kung ano ba mga nangyari nito mga nakarang araw. Una, pinagtalunan yung kanyang pagharap dito dahil nga nung una gusto siyang unahin, tapos unahin muna bago ang bank accounts at nagkaroon nga ng payo na tsaka na lang sa tumistigo pagka naipakita na yung bank accounts. At nung ipinihingi na nga yung subpoena para sa kanya, ito manggi na ang impeachment court na mag-issue ng subpoena para sa kanya. Kumbaga sinabi na ng impeachment court na hindi ka na namin uobligahing humarap dito, pero kung gusto mo humarap dito, pwede naman kung gusto mo. Pero bahala na ang prosecution doon. Yun yung naging kalakaran doon. So, kung bahala ka nang maaari nang makapag-isip ng kung anong konklusyon doon sa mga nangyaring gawi doon ng impeachment court.
8: Oh, at dapat sana maghapon nga tayong nakatutok sa impeachment trial, pero pinagbigyan na rin ata yung depensa at ipapasa Lunes na lang yung pagpapatuloy.
2: Dahil ang susunod na kasing testigo ay yung opisyal ng AMLAC at iisa-isahin na nila yung mga records ng transaksyon na Anti-Money Laundering Council doon sa mga sinuri nilang transaksyon sa mga bank accounts ng vice ano, at ng mga kumpanya na iniuugnay sa kanya at sa kanilang mag-asawa. No? So yung medyo mahaba yun at saka merong mga pinupunto yung depensa na kailangan nilang pag-aralan kasi nga merong ginawang summary at yung summary ay natanggap lang nila kanina or kagabi pala pero kanina lang din nila nakita. Ang pinupunto naman ng prosecution, teka muna, yung mga bank records mismo at yung mga AMLAC records mismo, noon pa ibinigay sa inyo ng korte noon nang ma-approve yung kanilang request for a subpoena at nakapagsumiti na yung mga ahensyang concern. Ano. Pero dahil nga kanina nga, in the interest nga of equity, sabi nga ni presiding officer, ay pinagbigyan na muna nila yung request na magkaroon ng pagkakataon na mapag-aralan. Kasi nga sinasabi nga ni Attorney Sheila Sison, ang lead defense counsel, parang 23 kahon kung tama yung pagkakaalala ko ang kailangan nilang pag-aralan.
8: Alright. Maraming salamat, RG Cruz.
9: Tita Winnie, 3 months na. Ano kaya ang mga patok at masarap na ihain? Ay nako Ate B, syempre hindi mawawala ang kakanin. Pero alam mo, meron tayong tampok na recipe ngayon na may special twist sa bibingka. At alam mo ba, may nana pa ng nakilala nating cook sa kanyang lola. Hindi nawawala ng customer ang karinderyang ito sa Cavite City Public Market. Bukod sa mga ulam, patok din ang kanilang kakanin.
10: Nag-start kami talaga sa ulam lang. Ngayon, naghanap yung ibang customer. Pwede siya almusal, merienda, tanghalian. Busog ka na talaga siya. Kaya niya naisip yung bibingkoy.
9: Minana pa niya sa kanyang lola, ika ang recipe ng kakanin na tinawag nilang bibingkoy.
10: Inspired siya ng tikoy tsaka bibingka. Hindi siya sunog kasi ang luto niya para siya sa bibingka. Yung uling sa ilalim, uling sa ibabaw.
9: Hindi rin mahirap hanapin ang mga sangkap ng bibingkoy nila Bernadette.
10: Ingredients itong bibingkoy is yung malagkit. Malagkit talaga, hindi siya yung glutinous flour. Ah. Tapos may munggo sa loob. Tapos yung pinaka-sauce niya, milangka, may tapioca, gata.
5: Unang ihanda ang munggo filling. Winning discard tip number 1, lutuin lang ang munggo sa mababang apoy habang hinahalo hanggang maging medyo matigas at madaling bilugin.
10: Ito naman yung munggo. Maya-maya, lalagyan na siya ng asukal pag medyo bukas na siya.
5: Para naman sa galapong, ibabad ito ng 2 oras sa tubig, tsaka pitpitin para mawala ang sobrang tubig. Yan ang winning discarded tip number 2.
10: Hindi siya pwede kasi may tubig, lalabnaw masyado.
5: Kapag handa na ang galapong at munggo filling, pwede nang i-assemble ang bibingkoy.
10: Lagay ka ng konting mantika, tapos kuha ka lang. Kasi ito, tansyahan lang siya, wala siyang timbang. Hindi namin siya tinitimbang. Kumbaga yung kamay na namin na nagtitimbang sa kanya. Ilalagay mo yung munggo sa loob. Bibilutin mo lang siya ng ganyan. Yan na siya.
5: Para naman sa sauce, pagsamahin ng gata na niyog, tubig, puting asukal, langka at sago, tsaka pakuluin ng ilang minuto. Lagyan din ng slurry bilang pampalapot. Ibuhos ang sauce sa bibingkoy and enjoy!
10: Kung titignan niyo, madali. Pero kailangan talaga, pag mahal mo yung ginagawa mo, walang mahirap.

0: bago ihain para fresh at melts in your mouth pa rin ang lasa. Muli, ako po ang yung Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
1: Susunod, gasolina at kerosene, magmamahal na naman. Always Yours, Never Mine ng Josh Lea, number one movie sa bansa. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ang oras, alas 7:30 ng gabi.
4: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: TTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, alas 7.32 ng gabi.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Hello, attorney!
4: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
3: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
5: Hello, attorney!
3: Lunes hanggang Biyernes, alas una ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
6: Sa lahat ng nangyari sa amin, doon ko naintindihan na hindi nasusukat ang pagmamahal sa haba ng panahon na magkasama kayo. Minsan, may taong matagal mong kasama pero hindi mo tunay na nakikilala. At may taong ilang taon pa lang na sa buhay mo pero kaya niyang baguhin ang buong pagkatao mo.
3: Private Confessions. Private Confessions.
0: TTZMM, numero uno sa aksyon!
7: Namumurong tumaas ang presyo ng gasolina at kerosene sa susunod na linggo. Pero ang diesel, posibleng mabawasan o mabura ang ibinababa sa presyo. Samantala, nagpaalala ang Meralco sa mga mahihirap na consumer na hindi miyembro ng Fortis pero may diskwento sa kanilang bayarin sa kuryente na napapaso ang ganitong benepisyo sa loob ng 3 taon. Kaya kailangan muling mag-enroll sa lokal na Social Welfare and Development Office.
8: Nag-iisa na lang sa kanyang payak na bahay ang 83-anyos na si Aling Erlinda. Wala siyang gaanong appliance at tanging ilaw at refrigerator lang ang gamit. Noong Agosto, nasa 55 kilowatt-hours lang ang konsumo niya at ang rate na binayaran niya ay mahigit 9 pesos kada kilowatt-hour. Pero nagulat siya noong Setyembre dahil kahit bumaba sa 43 kilowatt-hours ang konsumo niya, lumaki ang rate na nakalagay sa bill niya, naging mahigit 15 pesos kada kilowatt hour.
9: Di ba po dapat mas mababa? Nagtitipid, lahat na lang ng pagtitipid. At saka umulan ng umulan yun, lagi pa akong wala.
8: Sagot ng Meralco, napasok kasi ang rehistro ni Aling Erlinda bilang marginalized kaya nawala ang diskwento. Ang lahat kasi ng mga mahihirap na nakarehistro bilang bahagi ng marginalized sector at kumukonsumo ng hanggang 100 kilowatt-hours kada buwan ay may diskwento.
10: Yung discount for non-4Ps is only for 3 years upon which they have to get a new certification and re-enroll. After that, madali lang rin naman ang proseso niyan.
8: Kaya sa mga paso na ang rehistro, kailangan kumuha ng bagong sertifikasyon mula sa lokal na Social Welfare and Development Officer para bumalik ang discounted rate. Pero, giit ni Aling Erlinda, wala naman siyang naalalang sumali siya sa marginalized sector. Ang isa pa niyang tanong sa Meralco, bakit mas mataas ang per kilowatt hour rate niya nitong Setyembre na mahigit 15 pesos, gayong bumaba pa ang konsumo niya sa 43 kilowatt hours kumpara sa mga kamag-anak niya na mahigit 14 pesos per kilowatt hour lang ang rate pero mahigit 130 kilowatt hours ang konsumo.
9: Tama po ba yung rate ko na nagiging 15-20? Yun po ang tanong ko. Kaya ko pa naman sigurong bayaran, kaya lang too unfair for me.
8: Nangako ang Meralco na iimbestigahan ang isyu ni Aling Erlinda. Sa pangkalahatan, ang prinsipyo sa singilan ay mas mataas ang rate ng consumer habang lumalaki ang kanyang konsumo sa kuryente.
10: We need to look into it first and then coordinate with the business center concerned para mahimay namin ano ba nangyari dito.
8: Samantala, nanatili ang mahigit 1.50 bagsak sa presyo ng diesel sa ikatlong araw ng trading sa world market. Pero ang presyo ng gasolina at kerosene, pataas pa rin. Pero hindi pa naman lumalagpas ng 30 centimos kada litro. Sa taya ng Jet Petroleum, mukhang pataas ang presyo sa huling dalawang araw ng trading sa world market dahil may tensyon na naman sa Strait of Hormuz at wala pang katiyakan ang usapan sa gitna ng US at Iran. Kaya yung inaasahang rollback sa diesel, baka mabawasan o mapurnada pa.
11: Anong sinimulate natin, magiging 80 na lang po, ano? Or 85. So kung mananatili po yung level na ganun po, pwede po talagang mabawasan. Ano? Although, meron pa rin naman possibility na may rollback. Pero hindi, ang asahan po natin is kung sakali matuloy na rollback, hindi na po ganun kalaki.
8: Sa LPG naman, kinumpirma ng Regasco na tuloy na ang malaking dagdag presyo sa susunod na linggo. Pero naghihintay pa sila ng computation ng Department of Energy at kung makikiusap ba ang gobyernong utay-utayin ang mahigit 10 piso kada kilong dagdag presyo.
1: Sinusuri po ng Department of Justice ang kredibilidad ng silibak na polis na si Rodolfo Gracioso Jr. Ito ay habang patuloy na iniimbestigahan ang kanyang mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte at ilan pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Nagpapatrol, Gian Ambrosio.
12: Isa-isang inihatid na mga tauhan ng NBI ang mga imbitasyon para sa fact-finding investigation kaugnay ng mga akusasyon ni dismissed police officer na si Rodolfo Gracioso Jr. Laban kina Vice President Sara Duterte, dating Speaker Lord Alan Velasco at ilang pang opisyal. Nauna nang sinabi ni Gracioso na dati siyang security officer ni Velasco at inutusan siya nitong maghatid ng mali-malitang pera kina VP Sara, kapatid niyang si Congressman Paolo Duterte at iba pa.
13: So nandito tayo ngayon sa lungsod ng Pasig kung saan narito nga ang mga NBI agents sa bahay mismo ni dating Speaker Lord Alan Velasco. Dala nilang imbitasyon kaugnay ito ng fact-finding investigation ng NBI doon sa mga alegasyon ng security o dati nilang security na si Rodolfo Gracioso.
12: Mama, dyan ba si Speaker Velasco?
14: Hindi ko alam eh.
12: Pero nandito ba sa Philippines?
14: Hindi ko rin alam. Kataganinis nga lang ako. Wala kang idea dyan.
12: Oo, para naghatid rin na imbitasyon ng NBI sa Office of the Vice President sa Mandaluyong at sa tanggapan ni Congressman Paolo Duterte sa Kongreso. Ito'y para mabigyan sila ng pagkakataong magbigay ng kanilang panig sa mga alegasyong nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Gracioso sa October 5. Kagabi, sumailalim naman si Gracioso sa ikalawang lie detector test.
15: Yung first lie detector test niya on June nung pumunta siya rito is based on questions on his personality and relationship kay former speaker. So ang gusto namin mangyari, confront him with a lie detector test based doon sa abilibit na isinumite niya.
12: Ayon sa Department of Justice, sinusuri na rin nila ang kredibilidad ni Gracioso.
16: Kaya nga sa akin, totality. No, totality of the circumstances around it. Kasi ang gusto rin namin, kung sakaling magiging witness siya at isasalang siya sa isang kasong krimen, di ba? It will withstand the test ng judge sa test sa cross examination kasi ang ayaw natin magsasampa ng kaso na mahina.
12: Kasabay nito, inilabas ng NBI ang video ng isinagawa nilang paghahain ng search warrant sa tatlong bahay sa isang exclusive subdivision sa Pasig City noong August 28. Dala nila ang tatlong search warrant para hanapin ang mga high-powered firearms at ammunition. Nakulang umano sa dokumento batay sa impormasyong nakuha ng ahensya.
15: May mga nakita ng mga magazine ng barrel, mga bala, mga shell casing, mga ID ng mga security personnel o mga police na nandoon. But wala naman ng mga personality ng law enforcement at that time. Hindi naman identified na sila former Speaker Velasco or yung Ms. Velasco. Nakapangalan ito sa employees ni Lord Alan Velasco.
12: Ayon kay Matibag, napag-alaman nila kalaunan na isa pala ito sa mga bahay ni Velasco matapos datnan doon ang asawa niyang si Rowena Velasco. Iniimbestigan din nila mga nakuhang ID ng mga pulis sa isa sa mga bahay umano ni Velasco. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
17: Naon siyame ang unang dalawang araw na inaasahan sanang marathon proceeding sa impeachment trial ni Vice Presidente Duterte. Ito'y matapos pagbigyan ng korte ang hiling ng depensa na magkaroon ng dagdag na oras para pag-aralan ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. Live mula sa Senado, magpapatrol si Katrina Domingo. So Katrina, kung walang hearing bukas, kailan ipagpapatuloy yung impeachment trial?
18: Tony, sa Lunes, October 5 na ipagpapatuloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos sabihin ng depensa na ngayong araw lamang nila natanggap yung summary ng mga ebidensya ng prosecution mula sa Anti-Money Laundering Council. Bagay na pinalaga ni House Prosecutor Chel Jocno. Hindi na bago ang mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council na ilalatag sa paglilitis. Ito ang iginiit ng prosekusyon kanina.
19: The records will bear me out that the documents of the Anti-Money Laundering Council were provided to the defense way back in September 2. That is, I believe, enough time for them to have perused the documents and prepared for the presentation of the witness from the AMLC.
18: Pero giit ng depensa, may mga bagong detalye silang nakita na kailangan pang pag-aralan at siyasatin.
20: In the new summary today, we really found a few things that we really have to look further into to best protect the rights of our clients. So we had to make that move, no, or request.
18: Ang mga Senator Judge hati ang pananaw tungkol sa pagbibigay ng dagdag na oras para sa kampo ng Vice Presidente.
21: I have very strong reservations about postponing any proceedings this afternoon. I don't think many would enjoy a postponement only because they were not given proper time. This was since July, and I understand September 2, being in the defense. I'm speaking for the public.
22: I also recognize that this is a one-day trial delay. Hindi naman nila hinihinging Tuesday, Wednesday, or I would go by allowing for that one trial day delay. I think it's reasonable.
23: I think it will speak well of this impeachment court if we balance fairness.
18: Sa huli, sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na pagbibigyan ng korte ang depensa bilang ito ang unang pagkakataon na humiling sila ng palugit para mas mapag-aralan ang mga ebidensya. Sinabi rin ng depensa na maaaring labag sa batas ang pagsisiwalat ng ilang dokumento mula sa AMLAC.
24: The AMLC is not waiving the confidentiality of AMLC records. Now, in view of that, and Section 8-A of AMLA as amended by Republic Act number 11521, when this court ruled to grant the request for subpoena of the prosecution in July 2026, I think that was the limitation of that ruling was only on the issuance of the subpoena, and the court had made clear that that ruling is without prejudice to the eventual objection at the proper time.
18: Sa ilalim ng Republic Act number 11521 na nag-aamyenda sa Anti-Money Laundering Act of 2001, nakasaad na responsibilidad ng AMLAC na protektahan ang mga impormasyon na isinusumite sa kanilang opisina. Pero buwelta ng prosekusyon at ilang Senator Judge.
19: Section 8-A was only intended to prevent leaks by officers or employees of the Anti-Money Laundering Council. It was never intended as a blanket shield for any lawful subpoenas. If the court, as claimed by the defense counsel, recognized the absolute confidentiality, then why did it issue the subpoena?
2: Wala pong sinasabing absolute confidentiality na nagtatali sa kamay ng isang impeachment court. Yung confidentiality requirement para sa AMLAC officials sa mismong Anti-Money Laundering Act ay prohibition sa indiscriminate o voluntaryong pag-leak ng impormasyon.
18: Paalala din ni Senator Judge Panfilo Lacson na sa ilalim naman ng Republic Act No. 1405 o ang batas na nagbabawal sa paglalabas sa publiko ng mga detalye ng mga transaksyon sa banko, exempted o hindi sinasaklaw nito ang impeachment trial at iba pang paglilitis ng mga korte sa mga pampublikong opisyal.
3: Pagkatapos ng paglilitis ngayong araw, nagpatuloy yung mga usapan tungkol doon sa biglaang pagkakalaglag ni dating Senador Antonio Trillanes bilang testigo ng prosekusyon. Aminado ang depensa na hindi nila inaasahan ang ganitong paggalaw, pero iginiit nila na wala namang malaking pagbabago sa kanilang strategiya dahil simula pa lang alam na nila na prerogative ng prosekusyon kung sino yung tatanggalin o isasama nila sa listahan ng kanilang mga testigo para mapalakas ang kaso. Ang mga prosecutor naman tumanggi nang magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa mga naging pag-uusap nila ng dating senador at sinabing antabayanan na lamang kung ano ang sasabihin niya sa punong balitaan o sa pulong balitaan o sa press conference bukas, October 2. Tony.
17: Maraming salamat, Katrina Domingo.
4: Bigong umabante sa gold medal match si Pinay tennis ace Alex Ayala sa women's singles event sa 20th Asian Games sa Japan. Nakasungkit naman ang dalawang silver sa bansa mula sa archery at taekwondo. Live mula sa Nagoya, Japan, nagpapatrol si Paige Javier. Paige! Ano nangyari sa laban ni Alex kanina?
5: Gretchen, alam mo, napakalungkot ng mga Pinoy na nandito nanood para suportahan si Pinay tennis ace Alex Ayala. Pero syempre, proud pa rin sila dahil may maiuuwi pa rin bronze si Ayala mula sa 2026 Asian Games. At dun nga sa tanong mo, Gretchen, maganda na nga yung simula ni Ayala dun sa laban niya kontra kay world number 85, Shi Yu Wang ng China sa semifinals. Pero dun sa dulo, nung first set, tila parang nag-iba yung ihip ng hangin.
3: Agresibo agad si Pinay tennis ace Alex Ayala sa unang game pa lang ng kanyang laban kay Shi Yu Wang ng China sa women's singles semifinals. Umabante siya 5-love, pero lumaban si Wang para bahagyang dumikit sa score na 5-3. Sa panglawang set, tila napunta kay Wang ang momentum at lumamang ng 5-1. Humabol si Ayala at nanalo ng back-to-back games. Pero nag-hold ng serve si Wang at nakuha ang second set 6-3. Sa ikatlong set, na-hold ni Ayala ang kanyang serve sa unang game. Pero pagkatapos noon, ay dominado na ni Wang ang laban hanggang makuha ang panalo. Dahil dito, bronze ang iuuwi ni Ayala.
6: I think she played really well today. I'm really happy to have experienced this, of course, to experience the support, one, to be with the team, and to compete for the country again.
3: Kahit na bigo umabante at makuha ang ginto sa Asian Games, malaki pa rin ang pasasalamat ni Ayala sa mga Pinoy na patuloy na sumusuporta.
6: Siyempre magpapasalamat. Binigay ko talagang todo and no regrets, kaya maraming salamat sa suporta.
3: Samantala, matapos ang quarterfinal match ni Ayala kahapon, magalang niyang hinimok ang isang fan na huwag mag-iit siya sa mga player na mga gamit na nais nilang papirmahan. Nangyari ang insidente habang palabas si Ayala sa court. Dalawang beses nag-iit siya ng cap ang fan sa direksyon ni Ayala. Nung una, hindi niya ito pinansin, pero tumama na sa kanya ang cap nang muli itong iit siya ng fan. Pinulot ito ni Ayala at mahinahong sinabihan ang fan na huwag magtapon ng gamit sa player. Matapos humingi ng paumanhin ang lalaki, ay pinirmahan na ni Ayala ang cap. Samantala, gumawa ng kasaysayan sa archery si longtime national athlete Amaya Cuanco. Nasugkit niya ang silver sa women's compound individual event matapos ang dikit na laban kontra sa pambato ng Indonesia.
25: I came from behind and every match was really a fight. I wanted the gold. I super wanted the gold. I'm sad. I'm sad na natalo, but also grateful.
3: Sa
0: taekwondo, nakasunggit agad ng silver sa kanyang Asian Games debut ang 18-year-old na si Juliana Mika Candelaria. Pumangalawa si Candelaria sa Women's Individual Pumse event.
7: Super thankful for the moment, super happy with my results, and super nawaw din po ako sa mga performance ng iba ko pong kalaban.
0: Mag-uwi naman ng bronze ang teammate ni Candelaria na si Jeyus Yape sa Men's Individual Pumse event. Sa paddle, umabot sa semifinals ng women's pairs sila Dana Abad at Joshea Malazarte. Tinalo ng Pinay pair ang pambato ng Iran sa quarterfinals 6-2, 3-6, 6-2.
8: Bago kami pumasok ng court talaga, iniisip namin na isa-isa lang, na now or never. Sa third set naman, parang mas nag-aggressive lang kami.
9: Hindi naman namin iniisip na kailangan namin manalo ng medal. We're just here to represent the country. Isa-isa lang lagi, one game at a time.
0: Tatlong araw bago matapos ang Asian Games, may tatlong ginto, limang silver at 14 na bronze ang Team Pilipinas.
10: Siguro naman sure na malalampasan yung 4. Ganun talaga. May napipitas, may pumapalit.
0: Hinihikayat din ng POC ang mga kababayan na patuloy na ipagdasal at suportahan ang Team Philippines.
11: Gretchen, may ilang atleta pa tayong lalaban para sa bayan sa huling tatlong araw ng Asian Games. Kabilang dyan si JJIF World Champion Annie Ramirez, si SEA Games Gold Medalist Judoka Chino T, at ang Kyurugi Team na pinungunahan ni Olympian Kurt Barbosa at SEA Games Gold Medalist Tatiana Mangin. Lahat sila ay bukas yung magiging laban nila. At yun nga, madami pa tayong tsansa na makasungkit pa ng dagdag na ginto dito sa 2026 Asian Games. Yan muna ang latest mula Nagoya, Japan. Paige Javier para sa POC Media at ABS-CBN News. Balik sa'yo, Gretchen.
26: Good luck sa mga atleta natin sa Team Philippines. Maraming salamat, Paige Javier.
27: Susunod, mga kapamilya, personalities at shows nagningning sa Golden Dove Awards. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
28: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
29: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
30: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Sa Private Confessions.
31: Sa lahat ng nangyari sa amin, doon ko naintindihan na hindi nasusukat ang pagmamahal sa haba ng panahon na magkasama kayo. Minsan, may taong matagal mong kasama pero hindi mo tunay na nakikilala. At may taong ilang taon pa lang nasa buhay mo pero kaya niyang baguhin ang buong pagkatao mo.
30: Private Confessions. Private Confessions. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado,
29: alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
29: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ami.
29: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Todo Kiligang fans, sa latest movie ni Julia Barreto at Joshua Garcia na Always Yours, Never Mine. Naglibot ang dalawa sa mga sinihan para surpresahin ang kanilang mga taga-suporta. Happy ang Joshua sa mainit na pagtanggap ng publiko sa unang araw sa takilya. At hindi rin sa mga makapaniwala na nag-number one ang pelikula sa buong bansa. Mapapanood ang Always Yours, Never Mine sa higit 240 cinemas nationwide. Sunod-sunod ang pagkilala sa mga kapamilya personality at programs mula sa 29th KVP Golden Dove Awards, National Statistics Month Media Awards, hanggang sa Asian Academy Creative Awards. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
1: Kinilala si Unkabogable star Vice Ganda bilang Philippine National Winner sa Asian Academy Creative Awards para sa kanyang pagganap sa pelikulang Call Me Mother. Nominado si Vice sa Best Actor category at nakatakdang kumatawan sa Pilipinas sa Grand Finals. Best Entertainment Host naman para sa Pilipinas, si veteran broadcaster Rico Hizon para sa Rated R, The Rico Hizon Podcast. Kinilala rin bilang Philippine winner for Best Adaptation of an Existing Format ang It's Okay to Not Be Okay. Si Onat Diaz naman ang Philippine winner para sa nagdirek ng The Silent Noise na kinilala rin bilang best drama para sa Pilipinas. Ang mga national winner ay kakatawan sa kanilang mga bansa sa Grand Awards Gala sa Singapore sa December 3. Samantala, binigyan pugay ng Philippine Statistics Authority o PSA si ABS-CBN security reporter Karen De Guzman para sa kanyang investigative documentary na Tahanang Taksil. Tinanghal itong Best Statistical Report in a documentary sa 37th National Statistics Month Media Awards. Tinalakay ng dokumentaryo ang Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o OSAEC at ang produksyon ng Child Sexual Abuse or Exploitation Materials o CSAEM sa bansa.
2: Sobrang malapit po sa amin itong kwento na ito, hindi lang dahil doon sa datos, kundi dahil doon sa mga tao sa likod nito. Ang award nito ay para kina Aaron, kina Erica at sa lahat ng mga victim survivor na naglakas loob at nagtiwala sa amin na ibahagi yung kanilang karanasan.
1: Nag-uwi naman ng mga tropeyo ang ABS-CBN sa 29 KBP Golden Dove Awards. Tinanghal na Best Documentary Program for Television ang ABS-CBN News Documentaries.
3: Matagal tayo nawala sa ere. So the fact na nakabalik tayo at nirecognize ng KBP yung efforts natin, napakalaking bagay na at parang vote of confidence sa ipagpatuloy natin yung ganitong long form storytelling.
1: Kinilala rin sa KBP Golden Dove Awards ang May Puhunan bilang Best Public Service Program at Bini Chapter 3 hanggang Dulo bilang Best Special Program. Best Variety Program for Television naman ang ASAP in England, habang Best Drama Program ang What Lies Beneath. Sa acting categories, Best Actor si Gerald Anderson para sa Sins of the Father, habang Best Actress naman si Julia Montes para sa Saving Grace. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News.
4: Dahil hindi naman sinali ni Ganiel.
5: Hindi sinali
4: yung pagkakapanalo namin. Ako na lang magpapasalamat. Hindi, magpapasalamat talaga tayo dapat sa KVP Golden Dove Awards. Ang napanalunan naman natin ay sa DZMM bilang
6: Best News Anchor.
4: Best News Radio Caster. News sa Radyo Patron, Balita Alas 7. Maraming salamat KVP sa pamunuan ng KVP. Thank you Golden Dove Awards.
6: At yan ang mga balitang pinataya namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po si Tony Velasquez.
0: 85 days na lang

0: Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi! Bayan!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Kabay! Kabay!
4: Maunang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mauna ni...

0: lalaki.
1: What's up mga kabibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga kabibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga kabibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si

0: akin.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad lang ganeda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Rocket.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langgat neta.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: 103.1. Maana ni.
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ's Rocket on the

0: Oras na to mga ka-vibes. Alas 4:28 na sa kabuntagon. Huwag ka muna minaw.
1: Mayong buntag, mga ka-vibes.
0: Sa inyong paborito ng istasyonan sa radyo. 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni may morning, may buntag mga ka-vibes. Ano yan, usap kita sa itong programa sa Ayos Kabuntagon, magsaba-saba. Oo, adlaw karon nga Biyernes. Oo, Biyernes na ba? Adlaw karon nga Biyernes mga ka-vibes. Pizza 2 nagyod sa buwan sa Oktobre. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon. Hello, ninyong tanahin. Good morning ni Miss Jo. Oo, thank God it's Friday. Hello ni GD Dea. Oo, good morning, good morning, good morning. Miss Goal Digger, good morning. And good morning, no? Good morning, good morning, good morning sa ato ang mga ka-vibes diha. Oh, syempre. Good morning, good morning, good morning sa atong tanan mga ka-vibes diha nga naminaw na nato karon. Syempre, welcome sa atong programang sayo kayo mamukaw ninyo. Sayo kayo muhatag og kalingawan ninyo og pasayawon mo, ha? Programang Buntag na Vibes! Oh, nagkuhan lang taga, nakalma-kalma lang itong tingog kay padong naman po ni Mawagtang, oy. Napagaw man ang mananap. Good morning sa itong mga ka-vibes niya, labi na giyon ang mga kugyan na itong mga panadero. Good morning niyo ito na di, ha? Oo, amot kong nakadakag pan, Sir Virgil. Oo, nakipan. Nakipan? Oo, na. Good morning, syempre. Pag-isgot ganit ang panadero, good morning ni Kavabs Marvin Ladera. Kayahang malunggay pandisal nga napag-cheese. Oh. Malunggay cheese pandisal. Oh, diba? Good morning sa tanang mga drivers karon.

0: jeepney, mga buses, o mga nag-drive sila, mga taksa-taksa ka, mga sakyanan. Good morning! Good morning po sa itong mga nurses karoon, mga doctors, mga farmers, vendors, mga security guards, barangay tanod, mga kapulisan ato diyan. Good morning, good morning, good morning! Siyempre, live Flix Vlog, good morning! Oga, siyempre mga kababs, kung naman mga requested song, pwede ninyo i-text or itawag sa 0995-4720802. Og syempre no, sa dilipata mag-grant ang inyong mga request diha. Magpailaila sa kunin niyo mga ka-vibes, kinidiya inyong ubos nga lagad sa kahanginan. DJ Sprocket Gunato, a.k.a. Nyor. Ang sabaan.
1: Mayong buntag.
0: Igaan.
1: Sayo na sa buntag.
0: Buutan og labaw sa tanan.
1: Pagino na mo.
2: Lami on.
0: Kana, lami on.
1: At kaninyo, si DJ Sprocket.
0: Akong Osbon ha, mag-uban-uban tahan to dala sa iya sa kabuntagon. Good morning no, to Cirilo Embalzado. Good morning. Oga, syempre. Akong Osbon ha, kung nakakan yung mga gusto nga request nga song, 4 a.m. to 5 kapin a.m. Oh, ato nang i-play ha. Syempre, good morning. Katong ka-vibes ni ako kumpare, paring Jack Spencer. DJ Jack Spencer. Pre, good morning, good morning. Namin ako karon mientras nag-drive going home sa Pitos, sa Bunal, Lamioin. Good morning, pre, good morning, good morning. Oo, good morning, good morning. O, syempre, adlaw karon nga Biyernes, ha? Natay pasumpay sa istorya. Sa ganahan mo sumpay sa istorya, sumpay lang ha. Good morning to Nancy Lopez, watching from Saudi Arabia. Pass shout out sa pamilya ko sa Pinas, Nere Lopez family. And si Miss Jo, request ko sayaw ng puso. Ah, mau ba? Masayaw di ang puso di.

Marag walay sayaw ng puso dia. Oh, Miss Jo, ah, marag walay sayaw ng puso, oy. Good morning, good morning. Sige, sige. Na requested song dere gikan ni Live Flix. Padeli para to i-play na yung requested song dere. Atong pasumpay sa istorya. Lami imnon ang Lami imnon ang basta sayo sa kabuntagon kana. Lami imnon ang blank basta sayo sa kabuntagon. Si DJ Sprague maunani unsa inyong paminawon buntag na vibes maunani asa ta malingaw sa 93. Lami imnon ang blank sayo sa kabuntagon. Oh! Sumpayin ninyo mga kamad. First song na itong i-play dire. Requested ni Liv Flix. I Saw the Sign by Ace of Base. Aha! My morning! Mga kabab, alas 4:35 na.

Alright, at ang oras mga ka-vibes, alas 4.38 na. Lame kayo, Imnon ang blank sayo sa kabuntagan. Oh, lame kayo, Imnon ang sikwate sayo sa kabuntagan. Lame kayo, Imnon ang kape sayo sa kabuntagan. Wow ba? Hello ni Ma'am Shalise from Leyte. Good morning. Oga, syempre, good morning. Ni Myla Pagaura or Pagaura Gargao. Oga, next requested song din eh. Gika ni, asa ganito? Gika ni Miss Jo. Titled, The One That Got Away by Katy Perry. Alright, good morning mga ka.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 4.46 na sa Kabuntagon. Lami kayong imnon ang... Oy, ka-vibes si Rom ha? Oh, ka-vibes si Rom ha? Boba mo din ay mo imnon di ay sa Kabuntagon di ay. Ew. Good morning, good morning, ka-vibes si Rom sa TNVS. Good morning, good morning. Oh, mo request ko na siya og song kanang Hole Let the Dogs Out. Alright. At angin ninyo karong tantuan mga ka-vibes ha. Ato kabli ato linya para sa mga na gusto mo tawag live on air. Gusto mo greet og mo request live on air. Tawa atong i-play Hole Let the Dog Out or Hole Let the Dogs Out by Bahaman. Requested by ka-vibes Jerome sa TNVS. Alas 4.47 na mga ka-

0: 4:51 na. Ato ang pasumpa sa istorya mao ni. Lami kayo imnon. Sayo sa kabuntagon ang blang. Atong usbon, lami kayo imnon sa kabuntagon ang blang. Oo, sumpaye, sumpaye, sumpaye. Sumpaye mga kabab, sumpaye, sumpaye, sumpaye. Lami kayo imnon sa kabuntagon ang blang. O, oh, diba? Pang mata na mo! Sa 93.1 FM. Let's go! Good vibes! Hello, good morning to Princess! Maway mo sugat ka ninyo. One of our moderator here in TikTok. And sige, sa mga gusto manawag niya live on air, ha? Gusto mo greet mo tubag or mo sumpay. Sa atong istorya, kalbutagan na lang. Sige, tawag na sa 0995-4720802. Alright, natay color din ito, pasodlon be. Pasodlon na ito be. Good morning ka vibes, hello. Hello.
1: Hello. Good morning, this is Frantic Kelamion, ako si Una.
0: Hello. Kumusta man yung kabuntagon ka vibes?
1: Okay ra.
0: Okay ra, nibangon na ka ni Barog, naglakaw-lakaw, nagsayo-sayo, nagbalitok-balitok, nagtamling-tamling, nagusaw, nagigit-legit pa.
1: Nagigit pa.
0: Ha? Nagtinaspukan ka?
1: Pagod na ako, Juan, sabi ni Kapuntag, magigit-legit ra.
0: Ah, nagtinaspukan, kung mauna. Onya ka vibes, tele. Ah, naman tayo, pasumpay sa story, andam na kang musumpay. Tana, oh, lami kayo imnon. Sayo sa kabuntagon.
1: Parisan og slice bread.
0: Oy, ang gatas, unsa man nga klase nga gatas? Gatas sa baka, kabaw, kanding. Saman, ah, wati, gatas sa wati.
1: Gatas sa wati.
0: Oh. Nindot ba na kay pangkuang ko na pang long lives. O niya, kaya nasumpayan man mo itong istorya karambutagan. Hala, sige, pamukaw o i-greet yung mga kabahib. Sabi mo masalingan. Hala, sige, bunal!
1: Pamukaw na ko ang akong mga kahigalaan diha. Sa mga Laminos 93.1 FM Radio.
0: Ba?
1: Sa nato nila, ane. Randy Lausa, Alex Sancha, Gaya.
0: Ba?
1: Triple R.
0: Kinsa, o. Oh. Mau ni mo pangan dai Larife dai ka?
1: Oh, ana Larife.
0: Oh, ngano nagtili-tili makana Larife mo dai ka? Ha?
1: Larife, wala siya.
0: O sengan Maritis, si Maritis ka?
1: Larife.
0: Ah,
1: Clarife.
0: Ang taga kwan dahi, taga San Fran dahi.
1: Ay, lang to ay, dito ka, sa Minaw kay.
0: Uy, naminaw to ay, dool ba yan sa, kwan ang, kwan ha, ang, dool ba yan ang kamote sa, dire sa Sugbo? Oh, dagan kay tagting paminawan diya. Si DJ Sprocket. Oh, maura.
1: Oh, maura na.
0: Alright, sige, dagay kayo. Wakay request niya, wakay request nga kanta.
1: Wakay request ko kanta.
0: Onsa man?
1: Dancing Queen.
0: Dancing Queen, asa man na niyo i-dedicate?
1: Sa tanan na lang.
0: Sa tanan na lang, oh, sige. Dancing Queen by Abba.
1: Abba.
0: Okay. Alright, sige, dagay kayo, salamat ka, vibes.
1: Bye, bye, bye.
0: Bye, amping kanunay. Hello, Nelene. to Anda and also to Young in Young in All. This is Bright Kantay ko, happy birthday. Happy, happy, happy birthday sa'yo. Happy birthday, Young. Happy birthday. Oh, good morning sa tanan-tanan, ha? Good morning. Natay color din, ito pa sodlon, be. Hello, good morning, ka-vibes.
1: Good morning, ka-vibes. Jesus, rocket.
0: Good morning.
1: Lalaking masarap.
0: Ah! Wag ganun. Diputa short, kayo aman masuway. Good morning, ka-vibes, Miss M. Kumusta man yung magkapunta ako niya?
1: Okay lang.
0: Okay lang, nibango na ka, nibalito. Kung saan ka, nasa sayo, nagligid-ligid.
1: Nangunyatid.
0: Nangunyatid. Oh, sige, kaya para matubo. Para matubo pa ka. O niya, namatay, pasumpay sa istorya karong buntaga. Andam na ka masumpay. Lami kayo, Imnon, sayo sa kabuntagon ang...
1: Lami kayo, Imnon, ang tinutil. Kalamang dawat niya tuba sa yun. Butangan, huwag itlog sa yun tsokolate.
0: Kana?
1: Ang tinutil.
0: Mga dahil lang, kalami, ana, no? Wako kasuway, ana. Oh, wako kasuway, ana. Wako kasuway, ana, inom yung ana.
1: Tupang na ka na, magkong dikuhagikan sa... Lubi, unya, utangan,
0: o
1: itlog, unya, chocolate.
0: Ah,
1: dili.
0: Lahi po tong kuan, katong ang tuba, sa gulan o itlog, o kanang orange nga soft drinks.
1: Ah, dili na siya, kuan na siya, kanang lahi sa na. Muna ang amuati rin sa probinsya sa talaga.
0: Usa nga, usa nga, usa nga chocolate imong ibutangan na powder, o sa kanang
1: kuk. Chocolate ka na, bitawang tabliya, bitawang na yun.
0: Ah,
1: itinukulate na siya.
0: Oh, tablia di ay. Oh, karon pa ko. Alright, sige. Kay nakaibaw naman tanga na ingana day mo na itawag sa kinutuli. Ala, sige, igret, oge. Pakawa imo mga silingan og imo mga ka-vibes, Miss M. Bunal.
1: Good morning, day ni mo. Did you spark it, Miss M. Virgil? Og sa tanan sa ana 93.1. Igret rin ako, God happy birthday si Mrs. Idilin Diaw Limbaga na nag-birthday Madlawa. Onya, good morning dahil ko sa mga apla boys and hiring girls. Ngayon, sa amo ang mayor diri sa Sunagiti, si Mayor Nilin Bilisin niya. Tambis, sa mga buntan niyo, yung tibok niyong pamilya, ni Cherry Tambis.
0: Kanya
1: sa tanan niyong mga officials. Then sa akong mga dahil diya sa Pagyan Public Market, o sa akong manood niya nag-drive, o sa Cebu, sa tanan niya, mga listeners sa kabahan, nila ni Winnie Paha, ni yun yung Miss Tonto sa Tugod Cebu. Pero ni anang ni Ma'am Ligaya lawa na ko kadungog ni Mami Pay Rosales. Good morning. Ni Minnie Flores, Dr. Flores, TV. Yun yung ni Daniel Sobrana, nanonood si Kelly Turin Minagen, dahil sa Wanda Alcantara Cebu, dahil yung request din po ang probinsya ng guwapa kay ako na.
0: Ang probinsya ng guwapa, oh. Guapa. Ang probinsya okay. Ng guwap. Kasi nagkantaan eh.
1: Nagano nag-version?
0: Ah, sige, ako lang na ikuan. Basin ko mauni ang naadere. Sige. Alright, tomorrow may sa M. Dagan kayo, salamat.
1: Okay. Good morning and God bless. Mga kabahay,
0: salamat na me. Dagan kayo, salamat. Atong oras, alasing ko on top na giyon sa Kabuntagon. Huwag atong i-play ang requested song di rin ni Kavimes. Telly, titled Dancing Queen.

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 5:05 na. Oga, kamo na minaw lang yan po sa programang Buntag na Vibes. O di man na ito mga ang probinsyana. Alright, oi na tayo color. Ato pa sudlo na itong color, B. Ato pa sudlo. Alright, sige mga ka-vibes. Ato oras, alas 5:05 na sa kabuntagon. And hello, good morning ka-vibes.
1: Morning ka-vibes.
0: Good morning, good morning, good morning. Kumusta tayo mga kabuntagon ka-vibes, Binjak?
1: Ay, di po kaw-kaw ko na kung amig yung guwapa.
0: Di po kaw-kaw. O, oh, Binjak, ike Randy. O, oh, muna diya. Onya, kumusta man? Ay,
1: di ba,
0: kumusta man, kumusta man? Ni mo kabut, nakuha na ka na mainit, na nikaon, ni bangon, nagligid-ligid pa.
1: Ay, no, na mainit ako. Ako ni, mainit ay, ako na paya na.
0: Ay! Mau ba? Lame di ay si Kuwati di ay?
1: Oh,
0: ah, grabe yan o ah. Ah, murak, ah, kalami agi na ano ah.
1: Ah,
0: ya lang may
1: puto
0: kayo, puto ka lang kuan sa puno puto. Ano kayo? Ah, ganan ko nang tapol nga puto. Kan taud-taud na ko ana nag ko nag gusto makakaon na ng tapol nga puto ganang na si Kuwati. Wa pagi ko kakaon gyud.
1: Dali sa kuan mo ari botan kay kuan na maligya puto na puputin mo ako, tebon mo ako. Tapol ba lagi na disipate.
0: Amo ako gani nya. Sige lang kay igo ra man ko maglaway maminaw. Kung imo naman nasumpayan ang atong istorya karbutagan na halang sige pamukaw i-greet imuhang mga ka-vibes Bunal.
1: Una na mo rin mayang buntag niya sa akong mga kahigalaaday na ang oban ang awagtang oban na siya napa.
0: O naroon na siya na
1: o nila ni Ligaya Romano nawa na si Rene Pahan wagtang po si Mami Di nawa na sa
0: o naroon na diya naroon
1: ang araw si Pili og si Pili sa sagbayan og sa ihag. Mio, bangkali, mio, magmuran, dumuntay na mio.
0: Oy!
1: Ya, oh ya. Tuan pa dahi, kinang si Gilin Pamuradan, minaw ka rin niya. Ya, sa tanalang na minaw, di dispasin niya. Salamat yun, request yan tabi.
0: Oh, asa nga kantay mo ang i-request?
1: No more rain. No more rain.
0: No more?
1: No more rain.
0: Rain?
1: Babae, senta lang dito sa pit. Babae.
0: Ah, no more rain.
1: Oh, no more rain.
0: Okay, sige. Namay ko, mabuti si DB, DB Gibson.
1: Mura, DB Gibson, yeah.
0: Alright, sige. Dagan kayo, salamat ka, vibes. Binjak.
1: Salamat ka, guys. Dito sa pit.
0: Oh, man, buntag. Alright. Oras na ito mga ka-vibes, alas 5:08 na. O katangin ninyo karong taot-taot mga ka-vibes ang ato ang ka-vibes pa Zumba. O syempre ato nang i-play ang requested song sa atong caller titled No More Rhymes by DB Gibson.

0: Kota Resen, ah. Good morning ni Alvin Mindahaw atong soking tig paminawan. And good morning to kasama na dere, Angel of Mine, good morning. And of course, good morning po ni asa naman to? Oo. Oo, sige, sige. Okay, alright, good morning, good morning. Ato ang pasumpay sa istorya karabuntag, ha? Lami kayong imnon sayo sa kabuntagon ang oh, sumpaye, sumpaye mga ka-vibes. Sumpaye, lami kayong imnon sa kabuntagon ang namang requested song diha sa tanong mga nitanaw sa tuwang live sa TikTok. I-comment lang diha, i-comment sa mga gusto mo request o kanta. Alright, alas 5.13 na. Lamay kayo imnon sa iskabuntago ng Oy, Kring! Kaparahopo kasun ni Merry Christmas kasun, no? Oo, kaparahopo kasun. Good morning to Kabab Sarwili o sa mga kaubanan nga kananggahi diya sa Colon o sa Imol. Oo, good morning ninyo diya. O, syempre, pa-request po. O, sige, i-comment lang title tsaka yung singer. Latay color ato pa sodlon. Hello, good morning, ka-vibes! Good morning! Ah! Alright, sige, tawag balik, ka-vibes! Tawag balik! Natay ko lang tapos ron. Hello, good morning, ka-vibes!
1: Good morning, DJ! Happy Friday!
0: Happy Friday, ka-vibes! Bell, kumusta?
1: Happy lang!
0: Oh, wala na mag-red!
1: Wala na nag-red, DJ!
0: Ari lang paminaw sa cellphone kay ko sa radio ka ma kuan gamay ma madelay gamay. Onya, kumusta man ibangon na ka or kuan nag tinaspukan ka diha?
1: Bag-o pa lang nagbangon.
0: Bag-o pa lang nagbangon. Onya, kanang namatay pa sumpay sa istorya andam na ka musumpay. Lami kayo imnon sayo sa kabuntagon ang
1: Coffee!
0: O sa may pare sa coffee?
1: Ay, kuhan lang. Scrambled egg lang, boy.
0: Mau ba? Di ka ganan sa boiled?
1: What's that, Jay?
0: Di ka ganan sa boiled egg?
1: A boiled egg! Boiled egg, di ay. Pwede lang sa boiled egg.
0: Mau ka, ne? O, mabitong gingon. Onya. Oh, siyempre kay nasumpayan manimo dayon ang atuang istorya karong buntaga. Oh, kung na kay gustong i-greet o i-shout i-shout out imong ubo. I-greet imo.
1: Oh.
0: Kinsa man tanan na?
1: Wala ka vibe. Wala
0: pa mang kumadigil. Yan na lang po. Sa usawin kumadigil na po. Oh, ayaw, G. Onya.
1: Ay,
0: sobrang pagkakot
1: tayo
0: talaga,
1: 93.1
0: FM Radio sa Kukabans. Mauna ni... Mauna ni!
1: Alright.
0: Isa, i-call ko, play ko Saturday night. Saturday night. Oh, Saturday night. Bye! Kisama na kanta?
1: Wakefield.
0: Wakefield, okay. Imuagin ko, ano? Imuagin yung panahon, no? Imuha! Oh, imuha na! Alright, sige. Dagan kayo salamat ka vibes ha. Ka vibes Bell Hatamosa diya sa Garing Consolacion.
1: Bye.
0: Bye, good morning. Alright. Nata requested song dirigi ka ni Angel. Oo, title Hell for You, Here or Here for You. By Firehouse. Una nata ko lang ito sa dipasunan sa tato i-play ang iyang requested song. Good morning ka vibes, Mr. Webster. Hello. Oh, hello.
2: Good morning. Kalami ko na magtingong gantong in live bell. Ah?
0: Kanunay.
2: Hindi ba nga
0: kabayas bell? Kanunay na. Kanunay na. Kumusta man imong kabuntagon? Kabads?
2: Wala mo ko na magbuha, idol. Pwede na liay.
0: Oh. Musumbong din na siya kung magpuha na niya modem. Magpuha yung modem. Musumbong na yun rin. O niya.
2: Good morning.
0: Oh, good morning niya. Kabibs, Mr. Webster. Naman tayo pasumpay. Andam na ka musumpay. Kana, oh.
2: Mahalang magpuha.
0: Kana. Lami kayo, Imnon, sa kabuntagon ang... Sumpay eh.
2: Lapi kayo imlon ang coffee milk will bibingkang sinalike eh pares pagkalami.
0: Oo ba? O niya, kay lami magid ka ang coffee nga na ibibingka. Hala, sige, igreto og pukawa imo ang mga silingan og imo mga ka-vibes. Bunal!
2: Good morning. Ang kwanan kapuntagon, ibinlisi yun ang adlaw, ni isa-isikay na tanya sa akong wifi.

oras na ito mga ka-vibes, alas 5.21 na, o siyempre, at ang ininyo karong taod-taod ang ato ang ka-vibes pa Zumba. Oo, ka-vibes pa Zumba. So lami kayo, Emnon, sa'yo sa kabuntagon ang flavored water. O, oh, muna diya, kana magbukal-bukal. Ay! Sakpan, Sir Virgil! Lami kayo kuno Emnon, sa'yo sa kabuntagon ang one bat. Uy! Alright, sige. Next song atong i-play, requested ni Kuan. Kasi nag-request ka na ni Bella Tamosa. Saturday night. Let's go, let's go, let's go.

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.26 na. So sa dili pa ito magpadayon mga ka-vibes, ito ang programa karong mga ka-vibes. Ato sa kumustaon ang dagan sa ito ang panahon karong adlawa. O live gikan sa buhatan sa DUST Pag-asa Mactan. Ato ang mahinabi si Sir Patrick Climaco. Alright, hello sir, good morning.
1: Hello sir, good morning ka na today. Ano og sa atong mga tigpaminaw? And kini ang atong pinakalitest weather update. As of kaganiha ang kaning atong ginabantayan nga bagyo nga nasa gawas sa atong PIR kay makita ni nato panana sa gilay ang 2495 kilometers east of Northern Luzon. And kini sana ay maximum sustained winds nga moabot up to 95 kilometers per hour and gustiness pod nga moabot up to 115 kilometers per hour. Kini siya kay palihok sa direksyon nga kasadpan, aming hanan kasadpan, sa gipaspason nga 10 kilometers per hour. And sa laing bahay no, ang kaning trough or ang kaning hinungaw ni aning severe tropical storm nga si Choy Wan, kay mo kini ang naka-epektar nga sa Visayas o sa Mindanao. So, tunay no, makasibli kita, makasinati. Yan po na ni mga pag-ulan-ulan, labi na sa hapon po or sa and sa itong forecast weather condition note diri sa Kabisayaan kay makasinati ta ug mapanganuron ngadto sa mga panganuron kalangitan inubanan ni mga katag-katag nga mga pag-ulan, mga pagpanugdog ug kilat tungod ni aning hinungaw ni TC tropical cyclone Choy Wan. And para po sa itong hangin na kalagatan kay makasinati ta ug inay ngadto sa kasarangan na pagbura sa hangin nagikan sa amin na silangan nga to sa amin ang kasadpan. And ato ang karagatan ng kay malinaw nga to sa kasarangan ato ang mga pagbalik. Din sa Cebu, atong karagatan, kini siya kay muhunas unyang alas 8:08 sa buntag and mutaob naman po unyang alas 2:24 sa hapon. So atong temperatura karong adlaw kay nata sa 26 to 32 degrees Celsius. So pero adlaw posible gyapon ta makasinati ani mga pagtaas nga init. So atong tambagan sa tumong kaigsuonan nga magdala ta og panangga sa init sa maning kalong ug payo og maginom kita og daghan nga tubig pod. And atong karing adlaw kini sa silang unyang alas 5:33 sa buntag and mosalop naman pod unyang alas 5:34 sa hapon. Gihalang kutob ikan diri sa Pag-asa Mactan, kini si Patrick Climaco and mayong buntag ka natong tanan.
0: Alright, daghan kay salamat Sir Patrick Climaco sa imong live weather update nga nananukad sa DUST Pag-asa Mactan. Oga maayong buntag sir. Alright, so ato na dungog ang ato ang weather update karong sayo sa kabuntagon mga ka-vibes. Og mao na gid ni magpadayon na ta sa ato ang programa. Andam na ba mo pagawa sa inyohang mga istiping?
2: Ka-vibes Pazumba!
0: Alright, ka-vibes Pazumba na mga ka-vibes. Hala, sige, igawas ang istiping, igawas!
3: Igawas na ang mga istiping!
0: Sa mga gusto niya mag-exercise, hala, sige, exercise na! Good morning to Papa Beer. Good morning to Mr. Tarar. Good morning to Elmer Daite. Good morning to Wardax.

5:35 na sa kabuntagon. Ato di ay i-shoutout o i-greet no ang ato ang mga suking tigpaminawan. Labi na gyud ang mga walang tulugan og mga kugihan ng mga marshal sa Lapu-Lapu City Hall. Nariha sila si Papa Alfonso Basalo giha mga kaubanan. Nasla si Ronald Pantunyal. Nasi Gary Binsi, Carlito Rodrigo, Jake Aseo, Jeffrey Daitol, Jonas Lozano, Richard Alicer, Jody Belomansing, og si Felix Boy Book. Good morning! Good morning ni Bossing Jun Jun Hubay, ni Gigi Hubay, Pamay Liyong Alang-Alang. Good morning, Bossing Jun Jun! And good morning, ako day, good morning si Agaw Kukoy, Kukin Corsiega. O sa mga Corsiega family sa may Untaga sa Bohol. Good morning, o Sir Angelo, no Sir Angelo? Asa naman ka ron nag-drive, Sir Angelo? Asa naman ka nag-drive ron? O good morning ni Benito Lombra. Permi ko no siya nagtanaw sa radio o naminaw sa live. Good morning! Mamukaw ko no siya sa mga nagmata na nga daan. Okay kayo! Good morning sa kong amano ginahan sa Barangay Adela, Sitio Kanmangasang, Poro Kamotes. Ako nga man, Hermine Hildo Midugo natog sa mga kaubanan ng mga lay minister sa Santo Niño Parish Church diha sa Municipality of Poro sa Kamotes. Good morning sa kong ginahan, Lolita Lita Gunato. Good morning ni Tio Ibero, ni Tia Ellen, samtang na mainit pa doong namamalhin sa mga kahayupan. Nangupad na sa manok. Oy, Tio! Tio! Good morning ni mo, Tio, ha? O, syempre, good morning to Mr. Celestino. Shoutout kay Jam Jam Monte Calvo. Pagmata na!

Good morning! Ni Mongols. Good morning kung sa tanan mga sabungero. Oy, good morning sa mga sabungero di. Good morning sa tanan mga sabungero di ha. O kanato ang kaning mga clean and green.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.42 na. Oh, good morning di ay ni Kuya Eloy Oakley Asa. Na grabe ko no, naglagubo ang radyo. Nakapokaw sa mga silingan. Kuya Eloy, sakto ka na mag-ibot Kuya Eloy ha. Ipadayo na Kuya Eloy, bulyome pa Kuya Eloy. Good morning ni Boy Sunog. Boy Sunog, good morning. And my buntag DJ, shoutout ko sa akong mama na si Mercy Tanieza. Tayo pas buntag na minaw sa inyong radio. Perting kusuga. Nakamata na ang mga silingan. O sa akong mga mangod na si Jilan, Juna, May, Olga, JR. O gikan sa bahay si Bunga. Good morning. Ano mo gananin yung mga ka-vibes? Kanan ninyo ginibuluman inong radio ba? Kay Aron, dili lang kay Kamura makapaminaw. Appeal po niyo mga silingan. Oo! Oh! Moogpot-ogpot kay grabe ka volume sinong radio. Good morning, shoutout dere sa Pierre Ono, naglanog-lanog sa Kabuntagon. Oy, mawa! Mawa Master Jong? Dool rata Master Jong, kay narapod ko si Pierre Ono, Master Jong. Dire sa may Mariners Court sa second floor. Oh! Oh, naglagotob na kuno ang mga speaker nila. Kara!

May pagsayaw-sayaw po ni Papa Rolando Tanieza. O, may pagsayaw-sayaw ni Muria, ha?

0: namin na lang yapon sa programang Buntag na Vibes. Og syempre, nag-play na po ito Christmas song karong mga orasa. Kaya nga naman, naman tayo Christmas Countdown. 84 na lang or 84 days. O sa dili pa magpasko mga ka-vibes. Advance Merry Christmas na natong tanan. Og syempre, padong naman kita magpatigulog, no? Salamat kayo ninyo mga ka-vibes ha, sa pakiguban ka na ko sulod sa 2 ka-oras sa programang Buntag na Vibes. Musunod na ang programang Arangkada sa Buntag with ka-vibes, Tonton. Og syempre, kininyong ubos nga lagad sa kahanginan, wanagin laing lamion. DJs, bracket good na to, aka inyo. Ay! Muna niya, ha? Mabalik ko ni alas 11 para sa programa ang ka-vibe sad sa Udto. Oga, padayon lagi mo sa pagpaminaw diri lang. Sa inyo ang paborito nga sasuna sa radio sa Dial. Sa inyo ang mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu, ka-vibes. Mauna ni, eto na ko mga ka-vibes. Amping-amping mong tanan diha mga ka-vibes ha, kay Love Love. Koka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras nato mga ka-vibes, alas 6 untop na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan. Kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Biyernes, pitsa 2 sa buwan sa Oktubre tuig 2026. Welcome sa Line Usab edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong ka-vibe si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan. Kang kansang atong tumong aron kita makaumulog haom nga opinion ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga ka-vibes, kumusta man mo? Thanks God, it's Friday. Karong adlaw, mga ka-vibes, it's 84 days left before Christmas time. 84 ka-adlaw na lang yun ang nabilin. Magsaulog ng sabta sa adlaw sa Pasko karong tuiga.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Sama sa naandaan, welcome gayod kayo kamong tanan sa pagpadayag sa inyong opinion o komentaryo pinaagi sa atong official text line ang 0995-472-0802. Usbo nako, ang atong official text line ang 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page. Kundiin makapadangat sa kamo sa inyong komentaryo sa comment section diini o nya makita ninyo atong Sibya pinaagi sa Facebook Live ang 93.1 FMR Cebu. Usbo nako ang atong official Facebook page 93.1 FMR Cebu, mga kabayb.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Bueno, mga kabaybs, ang kanibang nagpadayon karon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Taghan gyud kayo mga sorpresa, mga ka-vibes. Unya, kagahapon adlaw nga mao ang day 32, mga ka-vibes. So kwahi sa naunang mga taho og impormasyon nga motistigo si kanhi senador Antonio Sanitrillanes, ang nahitabo, mga ka-vibes, ang kani senador formalmente nga gi-withdraw isip usa sa mga prosecution witness nining nagpadayon nga Senate impeachment trial, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: No less than the lead prosecutor nga si Congresswoman Jerby Luistro mao'y mipadangat niini nga ilang i-withdraw ang maong kani senador isip ilang usa sa mga testigo nga mupadayag o bubutyag sama sa unang mga tao o mga mahinungdanon kayong impormasyon nga mao'y usa sa mga mahimong basihanan nga makonbikto si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: To the political observance, nila pa ka nang gitawag og mga political pundits, mga ka-vibes. Kining withdrawal ni Senador Antonio Sanitrillanes, ang kanhi senador sa Pilipinas, was really a surprise, sorpresa gyud. Nakapakugang gyud sa daghang sektor. Tungod kay Citrillanes gituhuan nga dunay mga eksplosibo o mga dagko gyud nga mga expose batok sa Vice Presidente ingon man kani sa pamilya Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga dakog yun nga kanang sorpresa sa nagpadayon nga Senate impeachment trial, kining pagpa-withdraw na lagi ni former Senator Antonio Sanitrillanes, mga ka-vibes. But nonetheless, karong butaga, imbes nga siya kananaang mutungaon ta dito sa Senado, nga wasay ipahigayon ron nga impeachment trial kay doon na sa'y gihimong nga mikos-mikos ang kananaang defense panel, mga ka-vibes. ang kani senador mapahigayon og usa ka press con, mga kabibes, dito sa kinini ang Club Pilipino nga nailanga usa sa mga venue basta kabahin na sa mga political developments ang isgutan, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga kining Club Pilipino kung ato mahinumduman, this is really a place nga daghan kayo og mga panghitabo sa kasinatian og kasaysayan sa politika sa Pilipinas. This has been the same Club Pilipino kundi dito kung atong mahinumduman nanumpa ang mitaliwan nga kani presidente unang presidente nga babae sa Pilipinas si kani presidente Corazon Cory Aquino, mga kabibes, niadtong tuig 1986. Unya, in the recent events kining Club Pilipino mao ni ang dapit kundiin kadtong mga matud pa nila 18 Marines nibuto niadtong buwan sa Pebrero na ining tuiga. Kay lagi matod pa nila doon kuno sila ay gibutyag ang mga istorya kabahin sa mali-malita nga kwarta, mga kabahibs, nga tungod suma pa nila sa flood control projects controversy.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero unsa ning pagkaunsa wa dito gipahigayon sa Club Pilipino. Hehe. Ani kalit bitaw nagtumaw si kinini ang gitawag og Police Corporal Rodolfo Gracioso Jr. nga nakapaugat siyang yun kay grabe ning detalye para nako og atong subayon sa ilang mga substance sa ilang naratibo sa ilabang chronological order, mga kabibes. Mas grabe ning gibutyag sa maong kanhi police nga chief security officer kaniadto sa ambot og asa ron gibutang sa Ginoo nga si kani House Speaker Lord Alan Velasco og sa iyang asawa nga si Rowena Velasco, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mao na nahitabo, everybody was really surprised nining maong kalambuan, mga kabibes, ngano nga gi-withdraw isip testigo sa prosecution panel si former Senator Sonny Trillanes, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga kini si Sonny Trillanes, he was the first person nga kung atong mahinumduman nga iya tong gibutyag katong matod palagi niya bank accounts ni kani Presidente Duterte og iya sang giduhig niya to ang kaniadto Davao City Mayor Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ang gipaabot ron tininis ang unsa ibutyag ni former Senator Trillanes sa iyang press con. I understand from a friend of mine kundi inhigala ni former Senator Trillanes nga matod pa iyang giingon ako gabiing alam mo pare, ang daming isisiwal at bukas si Sentry. Si Sentry, ang iyang butpasabot, si Senador Sonny Trillanes, mga kabayas. Muna ilang tawag ni kanil Senador Antonio Trillanes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And ningon ko, pare, pag-ano naman, pakibigay naman ng kunting tip. Suma pa niya, it's not only the banking concerns. Kung natong mahinumduman,

0: si Attorney Ronel Buenaventura nga mao'y yagyag sa tanan kalabot sa mga bank accounts. Ha? Kay kung atong mahinungduman, sa dihang gipaygayo ng kanang clarificatory hearing sa House Committee on Justice, mga kabibes, ha? Ang naitabo niya to, doon ay at least 18 ka mga bank accounts gani takdo sa nahayabot dito sa Anti-Money Laundering Council. But then again, natanaw sa prosecution. And I believe, so this is one of the reason nga mahugmang good nga hearsay ugway personal knowledge si kani Senador Trillanes, because unang bahin dili na siya senador. Ha? Ikaduha, mga kabibes, diin man siya gikan sa maong impormasyon. Lisod man po nagiyang pangalanan ang mga opisyal sa bangko, kay of course it will be compromised. And dako usang pangutana nga di ba malapas ang bank secrecy law? Daghan ba ang ma-compromise, mga kabibes? Daghan ang ma ug sa Tagalog pa mapahamak kung ilag yung ipresentar si kani Senador Trillanes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Di ka na, kabibes, 4541. May buntag, kabibes, sir Tonton, o sa imong mga suking tigpaminawan sa imong programa. Diliing tactics ang strategy sa defense team, kabibes, o sayang kaayo nga walay trial karong adlawa. Sayang pod kayo nga di madayon og testify si Sentry, but anyway, magpa-presscon man siya karon atong atangan. Yeah, I think that should be the correct attitude, kabibes. 4541, how are you diha sa lungsod sa Liloan? Matod pa ni kabibes 0792 sa tinuod lang, sir, wa gyud ko kaayon aning Jinky Luistro. Basin siya rason nga wa madayon si Trillanes, cause he didn't trust her leadership. She didn't deserve to be the prosecution lead and should have been Dilima or Jokno. And I totally agree kang Rafi Tulpo nga ilahang seryosoho ng ilang trabaho ug di kay magpa-cute-cute lang. Kadtong kang lachika pa lang, frustrated na kayo ang mga senators nga nung wa nila gipasupina. They should work harder at this point. Doon na sa guy, where you are coming from, kabayb 0792, doon na kay punto. But then again, naa naman diha. Ang ato lang gyud ini, ha? Kana na abang from my vantage point, mga kabibes. Ha? Karong Lunes pohon kolbahina ang gyud, because kagahapon klaro magid kayo as what our kabibes ang resulted dinhi. Klaro kayong delaying tactics. Unya they rely on technicalities ba? Ha? Ang kining defense panel, mga kabibes, kay Sharo, ha? Kana na ang yanto paguning Hunyo ta good na naisguta ni nila, doon na sila yung mga pre-marking kaniyanto. Ganong karon pa man gini? Ha? Ganong karon pa man ni tumaw? Ha? In fact, ay nagsugod yun Hulyo 6. Ha? Saruhan naman sad. Unya, ang ilang lalisa na sad kagahapon, mga kabibes, kanila ging kalabot sa kanang confidentiality kabahin sa mga record na sa Anti-Money Laundering Council. Kay ang girason kagahapon ni kanang lead defense counsel attorney Sheila Season, nga niingon siya ang kanto kunong if my memory serves me right, 11 ka pahina nga mga bank transaction reports. Doon na kunoy namarka dito nga strictly confidential, pero sagbat siya ni prosecution counsel Chel Jokno nga that is not the essence. Di na mao ang kanang strictly confidential. Pagpasabot pa ni Attorney Jokno, mga kabibes, nga kadto nang mulik ni ning impormasyon, pero nung ka nga imong hikawan ang Anti-Money Laundering Council sa pagbutyag sa mga bank transaction reports, ilabi na sa in cases of impeachment, kani decide siya og mga sitwasyon, mga kabibes, nga bisan mismo ang sandigan bayan, ha? Kana na ang duna na sila napatistigo dito nga mga gikan sa Anti-Money Laundering Council,

0: kung doon ay isgutanan, kalabot, lagi sa mga bank accounts, mga kabayb. So, pakita niyo mo ba nga, the defense team, mga kabayebs, is doing all that they can do. Aron lang yun, dili, mabuti ang kining maong mga informasyon patok ti Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni kabayebs na Benjamin Nildore. Good morning, kabayebs Tonton. Lipay ang defense sa withdrawal ni Trillanes, pero mas okay noon sa press con kay why objection sa defense. Yeah. Ito nang atngan na kanang karong alas 10 mansad ang iyang schedule, kabayebs Benji. Tanaw na to, ug unsa gyud ng mga impormasyon nga mabutiag ni kining former senator Sonny Trillanes gikan ni kabayebs 9279. Delaying tactic jud sa depensa, wala na sila ibuga. Kabayebs Tonton, Richard Alibio sa Konsolasyon, salamat kayo sa imong opinion, kabayebs Richard, diha sa lungsod sa Konsolasyon. Inani mga kabayebs, kung inyong mahinumduman, mismo gani si Vice President Sara Duterte, naingon siya nga, wako na ibidin siya batok niya. And here comes now, they are being confronted by these bank transaction reports nga nahidangat nga to sa Anti-Money Laundering Council. And yet, mo invoke sila og confidentiality. Ha? Mo invoke sila og data privacy. I mean, para na ko ba og limpyo ka, wagi kay gitakuan diha nga quarters bangko. Ha? Nganong mabalaka ka man, nganong mo tago ka man sa saya? Ha? Niya nang gitawag og confidentiality. Na time and again, matod palagi ni Prosecution Counsel, Congressman Chil Jokno, na klaro naman as balaod, nga basta panahon sa impeachment, kanang mga bank transaction records, pwede nang mabutyag sa publiko, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: And para na ako, that really makes sense. Bisag di pa nato ba, tukiyo ng unsa ng mga balaura diha. Kaya para na ako, kanang gitawag nila og confidentiality, that should be at the expense of accountability and transparency, mga kabibes. But ang mga DDS, kasabot ba ng termino ha? Uy, ato sa silang katauan, be? Kaya ang mga DDS, mga kabibes, daw ilabanggi, katauan si Senator Trillanes na, patuga-tuga lagi ka. Ha? Portanao na to. Because sakto ning punto ni Kabayes Binji nga minor eh, kay why objection sa defense. Inani magod Kabayes, I'm sure og nadayon pa to si Senator Trillanes, they will really muhimo gyud pamagi ang depensa nga ilang yupungan. Ha? Unya tirahon gyud nila ang credibility, ang source of information, and para nako lagi daghang makompromise, magod makonpormisyo, pananglit. Mag-iskot siya niining bangkuha. Ha? Kanang, o katong mga intong dansad ng mga sources ni Senator Trillanes sa bangko, makompromise sa taong to. Eh? So, I can really understand. Pero ang ako lang sagod ba, sakto niya nga itong kabayabs din eh, nga naman sagod nga, o sa kananaabang sakinan pa, nagdanga-danga na, ilang ipadanga-danga ang sakinan niya, wadi mo lahos. Muna'y nagkapa-surpresa na ito, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: So, ato nang atangan ang kanang buhaton karo ni former Senator Antonio Trillanes. Sa Monday, padi ay isa lang ang email si Kabibes Tonton. Wa day hearing ron? Yes, wa karon, Kabibes Richard. Lunes pa kay kagahapon, mao naman tato si Attorney Ronel Buenaventura, human niya itong duha ka mga kanang register of deeds dito sa Davao City o sa ang usa sa kanang Island Garden City of Samal. Nga ang nahitabo sa dito, mga kabibes, doon na sa matod pa mga records kalabot sa titulo sa yuta o deed of sale nga wa madeklara ni Attorney Manscarpio ang bana sa Vice Presidente nga dako kayong kalapasan sa balaod, mga kabayb. So mga kabayb, sa alas 6:30 naman, mupos ako makadiyot niya humani ini atong ipadayon ang pagtuki na ining maong isyo din sa atong arangkada sa buntag. Palihog, standby.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Waan nani?
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes ka walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes tonton.
3: Arangkada sa buntag.
4: Bueno, alas 6:34 na mga ka-vibes. Ato din gisubay kung unsa gyoy pang posibleng rason ba ngano nga ilag yung gawidraw sa prosecution panel nga ilang testigo si kani Senador Antonio Sani Trillanes. Usa ka batid nga political observer may latid din yung tulo ka mga posibleng hinungdan mga ka-vibes. Suma pa din he, and to have an kanabang intelligent discussion on this, I will share this with you mga ka-vibes. Matod pa din he, suma pa niya 3 strategic reasons, and this is actually smart litigation. Suma pa niya ining maong political observer mga ka-vibes. Una sa iyang gibutyag mo ni bank secrecy trap. Kaya sumapa niya ang kantong 181 million o 2 billion allegation gagibutyag na kaniyanto ni kani Senador Trillanes mga ka-vibes. Gikan dahil kanto sa 2016 EMLC leak sa tupagikan gihapon sa Anti-Money Laundering Council. So dili dahil ito gikan sa mga bangko. Gawa gid ni ma-authenticate sa korte mga ka-vibes. Matud pa niining artikulo nga kon mutistigo gyud si Trillanes mga ka-vibes samtang wa pa ma-authenticate kini sa Anti-Money Laundering Council. Ang depensa sigurado gyud nga mo mosaysay kalabot sa kanang bank secrecy law, kanang Republic Act 1405, unya kanang 2016 Supreme Court ruling nga matud pa mga ka-vibes ang Supreme Court kaniadto in 2016 may pakanaog og desisyon nga ang leakage kalabot sa maong mga bank accounts illegal og inadmissible mga ka-vibes. Unya si AMLC Director, Executive Director Ronel Buenaventura, mutistigo ni siya, pinaagi sa kananaabang mga kasamtangan karon ng mga bank accounts. Doon naman gali, pero nung ka nga magikan kini sa source ni Trillanes mga ka-vibes. And remember, ningon ng daan si kanang presiding officer Chief Escudero nga ay may maayo og unahon ninyo si Buenaventura sa dili pa si Trillanes mga ka-vibes.
3: Arangkada sa butang.
4: Ikaduhang butang nga gibutyag niining maong kananaabang political observer mga ka-vibes. Ningon siya din hiay ang defense team sigurado gyud nga ilang ihimaraot si kani Senador Trillanes. Ilang iladlan ang kalabot sa iyang credibility problem nga iyang iskutan ang iyang nanglabay ng mga kaso, kudita o sa panadiha ang katong pagribukar sa iyang amnestiya kani adto. Unya kini si Trillanes mga ka-vibes originally mao ni mortal nga kaaway ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. So unya ilisan ning nakita nga kanabang ma-branded dagiti noon nga kining kasamtangan karon nga impeachment trial batok sa Vice Presidente sumpay sa Trillanes Duterte Fiod, mga kabibes. Sa ilang panagbangi, ha? Sa ilang panagsungi ni Trillanes o sa pamilya Duterte nga para niining maong political observer, ha? Dili maayo kay mahuog ang personalan. So, mao ni iyang pangagpas, lakip ni sa iyang pangagpas, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
4: And somehow it makes sense. Mao na nga I would prefer nga ato ning tanaw nugod sa buhaton karon ni kani Senador Antonio Trillanes sa iyang iyahabang press con karong adlaw, mga kabibes. Alas 10 bisan ni dito sa nayong Pilipino. Atong tanaw nugod unsa gyud ang unsay substance, unsay unod sa iyang expose. Dunay kanang reaksyon si Kabibes Brando Santisas. Uy, maing pagpaminaw kang Randy Santisas. Salamat kayo ni mo, Kabibes sa Brando Santisas. So, mga Kabibes ba, kanang para nako, it really makes sense nga dili ba dayon si Senator Trillanes. With due respect sa ubang mga opinion, kaya ano lagi, listen, magod mag-compromiso man. Kay remember, karaan na mo guding iyang inabutyag ba? Although, there was an instance nga at least 18 of this na confirmar mismo sa record sa Anti-Money Laundering Council, pero mag-una magud siya. May tatog iuna ang Anti-Money Laundering Council, naglibog si bitaw ko sa ilang setup, ano po to? And I think, it was about kanabang judgment call sa tingali to ni, kanini ang Prosecution Council unya sakop sa House kanang House Prosecution Council kay ang lead counsel gud niining Article 2 kalabot sa unexplained wealth, mga kabibes. Duha magudi sila si Congressman Terry Redon og si Congressman Chil Jokno, ha? Nya kun tan-aw, I think it was just Redon was really pushing for Trillanes, and to my mind and the way I read the situation, mga kabibes, outnumbered si Congressman Terry Redon. Una ako nakita, kabibes, but just the same, I think it's all well basta mabutyag lang sa tanan sa Anti-Money Laundering Council. And Monday is laliman kong ka nga pilato kakarton ang disgutan. So mo ito'y katarungan gahapon ni Atty. Sheila Sison. And finally on Monday, tanaw na ito, kabibes, kung pila gining mga kwartahas bangko lagi. Kagahapon, ang nahimong saving grace kay duha ka mga kananaabang register of deeds dito sa Davao, mga kabibes, ang nabutyag nga wa ni madeklara sa sal-in ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Ito na guning subayo ng ilang kanang informasyon gikan sa nasoing duha ka mga register of deeds dito sa Davao City o sa Island City Garden, kanang Island City Garden of Samal, mga kabibes. Kaning matod pa nila igakos kay ngilingig sa kayto, although dili kay dagko ang kanang kantidad, 3 milyones o 6 milyones unya gi-mortgage sa bangko. Dito palandaan medyo piti na. Pero lagi di lagi ta makurat sa kananaabang kantidad kay okay mong sumayon, suma sa ining gideklara nga 98 million covered bangod siya, mga kabayes. Mora na ako observation sad. Pero ato ning sa Tagalog pa ato ning himayon. Grabe, oh. Unya, astilanoy. Pundamentay, mga kabibes, ato raguning labason ang kanang gibutiag ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Nga iyang gikonfirmar lagi ning 19 ka kontrata ni Vice President Sara Duterte sa Davao City LGU. Nga kung natong may naman, iyang giangkon yun. Iyang gikonfirmar nga dunay 19 ka transaksyon ang Davao City Government ngadto sa GenCorp Industries Incorporated nga ang kananaabang nakapayabos sa baon ini. Ang butsan si Vice President Sara Duterte, iya mang gisuwat mismo. Iya mang gibutang sa XLN nga itong 2024 o 2025 nga stockholder siya ni ining maong kumpanya. Ha? Nga kani-kaning 19 ka mga kontrata kung atong kahinumduman mga kabahay, sumas daghan ni sa 15 nga gibutyag sa testigo gikan sa Philippine Government Electronic Procurement System kon PhilGIPS. Ha? Nga sumpay niini sa iyang pagtistigo ni atong Milamayng Martes nga perte ra bang pakpak in town sa mga DDS mga kabibes. Ha? Giangko ni Mayor Duterte nga mo kabat nga to sa 35 milyones pesos ang tanan. But ang akong understanding niini dili lang ni involving Davao City LGU apan lakip sad ang ilang nakuhang kontrata gining kananaang GenCorp Industries Incorporated sa ngadto sad sa PhilHealth dito sa Davao City og sa Overseas Workers Welfare Administration kon OWA. Ha? Unya mao lang ini. Ano ka ning gibutyag giangkon sa ning Vice President Sara Duterte nga stockholder siya ni ining maong kumpanya. Sumapa sa mayor sa siyudad sa Davao nga mao ko na ilang plan B nga palansaron nga presidente nga 13 sa 19 ka mga kontrata kumpleto na o nabayra na. Ha? O niyang uban ila pang basta doon na yung kontrata. Sa ato pa, makasupply gihapon og pagkaon og ingon man mga snacks ngatos Davao City Hall, mga kabibes. pero giangkon sa mayor nga walang isa kalabutan tanan kay bisan pag siya ang kanang hope kon head of procuring entity, yan ang gisalig ngatos ay ang assistant city administrator. Kiningingan lang og si Attorney Tristan Dwight Domingo, mga kabibes. Ah. Unya ang naka kanabang paragon ako. Ah, parang ningon sila og bindalo. Karon ra ba naghana kay nang meme kanang bindalo. Kani klaro nga panghitabo nga bindalo. Ngano ha, duha ka mga specifics. Ah, duha ka mga specification, duha ka mga specs sa kaning ilang pagpabidding pinaagi sa Bids and Awards Committee ang plano kay nimong lutong Macau. Kailaliman ka usa sa requirement ito kinahanglan doon na kay lima ka mga branches sa siyudad sa Davao. Kisa may mga katerer nga doon na kuno lima ka mga branches. Maglisod man ni Ana. The most tingali, kananduha. Ah, dili na imposible pero imong i-require nga lima pabor kaayo ang GenCorp Industries Incorporated. Kay daghan man ni sila brands na ining ilang fast food chain stores, mga kabibes. Ha? Unya, ha? Usa pa nga ilang bindalo. Ningon sila nga kinahanglan lima katuig ng imong operasyon. Uy, sawa ding lima nga at 2020 na tukod pagka 2022 sa diyang nagsugod pagka Vice President si Sara Duterte, ilan namang gipanegosyo sa Davao City Hall, mga kabibes. Nga gani, nakakomentaryo yun si Senator Judge o Senate President Sherwin Gatchalian kung ano nga ang GenCorp perting daghana kayo. Ha? O nadagaan nga kadaghan untang supplier o food catering dito siyudad sa Davao, mga kabibes. Ha? Mauna iyang palusot nga qualified man niya gipangutana siya ni kanana ang usas mga senator judges kano mani nga dapat unta lima katuig anong naduha naman eh naduha pa man eh aw ingon din siya nga basige mo define na nasa back klaro kay palusot ni kanana ang Basti Duterte. Basta yung pahitabitaw unya ang usa sa mahinungdanon kayo ni adto mga ka-vibes kay napaangkon gyud ni Prosecution Counsel Attorney Chudorte ang Davao City Mayor nga iyang business partner kining tag-iya sa GCT Group of Companies, GTC Group of Companies, kini si Jaime Tan Cruz mga ka-vibes. Grabe kaining maong impormasyon. Nga kung atog yung subayon na konfirmar ang gibutyag sa kanang PhilJIPS Division Chief nga si Rendel Supinya, gani na punan pa kay imbis nga 19 yung tanan. Paitaoy. So ato ning i-recap nga nahibawaan nga niabot yun og kapin sa 35.8 milyon pesos mga ka-vibes. So man, bigo na kagamay ana, pero ang ano man na, ang issue ko diha mga ka-vibes, doon ay kalapasan nga nakita ang Prosecution Counsel nga ano, ang kanabang kalabot sa divestment nga gikinahanglan gis bala o duwa na mabuhat ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes, kadihang bahina ipit giyon sa Vice President Sara Duterte. Good morning ato ni ka-vibes Altea Botumalaki Puntilias. Niya pa mayang buta ka-vibes sa Tonton. Happy Friday na itong tanan. God bless us all. Watching from Negros Oriental. Salamat kayo ka-vibes Altea Botumalaki Puntilias. Di ay tampo si ka-vibes 9354. Ingon siya din ni special recipe ang giandam nila para ni Trillanes ka-vibes Tonton. Kaya kaya raman gold sa laing witness ang katong tambungan unta ni Trillanes. Saon ng luspad naman good ang lead counsel sa defense team ka-vibe sa haha ang recipe nga giandam ni Sentry murag bumba nga kun mabuto na motoasik yun ang pagkatao ni Lustay di malita queen bitaw no. By the way, ang update niya itong expose ni Rudy Gracioso kanang supinahan sa NBI si Vice President Sara Duterte o ganyang maguwang nga si Davao City Congressman Paulo Duterte mga kabasambot o muto nga ba na nga mga baga mag-lips ng magsuuna. Ika ni kabab sa 4664 may butang si Ton, proud na ba kayong mga DDS ni Baste kay siya daw ang plan B may mong president sa 2028. Well, it remains to be seen mga kabibs. Ours is a democratic country. Pero pastilano, sugota nga. Ako doon naman ko'y tato. Pero di pa ng muratang naghugaw-hugaw slawas. Ang ito presidente na bulit og tato. Astang liog, gibutang ang tato. Pasta grabiha. In fact, even the Vice President has a tattoo ha di sa NTL o bot ang naka-observar mo. But dili po ingon nga pirting murabag with your respect sa mga kanang mahigugbaon sa tattoo, dili ba nga murag hugaw na kay tanahon? I mean, what's the point of putting a tattoo in your neck? Still na nai. Aron ingon kita hay nga lucky kay ka. Kibawa mo lang sila kung sa istorya ng kaya ba, hinumdom mo kaysa ito niingon nga mabitaw nga iyang paborito si Vice President Sara Duterte kay matutpang Ramil Madriaga ang iyang duha ka mga lalaking anak ang usa baliw niya, ang usa bading. Gana ra bang kalana ang mabathart o gako ng maisgutan, but that did not came from me ha. Ang nibutyag niya na si Ramil Madriaga unya lagi sa pagkakaroon tungod din ng pagtumaw ni kanhi police officer Rodolfo Gracioso mga ka-vibes. Muraman og dunay mga sipyat sa iyang revelation nga naunang revelation si Ramil Madriaga mga ka-vibes. Labi na katong mga purchases sa motorsiklo medyo di mao yung impormasyon. Ika ni ka-vibes 9354 ang mga bugo o guay utok ka DDS ka-vibes tonton. Perting sukuan ni PBBM kay trilyon kuno ang kinawat unya kang Sara milyon bilyon ra kuno. Pagka inutil unya wag ikayagyag ga ebidensya ngadto sa trilyon nga ilang gipasangil samtang sa binilyon og binilyon ligon kaayo ebidensya unya raba ang mga Duterte og mga kaanib nga mga DDS rabagyod ang naguna-una og pamato og pagpandaot sa administrasyon ni PBBM unya karon gibaslan na naghinilakay na nagpapiling victim na ang mga animals. Gika na ka vibes 9354.
3: Arangkada sa kabutan.
4: Inani mga kabibes ba? Kaning gibutyag bitaw ni kanhi Corporal Rodolfo Gracioso. The fact nga nikalit lag Kagyo, nikalit lag sibat kini si former House Speaker Lord Alan Velasco o ganyang asawa. So man, hadlok sila. In fact, ang awag sila haron kay wa man sila hold departure order mo itong nakagawa sa nasun, balik din eh. Then you submit yourself to an investigation. Huwag mo isa, balik mo din sa Pilipinas pero basin sunod sa ito sa gibuhat ni, gituho ang gibuhat ro ni Senador Loren Legarda. Puros na sila mga tus Europa mga kabibes kaya maayok asylum dito kaya ilan rin ang invoke nga gigukod sila sa kasamtangang gobyerno. They are being politically persecuted. That is not far-fetched, ha? So, mausan na akong tanaw nga ano sa nalpadung aron lang yun gadili sila kanang mataral sa hukmanan o mahukman nga sadaan mga kabibes pagkagrabihang istoryaha lagi. So ana lang ba nga? Kanibitong atong ibalik sa nagpadayo noon nga Senate impeachment trial nga nung babagan magyud sa defense team kining pagbutiag sa mga informasyon gikan sa anti-money laundering council. In fact, inigbalik ta ko niya mga kabayib sa atong second portion. Doon ay explosive kayo nga informasyon. Kay matod pa mga kabayib, doon ay kumpanya. Kang kansang nagdumala, ubos ni sa pangalan ni Attorney Manscarpio nga bana ni Vice President Sara Duterte. Kaya ba magunsa? Ha? Ang negosyo, banana, chips na mga kabahibs o uban pang produkto. Pero, matod pa kagahapon ni Lead Prosecution Counsel Attorney Jerby Luistro, Congresswoman Jerby Luistro, ilang nagsuta nga nidawat o dili mo minus 300 million nga remittance gikan sa nasod sa China mga kabibes. Pastilan ngilngiga ng impormasyon na.
3: Arangkada sa kabutan.
4: So, that information we will confirm it later on Monday. Dili ron kay nindot sa ni kay tanaw na tong unsa ibutyag yun ni kananaang former Senator Antonio Sanitrillanes nga tanaw ra ba nako murag i-appeal tong inani mga kabayib sa doon naman ko'y loose talks ba? Kanang maritis ko nga istorya? Dili konfirmado ba? Nga kon si Lord Alan Velasco na malit og unom ka mga balay ha? Unom ka mga balay nga dito nilaghimong cash houses. Dito nilag ipangtago, ipanghipusan ang mga kwarta nga ilang nalikom sa korupsyon mga kabayib, sa kickback sa mga government projects. Dito sa Davao mga kabayib. Ang pamilya Duterte matud pa. Kuha gyud usa ka hotel, unya ang hotel nga wa na gyud nila ablihi so kadtong COVID mga kabibes. Dito nila gipanghipos ang maong mga kwarta mga kabibes. Pagka smokoy og mao nang itabua, matod pa ni Kabibes Richard, Kabibes 9279, hapit na goodbye politics, Kabibes, tonton. Maulagi na. So, talaw na ito ni, inoon na, ato ning iklaro ba, let's put everything in the proper context. Kining ibutyag unya sa presko ni Sentry, kanana ang what ni bearing sa Senate impeachment trial. But then again, if he can give good leads, pwede kayong ipurso ni sa prosecution mga kabibes. Matod pa ni Kabibes Benjamin Hildore na may statement si Baste nga in case ba President si Sara kung magbinoang siya kuno magpabitay, ama o ba, I haven't read of that, Kabayos Bing J. I will try to check that one, ha? I will try to check that one. Of course, self-serving maguna, Kabayos Bing J. Managsuoy ka na sila, magnilaban na, eh, gina sila. Pero, sus, pastila, no, eh. Kanang mga nanggawas ron. I mean, para na ako, mga Kabayos, pananglit ka na si, kanang, kani police nga si Gracioso. So, may ang motibo nga, laliman ka kagamhanan na yung mga giatubang. Unya, wag din siya political handler ba? Gani, dito siya ni Dool sa, ikaw naman, ikaw may tingali ni Sulti, ani na ako, Kabayos Binji, una. Unya, moto na confirmar na ako nga dito siya sa, kanang nagpasilong sa kumbinto kung asa karon si Father Flaviano Villanueva. So diyang dapita, mga Kabayos, dili usa ka politiko ang nag-handler ni ining para sa 18 Marines. Kasi 18 Marines, kaya ba magkinsag ultimate financier niya ito? Karoon lang ako ibutyag. Si former Ilocos Governor Luis Chavez Singson, mga Kabayos.
3: Arangkada sa Kabutan.
4: Matod pa ni Kabayos 0792, kamong European countries, siya rawa mo kahalata sa pattern nga taguanan mo sa mga kawatang Pinoy nga politiko. With angry emoji ni Kabayob 0792. Muna tingali, Kabayob, nga hinaot nga magkaamgon ng mga European countries. Kaya ang todo ba ron to? Agi hapon dito si kanhi kanang palace spokesman, attorney Herminio Harry Roque. Mga Kabayos, untop ng alas 7, mapuos lang kung makadiyot niya. Humanini atong ibutyag ka ninyo kung unsa ang detalye na itong duha ka mga register of deeds kalabot sa duha ka mga propiedad nga iya ni Attorney Manscarpio nga wa malakip nila sa pagdeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Network Consultant ni Vice President Sara Duterte Palihog. Standby.
3: Arangkada

0: quality. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntan. Arangkada sa Buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka Vibes.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And your

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Bueno, salamat ka ala 7:06 na mga ka-vibes. Sama sa akong giingon ninyo, usa sa mga nitumaw gahapon nga impormasyon sa nagpadayon nga Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Mauning pag testigo sa duha ka mga register of deeds. Kini sila si una niini kining babaeng abogado kun abogada nga si Davao City Register of Deeds nga si Attorney Cathy Florence Baldonado. O gingon man ang Deputy Register of Deeds dito sa Island Garden City of Samal, Igacos, dito sa Samal City, mga ka-vibes, kininginganlan og si Attorney Marco Pineda. Nga mao'y testigo kagahapon sa prosecution, mga ka-vibes. Matod pa niining Attorney Baldonado, nga sigon sa Transfer Certificate of Title sa ato pa titulo sa yuta, kananaang si Attorney Manasseh Scarpio ang bana ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Nipalit ni og luna sa yuta nga dunay sukod nga 379 square meters, parsela ni sa yuta nga nahimutang dito sa Juna Subdivision sa Matina Crossing, Talumo, Davao City, mga ka-vibes.
0: Arangkada sa butang.
2: Ang maong deed of sale, nagbutyag nga ang maong yuta, nabaligya nga to ni Attorney Carpio ni atong Hulyo 2, 2024 sa kantidad nga 6 milyones pesos, mga ka-vibes. Quote, based po sa record na hawak ko, wala po sa 2025 sell-in, wala pong nagmat sa presyo at sa lugar at ang mode of acquisition ang nakalagay po sa 2025 ay construction at dito po sa aming dokumento ay deed of sale, unquote, matod pa ni Baldonado ngadto sa Senate Impeachment Court.
0: Arangkada sa butang.
2: Og diyang bahina ka vibes kay bao mo. Lagapak na sad ang mga Duterte ni ini kay nganong wa ni madeklara sa sell-in ni Vice President Sara Duterte. Sa uban tingali labi na sa mga DDS sa kagamay ng kadidara. Pero the fact is 2024 pa na yun niya. Appeal ni sa matod pa nila impeachable years. Kay Vice Presidente naman ang iyang asawa, nganong wa mo ni madeklara? Kay gisubay ang iyang 2025 sell-in, wag nila ma-record, mga ka-vibes. Ambot nga ano kaaga, silang duha puros mapununta abogado ang magtiayon nga Vice President Sara Duterte o Attorney Manasseh Scarpio.
0: Arangkada sa butang.
2: Matod pa ni ka-vibes 5118, Sir Ton, wala'y plano ang prosecution ng himoong witness si Corporal kanang Rodolfo Gracioso. Kanang I just do not know, but I think it's far-fetched sa ka-vibes kay kuan manggod, mahug manggod, unless there will be corroborating statements kaning gibutiag ni former Police Corporal Rodolfo Gracioso, mga ka-vibes. Everything should be proven pabangkod. Nya wa pa ba'y mga corroborating evidence? In fact, ang kanhi PR man ni Vice President Sara Duterte kaning ginganlan og si Jeffrey Topaz, si Jepoy. We call him Jepoy. Somehow nakaila ko niya pero di may suod ba. Okay, taga Jensen ko taong ko, taga kanang Davao, ug doon ay mga press kon dito si Jensen. There were times nga mga to Miss Davao. So nang himakak si Jepoy nining gibutyag ni kanana ang former police corporal Gracioso, mga kabibes. Salamat kayo nga to ni kabibes sa Jesus Cañete Celestial. May butag Sir Tonton watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Likewise nga to ni kabibes sa Marvin Ladera diha sa Barangay Kaputaw. Nyagi ka ni kabibes dyan tubi. Ngunin kabibes Sir Tonton, shout out ko diri sa akong mga kauban sa Grahe na Minaw, bisag busy. Kusog ang amo radio diri, matagbuntag jud. Gamonitor sila Bimbo, si Daryl o Marjun. Siguro na daw nga mahimong reyna si Sara, pero sa malita, hihi, kamugyo da. Nga si Aw, kay mo inyong mga bantay lang mo sa mga DDS. bitaw, kaning pagtumaw ni Gracioso, mga kabibes, para nako ba, everything is providential. Nagkanit-kanit naman eh. Sumanabutyag, ang natumbo ka tao, aw, nilayas na yun, ni Kagyo na yun. Grabe sa reaksyon si kabibes Alvis Kumaling. Kabibes, matagay ito, kakakpursil na. Kuridas kita tanan kay matod pa niya din ay mayong kabayb Sir Ton, mayong buntag kabayb Sir Ton, kanang mga DDS mayong ta mapriso na silang tanan mga mingon lang ko nga mga Anya, salamat yung kay kanunay sa kanang imong effort, kabayb si Marvin Ladera. TGIF, morning ka-arangkada, man Sir Tonton. Arangkada man, Sir Tonton Dan Sharon Hart. Biyernes na naman, magdungog na punta sa Lunes. Morning to all of the kabaybs. Nga naminaw ron, more power always kabaybs. Mauna ni, salamat kay ni magkabaybs Marvin. Unya, galing kay kabaybs Ted Meda. Sir Ton, anong take mo sa sinabi ni Senator Rapi Tulpo? Sa sinabi niya na nagsasayang lang ng oras si Attorney Zamora at nagpapakyut lang daw sa pagtatanong sa witness. Para sa nako, it was really, to be honest, it was uncalled for. Kay, well, but knowing the Tulfos, mga, kaan bang po na sila good? Kaya bang, di na ni mo madiktahan, mag-unay, mag-ani sila, mag-suon, kay bao, bumukabayo, sawa na ibao. Kining tulo si Senator Rafi, Senator Irwin og si kining among kauban kanis buhat nga si Muntulpo, mao ni magkakuyog. Ang ilang kontra sa ang ilang suon nga kanang nagdaasan og kanang programa dito sa Manila kanis Bintulpo, sus gubot sa kanang ilang pamilya. But at any rate, dapat wa to gisulti. Ang akong tanawan to kabayos basig doon ay bikil daan ang mga Zamora o mga Tulpo dito sa ilas politika dito sa Manila, mga kabayos.
0: Arangkada sa butang.
2: Pero nahibuong lang po kung anong giwiktan man ni Senator Rapi Tulpo si kining Congresswoman kanana ang Bill Zamora sa San Juan City, mga kabayos. Gika ni kabayos 0792, kaning Robin Padilla sir, consistent kaayo idol siya ni Digong nga usa ka murderer. Unya idol pud niya tong supreme leader sa Iran nga usa pud ka murderer. I think sa Iran ni siya mo migrate kay di man siya welcome sa Amerika. Well, everybody is entitled to where he want to go. Basta walay sabod sa balaod ka vibe 0792. But to be honest, tanaw na ko ni Robin. This is what I see in the future, kabibes, ha? I hope I'm wrong. If and when kanang makonvicto gyud sa iyang Senate impeachment trial karon si Vice President Sara Duterte, forced to go gyud sila sa Plan B. And that would mean Basti Duterte, kay lipay gyud kay sila kuno lagay sa performance ni Basti Duterte. But whether Basti Duterte will win as president, kay qualified naman siya, mag 40 anyos naman siya karong before mag-eleksyon sa May 2028, dakog posibilidad nga ilang kwaon yang running mate si Ruben Padilla. Sus, maunsa na lang kang Pilipinas, no? Basti Duterte, president. Yeah, Ruben Padilla, maoy vice president. Ambot lang, manguros na lataraan. So, mo'to'y gibutyag, mga kabibes, ni Atty. Baltonado, ha? Nga register of deeds dito sa Davao City, mga kabibes. Unya, ha? Sa iyang bahinsad, ha? Kana na ang kining register of deeds dito sa kanang Igako sa Island Garden City of Samal, mga kabibes. Ha? Nibutyag nga, ha? Kana na ang doon na sa ilaing propiedad dito sa Samal, mga kabibes, si Atty. Manscarpio. Ha? Upon the direct examination ni Prosecution Counsel, Congressman Jonathan Kit Flores, kanang sumala pa nining maong abogado, mga kabibes, nga register of deeds ito sa Samal, iniingon siya din, nga doon na sa separate property nga napalit si Atty. Manscarpio, nga dito ninihimutang sa Matanos sa Island Garden City of Samal dito sa Davao del Norte, nga parsila sayuta nga doon ay sukod nga 751 square meters, gipalit ni og kapin sa 3 billion pesos. Unya mao lang gihapon, matod pa ni kining naasoy nga Register of Deeds si Marco Pineda, mga kababs, kayang gitandi ni sa salen ni Vice President Sara Duterte, wa gihapon ni ma butang ditong maong pagpalit sa maong yuta. In other words, doon ay violation sa wa ni ni pagdeklara sa salen si Vice President Sara Duterte, mga kababs.
0: Arangkada sa butang.
2: Matod pa ni kababs, Marvin Ladera, pagbahitabo na si Tonto ng ato bansa, mahimong baka o bumpilya sa Bistay o Robin Tandem. Maabitaw na. Nga, pero, kanang, that is my, kuana, kanang akong panglantaw, mga kababs. I hope I'm wrong, but wala sila lang opsyon. kinsa mang ilang iparang ato sa kung kinsa manggaling ang mahukman po sa Picas Campo. So, in the near future, tanaw ko mo na yung mahitabo, mga kabibes. Kay, mura man ni, nag-shift na gani ni ilang estratehiya ron. Alapugong pa lang ni, ilahang pugnan, ginilang nga dili may impeach si Vice President, or rather dili makonvicto si Vice President Sara Duterte. But eventually, there is always that plan B. So, mauna ni, saan na yung plan B? Dagan kayo, plan Basti, plan Basti, dahil na yung nga, matupan nilang plan Bading. Yigan ni kabibes sa 4664. Tinuod to announce ni Matibag, gi-invite nila si Duterte brother and sister og mag-asawa Velasco, sir, karong Lunes. Yeah, as announced by NBI Director Melvin Matibag, they will have an invitation, not necessarily a subpoena, pero akong tanaw na, sus, tunga pa'y amahong ni kananaang Vice President Sara og ni Congressman Pulong. The most that they can do, padadala nila abogado dito. Yung kanil ka ba yung 5441, kinini ang 4541, matod pa niya, yes ka ba, suwag yung kukaoyon sa statements ni Senator Rapi Tulfo about sa style ni Congresswoman Bill Zamora. It's her style and she is entitled to it. It's unfair to her nga sawayon siyang style sa pag-direct exam sa witness. Mahalagi na ako na kuratsag ko sa gibuhat gahapon ni Senator Rapi Tulfo. Good morning, Pagtimbaya nga to ni Kuya Bro, Kuya Press, Jitli Marindoki. Good morning, Kabibes. Kuya Bro, tuwan-tuwan, nagsatanan niyo nga staff. Likewise, Kabibes, unya, gika ni Kabibes sa Benjamin Hildore, confirm nga ka ng, hauna-hauna din ni Kabibes Benji. Hauna subdivision belong sa Matina

0: noong ano naman ang sagot ng hirap talaga pag nagsisinungaling kaya no na lang ang sagot. Anong akala niya, bobo ang mga tao na kagaya ng mga kultong DDS. Yan ka na naman, ka-Vibestead. Talagang bilib ako sa prinsipyo mo. Pero alam mo, ka-Vibestead, wala noon ang mga DDS eh. Basta sa kanila, idol nila si Sara Duterte and the rest of the Duterte family. Wrong. Talagang ganun sila. Matut pa ni Kabayab 0792. Ganahan ko ang plan, Barbie, sir. Well, ilahapo na lagi. Demokrasya man nga to. And it's really up to the Filipino people. If and when maoginay plastada pohon, kung ila ba ng paloyuhan, ila ba ng butaran, mga kabayabs.
1: Pinawa!
0: Munang para na ko, kinahanglan mo step up sa ding kasamtangang administrasyon ron kaysa magin ilang paloyuhan, kaysa magin ilang suportahan. Daghan rabak ayong na-excite atong giploat ang kanana ang Lenny Robredo Manny Pacquiao tandem. Sus, ligriha ka na sa kung maogi na. Ba't tanaw na ko ka-vibes, no? Anak gid pa doon. I understand murag si Bam Aquino interesado sad, pero bata pa man si Bam. Daghan pa siya og mga posible pang mahimo ba sa atong nasod. Para nako dili sa pag-unsa, just being objective about it. Hinug na kaayo si former senator Manny Pacquiao, mga ka-vibes. And no question, gikan sa kanabang, gikan sa kalisdanan, gikan sa kakabus, unang nasabtan gid yang kahimtang sa mga kabus. Doon na ginay pagbati sa kabus. Ang mga Duterte doon ay pagbati sa kabus. Diloy, anong ningon ko niya na? Nataw na silang dato, na silang daan. Huwag na manad. Sa smobit ang mga barumpado, huwag na silang kinaiya ang mga kabibes.
1: Pinawa!
0: Muna prank ka pagka-istorya ba? Ha? Muna nga, huwag ginali na ilang Ha? Himuong manok sa 2028, good luck talang na itong mga Pilipino ka-vibes.
1: Pinawa!
0: Kay, you know mga ka-vibes, ha, prank ka pagka-istorya, kining critical kining ibutiag sa Anti-Money Laundering Council karong Lunes, ka-vibes. Ha? Critical kay ni kay mahibawan ginatog doon na goodbye mga gitaguan nga kwartas bangko si Vice President Sara Duterte o ang iyang bana nga si Attorney Manasis Carpio. Ato ining mahibawan, in fact wala ginilang gihimo nga gipungan. In fact sa Lunes tanaw ko daghan kadig mga objections ang kanang defense team ni Vice President Sara Duterte. Well, it is the right and they really have to protect kanana abang, they will really have to matud pa nila, they will really have to move heaven and earth nga protektahan ang ilang kliyente, mga ka-vibes, dipinsahan ang ilang kliyente. But then again, kung doon nagyoy mayagyag, doon nagyoy mabutiyag ang mga kanabang bank records nga grabe ang kwarta nga mumhura ang 98 million pesos nga gibutyag ni Vice President Sara Duterte sa iyang salin. Tapos ang boxing, mga ka-vibes. Onay klaro og tataw nga ebidensya.
1: Pinawa!
0: Kaysa tinuod lang ang kanang katong gibutyag kagahapon sa duha ka mga kanang register of deeds sa Davao og sa kanang Samuel Island, mga ka-vibes. Di man kahit to kanabang sa in English pa jaw dropping, dili kay ka mahingang ha, di kay ka makalitan ba kay masapar ralagi sa kanang gideklara niya nga 98 million sa iyang salen. But ang issue lang gud kay nganong wa man niya gibutyag sa iyang salen nga may requirement sa balaod, mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes 5118, Cherton, kon madayon ng Sara Robin o Basti Robin, uyon ko nga Lenny Pacquiao tandem ang kontra kay layo ra si Robin.

0: rin sa popularity ni Pacquiao. Mas bright pa si Manny kay ni Ruben. Layo rin kayo. Inani, si wa lang good ni ma-emphasize o maayo ba? Si Senator, former Senator Manny Pacquiao, karon Secretary Manny Pacquiao sa kanang National Anti-Poverty Commission, mga kabibes. Eskwila, maguna siya. Kaniad to lagi, tungod lagi ni ining eleksyon. Ilang yung gidaot, wag yung lagi ko noy kanang kinaadman. But, you know, he even has a doctorate. Doon na ni PhD si Senator Manny Pacquiao. Walang naiwa nila ma-emphasize ba? Nag-eskwila na siya dito sa kananaang MLQU, mga kabibes. O niya, laliman ko kaana, nga the first Filipino nga dito gipasulti sa Oxford sa gawas sa nasod dito sa United Kingdom. Inana ang atong senador, kani senador o karon secretary nga maoy lead convener sa National Anti-Poverty Council. Pero lagi wa ma-emphasize kaniadto. Matod pa nila sa messaging ang ilang gipalutaw nga why kinaadman si Senator Manny Pacquiao. But on the contrary, doon na siya doctorate degree, mga kabibes. Amon ay labing tinod kabahin ni Secretary Manny Pacquiao.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Mga kabibes, atong atangan karong alas 10 kung unsa ginay isulti ni bisag ako, I am very excited. Kanana ang kung unsa gay ikabutyag unyang alas 10 ni former Senator Antonio Santrillanes. Mato di kabibes 4541, pakitang tao lang ng mga Duterte kabibes nga makamasa kunuhay sila political strategy aron humot sila sa masa. Sad but true. Daghan pa man good gihapong mga bumbilya voters karon kabibes, maong daghan gihapong nailad ang mga Duterte. I have to be blunt with this issue, mga kabayabs. That is only as far as Visayas and Mindanao is concerned. Dito sa kananaang NCR, wag kita ko na manimaho. Tanawa lang good ninyo. Dito sa NCR, wag sila tarong leader dito. Tinood lang. Ilang mga leader dito, mga puros pa, mga alanganin kahit tanawa. Tanawa ron ng apriso. Dirilan na sa Visayas and Mindanao, mga kabayabs. And kanang opinion and poll service would show nga mag one-on-one silang Vice President Lenny Robredo, or rather kanhi Vice President Lenny Robredo nga karon mayor dito sa Naga, sa Bicol, mga kabibes, sa Camarines. Kanihan to, mingom to sila nga wagi kapildihan. Karon no'y single digit na lang lead ni kining Vice President Sara Duterte. Nga karon tungod kay nagkainit ng isyo kalabot sa impeachment trial, unya naapay ni kanabang ni pabuhagay o gibuto nga isyo nga gibutiag sa kanhi chief security ni former Speaker Lord Alan Velasco. Tanaw ko, naguba gyud ang imahe o kredibilidad ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. So, inguna na ato nang paabuton ng unsa gyud resulta ni ining nagpadayon nga Senate impeachment trial. Mga kabayes, mag alas 7:30 naman mo post lang ko unya kanang labi na sa mga ayaw mo kakurat sa mga nagsunod nato sa Facebook Live, mag mo off sa mikadiyot, but we will be back kay para sa ato ng second portion din sa atong Arangkada sa Buntag, karumuntaga. Palihog, standby.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes ka walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha, si ka-vibes tonto.

0: Pero salamat kay mga kabayos padayon sa atong arakada sa buntag karong adlaw, adlaw karon nga Biyernes, pitsado sa buwan sa Oktubre, tuig 2026. Mga kabayos, padayon ta sa atong pagiskot sa naitabo kagahapon sa Senate Impeachment Trial ni Vice President Sara Duterte. Kung ikaw pabor sa mga Duterte, mga kabayos, mayingon mo nga katong nalampigit ka mga parsila sa yuta ng atong isgutan dito sa Davao City o sa Samal, mga kabayos. Gamay na itong kandidara kay og imo tong sumahong tanan, mabuto na itong 9 milyon pesos. Ah, ang usa dito sa Matina, 6 milyon, punya, doon ay 3 milyon kapin dire sa Samal, mga kabayos. But then again, ang issue manggod, napakya si Vice President Sara Duterte. Pagdeklara niini sa iyang salen, nga bisan pag maingon sila, mga tarungan sila, nga dili man to, dili man si Vice President Sara Duterte dito ang nipalit. Ang imang bana. But the salen law would say, mga kabibes, ka kung minyo mo, obligado gin mo kay ang tanang mga propiedad conjugal man na. Magtiayon man mo. Niya nga nung waman ninyo gideklara sa salin. Nga daarap ay nakita na ko nga medyo sangit sa sila, mga kabibes. Kay ilang mga kuning giprindah good. Giprindah sa bangko, mga kabibes. Ilang gimortgage. Ilang gihimong kolateral. Ang maong parsila sa yuta dito sa Matina, Davao City, mga kabibes. So, yan ang bahina. Dako kayog tulubangon si Vice President Sara Duterte. And, maingon na ba tayo ng ilang mga abogado nga, wa may labot kayo, wa may si pirma niya. Kanaklaro na lang yun ang palusot, good ba?
1: Pinawa!
0: Ika ni Kabayb sa 9354, unsaon pagka-relate sa mga Duterte sa kapobrehon nga puong panidigong. Kung mahirap kayo, okay, sorry ha, di na ako mabasa ang sunod nga pong ay magigamit ka, Vibes, 9354. Mamatay kayo sa hirap, wala akong pakialam. Laliman ka, ana, for any reasons and any reasons, for any seasons and any reasons. Di na kaya masulti sa sa taong tinuray nga nagmalasakit sa mga pobre. Uy, dapat doon nagyay untay gap ang iyang inistoryahan kay mas daghang pobre sa nasod kaysa sama nila nga adunahan unya. Mora ba ang mora ba na'y nagpadaog nila ng mga pobre? Mora ba'y nagpadaog nila ang mga pobre pagka smukoy gipang ilad ra taon ang mga pobre? Hehehe. Matut pa ni ka, Vibes, 9354.
2: Arangkada sa Buntag.
0: Bilaw, subo kay paladungan, pero saan taman ka, Vibes, nga, ha? Saan taman, nga namas puderon ang mga Duterte, ha? Ni desisyon man ang katawang Pilipino ni atong Mayo 2022, nga padago ng unit team. Dili lang mga Duterte, nabalik pwesto ang mga Marcos, ha? Mo ni resulta ron, gubot patasno ko tungod atong unit team, mga ka-Vibes. Yan ang gawas na ning mga baho ron. Ha? Kay, matod palagi nila ko, no? Ha? Kasi nga, ni, di ko na tinuod ang pasangil ni, pasangil ni Gracioso. Ha? Ang akong, usan lagi akong masulti ay, biyag di ba tinuod? Dawatan ng hangit? O kang awag sa NBI nga mo paubos mo sa lie detector test? Ibao kang ilaanin nila ba nga di mo kuna admissible as evidence, but then again, mga kabibes, just to show somehow a semblance of kanabang innocence ba? Innocenti mo. Nga di tinuod. Ala, pagpa lie detector test kay si Gracioso, kaduhana ng pa lie detector test, ha? Ang ikaduha niyang lie detector test mo lang yapon. Ha? Wa mo mapakita og timailan nga namakak siya, mga kabibes. Ako rin din tanaw ng maong material, be. Ha? Wa mo mapakita og timailan nga namakak siya. Ha? Pero still lanoy. Ha? Ang kananaang Kining iyang bata-bata kani ato mga ka-vibes, si Jeffrey Tupas, miluwat nag pamahayag di kuno tinuod at ang pabasangil o butang-butang na kuno ang kining pagtumaw ni Rudy Gracioso, ang ako pong Jipoy. Inday mangguni siya mga ka-vibes. Bidawatan ng hangit nga magpa-lie detector ka, lie detector test ka, o kaya ba nimo Jeffrey Tupas? Ika ni ka-vibes sa Fred Gilmore D. Good morning ka-vibes, Tonton. Interesting kayo ning gisulti ni Congresswoman Louise Strong nga based on records from AMLC na remittance from China to Cali. Actually, it's Calia 88 Punch Corporation, ka-vibes, a company linked to Sara Bumbilla. Inani, may rejoinder on that, ka-vibes, Fred. Actually, it is a company based in Tagum, in Davao del Norte. O niya, kaibaw ka, ka-vibes, ang ilang negosyo, nagkananaang nag-export og banana chips. Pero ang kapahibo, ano niya nga doon, na remittance from China. Nga may kabat o kibaw kang pili amount 300 million pesos kung atong i-convert sa Philippine peso. So unsa man ina nakadaghan ang ilang halin sa ilang negosyo sa banana chips ngigasan. Akong gitan-aw as of the last record dito sa Securities and Exchange Commission, di haraman to ay 21 million nga kita. O di pa gani ni maogyoy kanana ang nito gross income ni unya nga no manang usa ka tuig nang naabot dito sa anti-money laundering council doon na may remittance nga 300 million pesos mga kabayan sa mutlang sa una nila pagtubag inig hikyad na unya pohon sa adlong Lunes sa kining executive director sa anti-money laundering council nga si attorney Ronel Buenaventura. So, exciting kaya ning adlong Lunes puhon po da ka-vibe spread. O niya karon tanaw na to ugod sa lagi ibutyag sad ni kanana ang former Senator Antonio Sani Trillanes. Kay matod pa ni Congresswoman Luistro nga kining Calia 88 Foods Corporation doon ay remittance nga na dawat nga mula ito ang kantidad 300 million mga ka-vibes. So tanaw tani diyan manigikan yun unsa mo gid ni masubay man na kinsay di deposito kinsang mga tawhan na tanaw na to o diyan ginigikan pastila no but kanang ingon nila nga basig gikan ni sa gobyerno sa China? Well, could be. Pero not until ato ning mahibawan kay masubay magina sa anti-money laundering council ba kung diin ginagikan ng maong kwarta. Kinsay nagdeposito na anak dito? Unsang kumpanya ha? And if the prosecution panel will do their due diligence, ilan ang masubay? So tanaw na to kunsay unsay uban pang mga mutumaw niyang impormasyon niining nagpadayon nga Senate impeachment trial mga ka-vibes. Ka-vibes, nag-change topic ko, how true nga madayon yun ang BSK election this December. Inani ka-vibes, Benji. Depende pa na kay ang Korte Suprema nipatubag sa kining mahintong ng officials gobyerno. Kay doon na may petisyon dito. What lang ta ka-vibes? Tanaw na ko, murag layo ang nas tinuod ay. Kaling Korte Suprema sa ayaw. Kanabang ilara po nang ipatuma ng ilang tahas ka-vibes. But at the end of the day, tanaw na ko, di na ba dayon? So, kaniha, very interesting ning gibutyag kagahapon ni Congresswoman Luistro. Kay masubay man hingano man eh. And to my mind, mga ka-vibes, this is just a tip of the iceberg. Unya, o karon malanggaling ning tuiga, kaniha, ako ning hubad aning tanan. If this had happened this year, in fairness to the Duterte's mga kabibes, dili pa ni karon tuig report. At to pa ni sunod tuig. Remember, ang submission sa SALN, para ba ma, kanang mahanay tani to put everything in proper context. Every month of April na, mga kabibes. So, panangit, mga transaksyonis ni mo sa 2024, April 2024, up, kutob na sa kanang first quarter of 2025. Muna'y mulang kob sa imong 2025 salin. Kung nilapas na ni sa April 2026, mga kabibes, ang kining maong remittance, then, para na ko, medyo makalusot pa sila, but, og kining maong remittance, mga kabibes, ha? Naabot ni, na-remit ni before ang April, o jawa gadeklara aw TKO ang mga Duterte ni Anang Bahina. But then again, magkapahibulong sa nganong inana kadako ang kantidad. Ha? Ako rin tanaw ang gading corporate records ni ka vibes. Ha? Basta, moto akong nakita. Ha? Naanay sila ay mga banana chips nga gi-import. Unya, kanana ang, it's a Philippine snack company. Nga, nagbase ni dito sa Tago, mga kabibes. Nga, dito sa Tago, City, Davao del Norte. Kining, yeah, sakto ka, kabibes, Benji. Kabibes spread Cali 88 Foods Corporation. Ha? Uy, ang paghulagway din ni small business mali dito sa Tagom, Davao del Norte. O yan ang himo og mga banana chips. O niya ilaning kanang ang ilang market, China, Dubai, Russia. Uy, na di kadako ang negosyos banana chips pagkang ngigagod.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Na? Hehe. Tanaw na to ni karong adang Lunes lagi. But then again, mga kabayes, basta mo to akong contention, o bago pa lang lang medyo makalusot sila kay, obligado silang mo report ani next filing of SALN. But, kung before April na hitabo, iyabo ang sabaw sa mga Duterte. So ato nang tanahon kung unsa ginay kananaabang unod niya ng maong informasyon gikan ni Congresswoman Jerbil Luestro, mga kabibes. Wa man sa gibutyag ni Congresswoman Luestro kung kanus aning mga remittance. So mao na akong obserbasyon, ha. Nga og bago pa gid kani tingali duha pa lang kabuwan, wapa di pa nimo sila ba kana bang malutos niya ng maong isyu, ha. Ang nakapahibong lang kay nganong ingon ni anak kadako ang kantidad, ha. Tinuan gikan ni giunsa man ni unsa may negosyo dito, unsa may tinubdan sa kwarta, mao na atong ang mga uban ining mga pertil kay gunahuna, mao lagi na kay mga Duterte gipaburan man sa mga sa China lagi. So ato nang subayon, mga kabibes, and you know, para nako ang exciting sa mga kabibes, ha? Kining line up sa mga bangko, ha? Mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte ug sa iyang bana. Ha? Kay ngilngig noy, ha? Kadaghan aning bangko, ha? Akong gitanaw ang mga bangko, mga kabibes, mao na ang mga mosunod, oh. Ha? Timanay ninyo, ha? Assignment ninyo bitaw komedya ra na. Kanang ang mga bangko nga dunay mga accounts ang magtiayon nga Vice President Sara Duterte ug Attorney Manasseh Scarpio, mao ning musunod ang Land Bank nga maoy muuna og testigo human ni Ronald Buenaventura, kay in order of pag-issue man ni sa subpoena dos testigo, mga kabibes, unya sunod ang Asia United Bank, AUB. Unya ang Philippine Savings Bank. Unya ang ikaapat ang Metro Bank. Unya ang Bank of the Philippine Islands kung BPI, ang Philippine National Bank o ang Owahi ang Banco de Oro ang BDO. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banks. Unya kung nasayran ni ini mga kabibes, there are kanana ang nining pito ka mga bangko doon ay uban ani nga daghan ang accounts. In fact, duha man tingali, gwa ko maliban sa atong impormasyon nga nakuha ba. Unya, lakip sa ding mga insurance companies mga kabibes. Kining musunod, ang Prudential Life, ang Alliance, ang Manufacturers Life, ang Manulife, ang FWD Life Insurance, ang BPI AIA Life, ang BDO Securities o BDO Life, mao nay lakip nga ipatawag ng mga opisyal sa bangko o sa mga insurance companies mga kabibes karong sunod semana.
2: Arangkada sa kabutan.
0: So, yang bay na exciting sa na kayo. Unya nga ko lang lagi gahapon mata to nga tarong nga laging tao ng depensa nga uy patanawa sa main news dokumento eh, karoon pa kayo may kahibao ni ana buntag pa ko na pero hagbay naman ko niya gisgutan na pre-mark naman gini palusutan ng gini delaying tactic sakto ng obserbasyon sa atong mga kabibes hadlock sila nga mabutiak. So og imo tong basahon ang gisulti gahapo ni Senator Chase Escudero he is about to rule for the admissibility ni ining mga detalye gikan sa anti-money laundering council. So dihang bahina lagi tan-aw lagi nako matan-aw gid nato bisan pag natilok ning kwarta pero bisan pag gi-withdraw mga ka-vibes ang punto mao nga diin man sila ni anang kwarta ha. Unya kinsa may source kung galing gideposito so ato nang may bawan karong umaabot tunis pohon mga kabibes sa pagpatawag na unya sa executive director sa anti-money laundering council nga si Attorney Ronel Buenaventura. In the meantime karong adlaw ang gipaabot sa kadaghanan kung unsa ang mabutiag ni former Senator Antonio Sani Trillanes. Matod di kabibes sa 0792, exciting times na sir, pero kung si Luis Trunapod ang mo direct exam, boring na sad ni, I hope it's gonna be Ligutan or Tolosa. Well, depende na sa kanana ang prosecution na panel kabibes, but the way I look at it, I think it will be kanana ang it's either Tolosa or si Congressman Chel Jokno. Si Chel, medyo kalma pero igo spunto. Unya, very extensive si Chel mo kananaabang muda o direct examination. Well, pwede po si Attorney ABL, si Attorney Amando Virgil Ligutan, kay taod-taod naman siyang wamasalang, but we don't know kung kinsa gyud ang finally ang ilang mahukman nga mo'y kanaabang mo pahigayon sa direct examination ni Attorney Ronel Buenaventura. Because the last time around dito sa House Committee on Justice mga kabibes, ang daghan kay pangutana ng kanang Attorney Buenaventura kiniman si Congresswoman Jerby Luistro being the chairman, the chairperson of the House Committee on Justice. In fact, basigwatak kay Bao, ilan ang gamiton si kanang mamamayang Liberal Party List Laila De Lima. But I haven't seen her lately. Ang sakay sitwasyon rin ni Attorney De Lima, ni Congresswoman De Lima. But pwede sad. Kay it was De Lima whom I remembered nga nibutyag nga out of the several bank accounts nga nakakaroon sa Anti-Money Laundering Council, she picked about 18 of those transactions nga nitakto sa katong gibutyag sa ni former Senator Antonio Sani Trillanes. Mabitaw na nga para na ako bisag outside of the realm of the kining impeachment trial ang pagabuhaton ng adlaw ni former Senator Antonio Sani Trillanes. Para na ako kabibes dako gihapon ni og kanabang kahimuan, dako gihapon ni impact sa nagpadayon nga Senate impeachment trial mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: So daghantag angay at nga nung adawa, ha? Kaning isulti ni Trillanes, so niya, ha? Kana bang tanaw nako, ha? Ila na po ni Kihas Trillanes. O may lain, ha? Kihanin lag perjury, unsa pa na, pero sa ni Trillanes, sa pag-ibala ni Muscanio, hindi ginamahadlo ko, ay kurat na.
1: Pinawa!
0: Away kurat na sa ni Trillanes. Motong ingon siya gahapon, kung kita na o yung Facebook page mga kabibs, yung social media page, ingon siya nga, I personally asked Congresswoman Jerby Luistro to di na siya ilakip sa kanana ang ilang prosecution witness mga kabibs. Muna ay pamahayag ni kung na yung klaruho na kung sino iyang statement rin. Ningon siya din eh, earlier in the day I requested the house prosecution under Chair Jinky Luistro to okay atungos mon. Ningon siya, this was 17 hours ago, earlier in the day I requested the house prosecution under Chair Jinky Luistro to formally withdraw my name as a witness for the prosecution. This way, the prosecution panel would be relieved from the pressure. It's going through. Having said that, magkakandak ako ng press con para ipresenta lahat ng ilalabas ko dapat sa impeachment trial, mga kabibes. Nag-anag mga reaksyon sa mga DDS sa dirihigala na ko. Niingon din niya ay, pahinga ka na, oy. Ilang taong ka na rin ganyan. Concentrate ka na lang sa kalookan. Baka sakali next time mananalo ka na. Unya naasaypan kanabang nilaban ni kining Senator Trillanes, ningon din ni good move na magpapresko na lang si Trillanes sa witness stand, bawal sagot, pwedeng malunod sa objections at procedural detours bago pa marinig ang punto. Sa press con, diretso ilatag ang dokumento, pangalanan ang claim, ipakita ang basis, walang courtroom fog, resibo kontra resibo, matod pa sa laing netizen mga kabibes. Unya, doon na sa mga dumadapig si former Senator Trillanes, kami ingon din eh, you can take a good man down, true warrior of the people's century, never give up, with a salute emoji. Unya, matod nining usapakalaing netizen at higit sa lahat, sa press con, walang cross-examination. Maunay ilang giingon. Unya, nailaing netizen nga niingon nga, good move sa prosecution, baka kasi mapahiya lang. Well, there are really many kadadang opinions regarding this decision nga dili na isalang masalang sa prosecution panel si kanhi Senador Antonio Sanet Trillanes. Mga kabayabs, untop namang alas 8, mupos lang ko makadiyot niya humaniana si Rita Tasunahan sa atong mga isgutanan karon din sa Arangkada sa Buntag karong adlaw. Palihog, standby.